0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: One Radio, you know, it's Tindugo na.

0: arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: One Radio. Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
3: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
2: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
3: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
2: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Naman, bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili, grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: One Radio, ting-du-ga-na!

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya maling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Check your time. It's 9:15 a.m. And it's a privilege na makakasama po natin at pasisinayaan. Of course, ano ang latest partnership natin with the Alternative Learning System, ang ALS focal person ng Tabaco City. Walang iba kung hindi si Mr. Adonis Colliantes. Good morning, Sir Don.
3: Good morning po, Ma'am Cecil, and good morning po sa ano sa mga taga-paghinanyog ng One Radio 91.3 FM Tabaco City. Together with gusto ko pong ano mag-good morning and pasalamatan ang kaiba ko si Sir Erwin,
2: then yes,
3: si ano si Ma'am Leia. Then Ma'am Cecil, may I take this opportunity na pasalamatan ko po ang samuyang SDS sa Dr. Fatima Buen, kasi dapat si Ma'am ang ano ang mauna ko tang ano gustuhon niyang mag ano mag ano po didika, so sobra po ang trabaho niya as of now po. Nasa ano nasa Cam Norte for the Brigada kick off, tapos pakahalip po duman diretso po siya sa ano sa Masbate for the regional mancom, kaya ako po ang isinoble din. Thank you so much sa Ma'am Cecil for the opportunity.
2: Alako, the privilege is ours. Ano, bago tayo magtungo doon sa Brigada Eskwela, siguro para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang Alternative Learning System, sir?
3: For the information po ng lahat, ang Alternative Learning System ay halos po parallel ito, kapantay ng basic education po natin. Hindi po sinasabing second hand, kasi baka sabihin niyo ang ALS po ay second hand. Hindi po, first hand din po siya, pero sinasabing second chance. Bakit? Bakit po? Kasi sabi nga po ng patalastas kanina, yung ano natin, kung nakinig po kayo, may mga pagkakataon po na ang isang estudyante ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral due to several circumstances, such as katulad ng kanina, maagang nabuntis, or sabihin nating yung mga paglalaro. Then, hindi pa huli ang lahat. Nandiyan po ang ALS para kunin, kasi po sa ano po sa programa ng ano natin and nandoon sa constitution natin na talagang new learners should be left behind. Kaya po kahit po mas may ano may edad ka na, gusto mo pa pong magtapos ng pag-aaral, nandito po ang Alternative Learning System, and this was already strengthened through Republic Act 11510, which is the Alternative Learning System Act, na kung saan kumbaga institutionalized na po ito.
2: So when you say institutionalized, what do you mean, sir?
3: Opo, talagang ano na po ito sa buong Pilipinas. Okay. Na talagang ito ay talagang recognized, kapantay, sabi ko nga kanina, ng basic education.
2: Hindi second hand.
3: Opo, hindi
2: po. Gusto ko yung ano, term na ginamit nyo, kasi pag sinabi mong second hand, segunda mano, no?
3: Opo.
2: In other words, parang na ba yan, second rate.
3: Opo. Ma'am Cecil, kung titingnan nga natin, dapat yung mga talagang teachers sa ano sa ALS is yung talagang mga pinakamagaling.
2: Yes.
3: Why I say this? Because kung titingnan po natin, kung magpupunta tayo sa mga barangay or sa mga pinaka sulok ng bawat barangay, nandoon po yung mga dropout.
2: Yes.
3: Paano mo mai-encourage ang isang bata na bumalik sa paaralan kung ikaw ay isang teacher din na medyo paganyan-ganyan, isigo-lucky or
2: yes,
3: po, opo.
2: Anong gagawin mo para ma-encourage?
3: Opo.
2: At para mag-stay.
3: Yes,
2: diba?
3: Po. Opo.
2: Oo. At saka siguro, if I may say, nakaka-inspire ang mga ALS teachers and implementers, ano?
3: Opo. As sa katunayan po, as of now, talagang believe ako sa mga ALS teachers and implementers ng Tabaco City. Kasi talagang pinatulong napatunayan nila na hindi pala sila ganito lang sa result ng A&D.
2: Wow! Oo, oo. And yung iba, from yung regular, ano ba, tama ba yung term na yun? From the yung regular plantilla sila. Tama po ba yun? From the regular teaching
3: plantilla.
2: They shifted, ano? Tulad ni DJ Mr. Irvin, shout out.
3: Opo. Kaya nga
2: di
3: po,
2: ba nakaka-inspire?
3: Opo. Kaya nga po, ano, so, talagang inspired ako na nag-transfer sa amin si Sir Irvin.
2: Diba? Sabi
3: ko, ang daming talagang makukuha ang mga estudyante.
2: So, who are the usual learners? Sino ba ang...
3: Cecil, kung titingnan natin, ang mga kinikater po namin sa ano, may ano kasi may program po na BLP yung parang katumbas sa ano sa formal na kindergarten.
2: Okay.
3: Ito yung mga medyo mga matatanda na po na kumbaga wala pang tinapos, hindi pa nakapagtapos ng elementary.
2: O, pag sinabi niyo matatanda, yung pinakamatanda.
3: Actually po yung ano po namin Ma'am Cecil, yung kinikater namin sa ALS, pag elementary ka po or BLP dapat 12 years old up.
2: Oo.
3: Kasi kung hindi pa po 12 years old, kinakailangan naming pabalikin sa formal education. Unless otherwise po na may kapansanan siya, hindi po siya pwedeng pumunta sa ano sa formal, kinikater na po namin.
2: Mm-hmm.
3: Pero po sa junior high school, as much as possible, 16 years old up.
2: Uh-huh.
3: Hindi po namin pwedeng kunin yung below that particular age kasi nasa formal age pa po yun. Kaya na po sabi natin, kapag napag-iwanan na, kasi minsan kapag over age ka na po, lalo sa elementary, lalo sa secondary, ito po ay nagiging simula ng pambubuli sa atin. Ha? Burang na ngayon. May
2: edad
3: na ngayon. Opo. Huwag po kayong may dear mga tagapakinig na gustong mag-ALS. Kasi nandito po kami. Kung halimbawa, 27 years old ka na po hindi pa nakapagtapos ng elementary, nandito po ang mga ALS teachers.
2: Halimbawa, ikaw 83.
3: Opo.
2: Pwede pa rin mag-enroll.
3: Meron po. Nakapag-graduate kami, yung pinakamatanda sa Marirok, Barangay Marirok, I think that is 70 plus.
2: Wow.
3: Graduate po siya ng elementary sa ALS.
2: Nakaka-inspire, ano? And kadalasan, sir, sino ba

0: tinatarget na mga students ng
1: apo,
0: ALS?
1: Yung ano po, kasi open naman ito sa ano sa lahat, but take note po yung ano po, yung age kinakailangan.
0: Kapag elementary.
1: Apo, kapag elementary dapat 12 up. At least 12 up. Then at the same time yung secondary 16 up. Mm-mm. Pero po kinikater din namin yung mga persons with disabilities. Kinikater din po namin yung talagang ano, mga indigenous people.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So kahit
0: mga
1: po,
0: IPs.
1: Apo, so, kahit po yung nasa BJMP. May ALS pa rin po doon.
0: Ganda.
1: And I am very proud to say na yung nasa ALS sa BJMP, Ma'am Cecil,
0: yes,
1: yung result ngayon ng A&E, 100% po yung elementary and 100% po yung secondary.
0: Amazing.
1: Opo.
0: Meaning lahat sila nakapasa.
1: Opo, lahat po nakapasa.
0: Grabe, mabuhay, ano?
1: Opo.
0: Oo, ang
1: mga ALS teachers
0: EDL,
1: po.
0: So, oh, tsaka yung mga ALS teachers. Ano po ba yung highest educational level na maaari nilang ma-attain kapag sila ay nakapasa sa assessment?
1: Depende po. Alimbawa po, A&E elementary.
0: Okay.
1: Pag nakapasa po sila, automatically, maaano po sila sa junior high school.
0: Okay.
1: So, pwede na po silang mag-formal na grade 7
0: Mm-mm.
1: or pwede pong mag-continue ulit sila sa ALS. Basta junior high school na po sila. So, yun naman pong ano, Ma'am Cecil, yung mga junior high school na nakapasa, automatically po, pwede po silang mag-grade 11.
0: Grade
1: pwede
0: 11.
1: Pong mag-grade 11 sa formal or sa ano po, sa senior high ALS. Meron na rin
0: meron
1: po
0: na
1: kami.
0: Rin, ano? Actually, so, isa sa unang texters natin eh, kung sa Indaw maaaring mag-enroll sa senior high na ALS.
1: Opo, thank you po sa ano po sa query. Ang Tabaco National High School po, niyaon po sa ano sa ano sinda po ang nag-cater po kang enrollment kang ALS Senior High School.
0: Mm-hmm.
1: May building po doon na magayunon,
0: wow,
1: worth 12 million na binigay sa atin. Nando doon po sila Ma'am Leia sa Sir Erwin po.
0: Mm-hmm.
1: Then after po ng enrollment, kasi yung enrollment natin is hanggang June 8.
0: Ay, hanggang June 8 na
1: apo,
0: naman.
1: June 8. Pero, pwede pa po na mag-ano. Kasi, sa ALS po, kumbaga, parang everyday enrollment kami.
0: Ay, galing. Oh,
1: so, hindi naman na ano. Kaso kung halimbawa, mapapwede pong ano yan. Kasi, sayang naman ng mga ano, ng mga lessons
0: Mm-mm.
1: na maaano nila.
0: Mababaliwala.
1: Although, continue yung ano, yung lessons. Pero, sayang din po.
0: So, si Sir Erwin, ay nasa teenagers.
1: Opo,
0: senior high.
1: Opo, senior high ALS po. Pero po Ma'am Cecil, after ng ano enrollment nila or ano, nag-aano sila, nag-hop from one CLC to another.
0: CLC meaning? Yung learning
1: community,
0: center.
1: Opo, community learning center.
0: Okay.
1: Opo.
0: Bakit po, sir?
1: May ano po, may mga pagkakataon po, Ma'am Cecil, na yung halimbawa yung learners natin sa isla, walang kapasidad ng pumunta sa Tabaco National High School. So, yun po yung mga ALS teachers natin,
0: okay,
1: implementers
0: grabe,
1: natin.
0: No?
1: Opo, pupunta po doon.
0: So, sina Ma'am Leia, sina Sir Erwin, nagpupunta po
1: opo,
0: sa
1: opo, nagpupunta po sila sa
0: ano. Kayo.
1: Ang dami po nilang sacrifice. Kahit doon po sa ano sa bundok pumupunta po sila. Lahat po halos na ano kasi bawat naman po barangay merong CLC. So pumupunta po ang mga ALS implementers natin.
0: And I think this is where the advantage of having an ALS school on air comes in.
1: Ano?
0: Na kahit doon sa mga isla at sa mga far-flung barangays.
1: Opo.
0: Ay maaabot natin sila, di ba sir?
1: Opo, kaya pasalamat po ako na nandiyan din ang One Radio na talagang may ano may inilaan sa amin na a certain
0: yes,
1: ano time para
0: of
1: po talaga
0: all ano, for Christ
1: ministry. Opo, thank you so much po ano.
0: Oo. So yung ilan ng designated learning centers po ng ALS sa Tabaco?
1: Actually po Ma'am Cecil, bawat barangay naman po meron.
0: Okay.
1: Opo, ang mga learning centers po nila, kung hindi po nando doon sa barangay hall, may designated po silang ano, CLC.
0: Okay. Oo. So siguro anuhin muna natin ano, pasinayaan na natin yung Talubo ALS, no? So, una-una nais din naming magpasalamat, sir, no, na dito sa partnership na ito. Thank you kay Sir Don, kay Ma'am Fatima, and of course kay Sir Erwin din, ano, sa pag-coordinate nitong partnership na ito. So, pag ito ay mapo on tabi, this coming June 17th, sa, no? So ano ang maasahan na ating mga tagapakinig?
1: Sa ano po ma'am, ano ma'am Cecil, so at the onset tinitingnan ko po dapat orientation muna.
0: Yes.
1: Apo. So doon sa orientation ipapasok natin ano po ba ang dapat malaman ng mga ano ng mga ALS learners. So I think a thorough discussion of ano a certain ano yan DepEd order which is 001 series of 2026 and at the same time part and partial of Republic Act 11510 para at least alam nila. Then after po niyan ilalatag na po natin kung ano ang mangyayari bawat ano bawat
0: episode.
1: Opo, episode po na ano yan. Tapos sa sasabihin na rin lang po natin Ma'am Cecil yung teachers na involved. Kasi bibigyan natin ng time yung bawat teachers na makapag ano makapag-air ng ano po nila.
0: So what is needed para dun sa mga radio-based students? Kasi may mga nagte-text na sir, ano? So paano ano yung gagawin nila para well una maka-enroll?
1: Opo. This is just only kumbaga yung ano yung radio-based parang ano lang ano natin para at least kung hindi kayo makakapunta ng mga CLC kasi sabi nga doon sa ano natin is dapat may face-to-face. So kinakailangan talaga makinig tayo sa ano sa radio station ito. Paano po makaka enroll. So, automatically po sa ngayon, nagmamapping na po yung mga teachers. Patapos na po sila.
0: Yes.
1: So, if in case po na ano na dumaan po dyan yung mga teachers, kinakailangan po magpalista kayo. Then, kinakailangan sa pag-i-enroll po yung nabanggit po doon sa ano yan.
0: Sa promo.
1: Sa promo. Po, yun po ang susundin natin. Kailangan
0: so,
1: lang.
0: So, pwede nga, di ba, pumunta dito sa, ano, sa radio. One Radio, mag-fill out ng form, mag-submit ng mga requirements.
1: Opo. Pwede and, naman po yun, Ma'am Cecil. Kami nga sa, ano, sa part namin is malaking tulong na po yun sa amin.
0: Kasi hindi na, hindi iikot si DJ Mike.
1: Opo, hindi na po kami pupunta.
0: Sa kung gusto nyo maging teacher si DJ Mike, mag-enroll kayo.
1: Opo.
0: Sige, pag-awad, sir.
1: Sa totoo lang po kasi kapag nag-iikot kami, ang dami ko na pong na-experience kahit po nang nagpumunta ako sa nagsipit na yung pinakamalayo, I think that is Purok 7. Muntik nang maano yung sasakyan ko. Tapos ang ano po nang nilakaran ko. So parang ini-experience ko kasi ang na-i-experience ng mga ALS teachers para kumbaga ako rin ay nakakaano sa kung saan sila. Para makita ko na talagang ganito talaga pala yung mga ALS teachers.
0: And if like ko lamang, ano, talagang chinika. Talagang kahit holiday, nakipag-meet sa akin, ano, si Sir Don at si DJ Mike. Ganun sila ka-passionate, ano, dito, patungo dito sa Talubo ALS na ito. Okay, so yung enrollment and registration, pwedeng digdi, sir, tapos ito turn over na lamang.
1: Opo, salamat po. Opo.
0: Oo. So, ganun po ba? Elementary, senior high?
1: Junior high.
0: Junior high.
1: Opo.
0: So, yun lamang, sir, ang gagawin.
1: Opo, yun lang po. Tapos, sabi po doon sa ano, Ma'am Cecil, na talagang, even case, kasi may schedule naman, hindi naman po maaano yung trabaho ninyo. Kasi within within 1 week, it's even case na ang vacant nyo lang is, Martes na hapon. So, pwede po kayong makipag-usap sa, ano, sa implementers or teachers na, ma'am, ito yung vacant ko, baka pwede akong dito lang mag-aaral.
0: Wow.
1: Tapos, ma'am, through this radio, kahit nagtatrabaho ka po, makikinig ka. During that particular time, so may matututunan ka, i-validate na lang po pag nag-face-to-face kayo ng teachers.
0: At yung kainaman din is, dahil na nasa FB Live tayo, sir, di ba yung mga visual learner, meron kasing, di ba may mga visual learners, meron yung iba ay, kumbaga auditory, no, audible learners, makikita nila sa FB Live. Opo. Diba?
1: Yes,
0: yung actual
1: yes,
0: lesson, diba sir?
1: Opo.
0: So, excited na rin tayo. Oo. So, so hanggang elementary and junior high pala.
1: Opo. Tapos may senior high pa.
0: High, oo. High school, wala na.
1: Opo. So, ang high school po, Ma'am Cecil, yung junior high.
0: Oo.
1: So, parang kung baga katumbas ng grade 7 to grade 10, yung junior high.
0: Okay.
1: If in case po na ano, na within one year, nag-take ka ng exam, nakapasa ka. So, much better. Kasi automatically, one year lang nakuha mo yung yung high school.
0: Yes. Oo. Okay lang, sir.
1: Sige po.
0: Talagang, naalala ko si Manny Pacquiao.
1: Opo.
0: So, anong ginawa ni Manny? Kasi, di ba, elementary school graduate siya.
1: Opo.
0: Di ba, tama?
1: Opo.
0: So, nag-ALS. Inaano niya actually ang ALS eh?
1: Opo.
0: Oo. Kumbaga, kine-credit niya ang ALS eh, no?
1: Opo.
0: So, nung nag-take siya ng ALS, so, kumuha ng assessment.
1: Opo.
0: Mukhang matalino talaga si
1: Pacman,
0: ano? Oo, kumuha ng assessment. Tapos, eh, wala pa namang ano nun. Wala pang senior high nun eh.
1: Wala
0: nung
1: pa
0: nag-take
1: po
0: siya,
1: opo,
0: no? So, yung high school, ganun din, kumuha rin siya ng assessment. Kasi,
1: opo,
0: paano siya nakapasok ng college?
1: Opo.
0: Kasi, yung college, ang alam ko na,
1: opo,
0: regular college yung pinasukan niya. So, sir, paki-explain yun.
1: Opo, if in case po na, halimbawa, noon is wala pang senior high, automatically po, pwede kayong, ano, pag nakapasa po kayo sa, ano, sa A&E, pwede na po kayong mag-enroll sa college kung talagang gusto ninyong mag-college. Or, minsan po ang nagagamit ng ano ng A&E passers ka kasi yung diploma ron,
0: yes,
1: nakakapag-promote po ito sa trabaho.
0: Ay, ang galing.
1: Opo. So, ito po ang
0: Opo.
1: Then, at the same time po, wag na po tayong lumayo. Si Barbie Imperial po, graduate ng ano ng ALS sa Legazpi City just last year po.
0: Ah, talaga?
1: Opo. Graduate po siya. Akala ko nga sa tabako po. So,
0: tinga-tabako ba
1: sa tabako? Legazpi po. Legazpi po. Okay.
0: Okay. Kilala niyo po si Ma'am Vilma Buendia? Sabi niya eh, hello daw kay Sir Don.
1: Opo, ALS implementers po namin.
0: ALS teachers. Oo, batiin din natin si Mary Ann Bonconsejo Borcello. Sabi niya, urual daw po ang klase. Sir Don Kaan.
1: Actually po, ma'am, sa ano, urual daw po, pero not necessarily na ang estudyante is the same po. Kasi sabi nga na, sabi nga po natin is may mga trabaho yung ibang learners.
0: Yes, kasi we're talking about adult learners
1: opo
0: here, no?
1: So, hindi po pwedeng ano, kaya nga minsan sa strategy namin, kinakailangang baguhin.
0: Oo.
1: Para at least maswak kung ano talaga yung time na talagang kailangan ng learners na malaman kung ano yun.
0: Oo.
1: Then, yung iba po, sinasabayan namin ng skills.
0: Okay, so yung skills, anong mga skills ang tinuturo niyo?
1: Halimbawa po, nakikipag ano yung mga ALS teachers po sa ano sa
0: TESDA.
1: Sa TESDA. Opo, halimbawa may baking.
0: Gali.
1: So ayun po, sinasama.
0: Sinasama
1: po sa ano yan.
0: Sige, batiin muna natin yung isang listener natin, si Cherry Carborja ng happy birthday. And sabi ni Susan Boncacas, good morning daw and pa-shout out po digdis sa Purok sa East, Baranghawon, Tabaco, lalong-lalo na sa Boncacas family. And hello din daw kay Raymond Birata, good morning po from San Carlos, CLC.
1: Opo. Teacher po namin. Wow. Sir Raymond.
0: Hello, Sir Raymond. And kay Geraldine Candelcid, sabi niya, maray na aga po, Ma'am Cecil. Okay. So, sir, ngayong week ay ang Brigada Eskwela. So, sa ALS ba may Brigada Eskwela?
1: Opo, nag-brigada din po ang mga ALS teachers together with the ano po, with the learners and some parents po. Meron din po.
0: Sige, paano po natin sila maiimbita na, 'di ba, mag-join naman sa Brigada Eskwela?
1: Sa mga learners po or ano na talagang decided na ano na mag-ALS makiano na lang po sa ano sa mga ALS teachers natin sa bawat barangay. Mm-hmm. Then sa ngayon po may mga nakikita akong mga ALS teachers na nandoon yung mga ALS learners na nagbibrigada para sa kanilang CLC. Mm-hmm. Thank you so much for that. Then kung gusto niyo pa pong tumulong, hindi naman money matters ang pinag-uusapan dito. Simpleng simpleng paglilinis ng mga CLC natin kasi kapag dating na ng ng pasukan na talagang mag-aano kayo, kinakailangan medyo malinis.
0: Ganda.

0: And kung sakaling mayroon pong naka-tune in at baka na-encourage, sir, ano, okay, na mag-apply at mag-enroll, ano po yung gagawin nila?
1: Kung halimbawa pong ano, halimbawa pong di po kayo pwedeng makapunta dito sa ano, sa radio station, mm-hmm, pwede pong pumunta kayo sa ano, sa mga CLC ninyo, or may mga ano, ang bawat barangay naman kilala po nila ang mga ALS teachers nila.
0: Okay.
1: Makipag-ugnayan na lang po, or kung talagang may time po kayo, may ALS building po tayo sa ano, sa San Lorenzo.
0: Yes.
1: Sa beside ng SDO Tabaco. Mm-hmm. Palaging may tao po doon, or kung sakasakali naman po sa ano po sa Tabaco National High School, mm-hmm, nando doon po sa Sir Erwin, sa ngayon po nag-i-enroll sila ng senior high school.
0: Mm-hmm.
1: So nando doon po sila palagi. Uh-oh.
0: At ang meron pong contact number ang ALS.
1: Ang sa totoo lang po, Ma'am Cecil, ang binigay kong contact number yung number ko. Anyway, wala naman po sigurong magagalit sa akin.
0: Basta nasa inyo yan. Basta
1: wag lang pong ano, masyadong personal. Although wala pa akong asawa pa.
0: Okay, sir. Tingnan mag-apply ang mahal.
1: Wag naman sana munang mag-apply.
0: Oh, pwede po ba kayong kontakin? Wag lang this oras ng gabi.
1: Okay lang po. Marireplyan ko kayo as okay, long as na hindi pa ako tulog.
0: Okay, sige, go, sir. Ano po ang inyong contact information? Baka may mga katanungan sila.
1: Sige po. Ang number ko po is 0917-503-1475. Makipag ano na lang po kayo, magsabi na lang po kayo ng ano ng pangalan, kasi minsan ano kong i-reply kapag wala pong ano.
0: Magpakilala.
1: Magpakilala po.
0: Magpakilala po kayo ng maayos. Ganun. Okay, at yung isa pang ano pala, no, isang incentive din ay meron tayong free load, di ba?
1: Opo.
0: Kasi may quizzes din, di ba, sir? Salamat kaya, Ma'am Fatima, napakabait, no, na ating superintendent. Merong free load every Talubo ALS,
1: opa,
0: ano?
1: So, beginning, ano po yun, Ma'am Cecil?
0: 17. Oo, kaya makikinig kayo. Opa. Alam nyo, ano yan, nakikinig talaga yan mga yan, sir. Tulad ngayon, magpapakwis tayo. Oo, ayan. So, happy listening. Hello din kay Beth Kate, at sabi niya, good morning and happy Thursday. Tuesday po ngayon. Okay, baka may final thoughts kayo, sir. Bago po tayo magtungo sa ating Tawibo story ngayong morning na to.
1: Opo. Thank you, ma'am. May I take this opportunity, kasi sinabi rin ni ano, sinabi rin ni Ma'am Fati na kung pwedeng pahapyawan ko yung ano, yung bagong ano yan. Pero before that one, ikinagagala ko pong i-announce na yung ano, yung result ng ano, ng ano yan, ng ANE, yung test.
0: Yes.
1: Na parang ito po yung national achievement, yes, test. Kung minsan tayo is natutuwa na nakapasa yung anak natin sa pagka-doctor, minsan talagang yung mga ALS teacher natutuwa man kapag na ano, kapag nakapasa yung kanilang mga ano, mga learners.
0: Yes.
1: So from ano, kasi Ma'am Cecil, from 4 years na halos palaging line of 2% tayo, 25 point something, 22% overall yan. Ngayon po tumaas bigla, nasa 70.10%.
0: Wow.
1: Po tayo. So madami pong nag 100%.
0: Ang galing. Ano po.
1: Thank you so much po.
0: Sa inyo po.
1: Then dahil po dyan, napili po yung ano, yung Tabaco to host the regional ALS encampment po.
0: Wow.
1: Opo, na kung saan supposedly gaganapin po ito na August 19 to 22, but ipig-move po itong September, pero di ko po alam if yung final, kasi sa 3-term na ano natin, yung ano, yung end of the term block, doon lang po mag-ano ng mga activities. So baka September na po, Pero kung titingnan ulit natin, yung mga regional activities dapat December.
0: Oh,
1: so, hindi ko pa po ma-finalize sa mga listeners natin kung yung ano, kung yung ALS encampment natin na originally scheduled on August 19 to 22, talagang ma-anong September or December na po.
0: Okay.
1: Kasi yung inanong po mama sa sil ni ano ni superintendent na ipin case pahapyawan ko daw po yung ano yung 3-term.
0: Yes.
1: Hindi po trimester ang tawag doon, talagang 3-term.
0: May kalituhan pa rin ano
1: po.
0: Sa mga parents at students. So hindi siya trimester.
1: Opo, hindi
0: ano
1: po.
0: Ano yung pagkakaiba niya, sir?
1: Hindi ko lang maano kasi yung ano yung trimester parang equal yung yung putting. So sa 3-term hindi po kasi kung titingnan natin yung ano yung pagkakaano ng mga number of days sa first term which is 69 days. Sa ano sa pangalawa second term is 65 if I'm not mistaken, then sa pangtatlo is 62
0: days.
1: Opo, opo.
0: Kailan ang kanilang summer break?
1: Opo. Doon po ma'am sa sila sa ano sa ano yan sa three term. Yung ano yung first term po meron po tayong tinatawag na opening block. Ang opening block po yan ay maglalast ng 5 days na kung saan from that particular ano June 8 to 13 dapat pero ay 12 or 12 kaso ang 12 is holiday kaya 4 days na lang yan. So diyan po mangyayari ma'am Cecil yung mga teachers halimbawa pagsusukat ng ano ng mga bata. So ano yan. So kumbaga hindi pa yan yung formal classes, distribution of books or whatsoever. Okay? Tapos doon po sa ano sa instructional block. Na kung saan kinakailangan dapat wala daw na istorbo. Okay, so talagang instructions ang ibibigay natin sa mga bata.
0: Yung, so, mapoon yan, June 15 na?
1: Opo. Yung teaching and learning process na talaga is doon. Tapos, after that one, I think that is September, pagkatapos niyan, meron po tayong ano, end of the term block. Na kung saan, 10 days po yan, allotted for the seminars. Seminars, trainings, then nandiyan po yung ano yung wellness break ng mga bata and at the same time teachers. Even po yung computation of grades nandiyan po para yung teachers on that particular ano on that particular day na nasa instructional block tayo hindi maiistorbo yung ano yung mga bata. Good morning, Ma'am Loya.
0: Good morning, Ma'am.
1: Opo. Tapos pagkatapos po niyan Ma'am Cecil, after the first term, wala na pong start na block. So dire-diretso na sa ano sa second, sa ano instructional block. So more or less mga April po ang tapos natin ng ano school calendar which is 202
0: school days.
1: Opo.
0: Okay. So, malinaw yun, opo. Ano? Dali, meron pa pala. May sem break po ba? So, yun yung wellness break?
1: Opo, wellness
0: yun na,
1: break.
0: Yun so, opo. Ano yan? By mid...
1: Actually po, sa September, I think September. That is September, ano yan, ano meron pong 10 days. Okay. Tapos yung December po, before the Christmas break, meron pong 10 days pa rin na ano.
0: Kaya
1: doon po ipapasok yung mga Christmas party para talagang hindi masasayang sa talagang instructions para sa mga bata. Instructional.
0: So, sa ALS, ganun din?
1: Sa ALS po, medyo may, kasi may nagbago rin kaming curriculum. Pero kung titingnan po natin, kasi teachers din, ang mga ALS teachers, kinakailangan po naming sumunod. Pero, sa totoo lang po, hindi kami nakakasunod kasi yung mga learners, tinitingnan namin. Kahit nag-break, minsan nga dyan, may ALS teachers na sa formal 7:30 or 7:15, umpisa pa lang. Sa amin po, kahit 6 o'clock or 5:30 kung talagang maliwanag na nag-aadal na po sinda nata, minsan po pag naya 10 o'clock, mahali na po yan kung nagrelate, kung nagaano. So, ayan to ang ano kaibahan ng ALS. Kaya kailangan mo pa talagang iswak yung ano mo, yung schedule mo doon sa mga learners.
0: Oo.
1: Opo. Kahit
0: holiday nga, sabi ko nga sa inyo, ako yung nag-sample nito na lang. Joke.
1: Saturday and Sunday po talaga.
0: Grabe. Ngayon, kung sakali merong licensed professional teacher na na-inspire, no? Doon sa ating interview ngayon, sa interview namin with Sir Irvin at yung team nila last time, gustong naging ALS implementer, ano yung gagawin nila?
1: Apo, siguro po sa part ko, hindi na ako makakaano niyan, pero ang pinaka the best po is lalapit sa aming superintendent. Kasi ang last part is nandoon. Pero before po na lumapit na gusto niyang mag-ALS teachers, yes, mag-a-undergo rin po ng mga ranking.
0: Mag-a-undergo ng ranking?
1: Opo. Kasi, pero kung gusto niyang mag-volunteer, still, nandoon sa kay superintendent.
0: So, pwede.
1: Pero kung halimbawa ang ine-expect expect niya is maging permanent, automatically po dadaan din sa ano sa proseso ng pagiging
0: paano yung ranking nun, sir? Sasama siya, sasabay sa
1: sasabay
0: regular
1: din. Opo, sasabay din
0: RQA,
1: po. Tapos katulad nila Sir Irwin, pinatatawag na lang ni superintendent, ano gusto mo talagang mag-ALS, so dito ka, may bakante sa ALS, dito.
0: Pero pwede rin mag-signify ng intent.
1: Opo.
0: Opo,
1: pwede po.
0: Opo.
1: Mas maigi na po yung may nag-signify ng intent kasi doon pa lang sa may notation na nakikita na namin na ito gusto talaga mag-ALS.
0: Kasi ilang implementers pa ang kailangan nyo?
1: Actually po ngayon, nung kausap po si Mang Baka may ALS na ALS teachers, so mapapalitan yun if in case lang po. Sa ngayon po nasa kay superintendent kung talagang pero sa ngayon po kompleto po ALS, ang ALS sa division, pero sa senior high po kung tutuusin kasi apat lang po ang permanent ALS sa senior high school. So talagang doon po ang kulang.
0: Okay. So mga secondary.
1: Opo, mga secondary.
0: Okay, nako, marami salamat at gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig na mag-enroll sa ating Talubo ALS, Sir Don.
1: Opo. Sa mga tagapakinig po, if in case po na sabi nga, kumbaga nahihiya na kayong bumalik sa formal school, wag po kayong mawawala ng pag-asa kasi po nandito ang ALS, Alternative Learning System, yes, na kung saan talagang ito po ay makakatulong sa inyo para yung minimiti ninyong diploma ay makamit. Tapos ito pong diploma ay magiging gabay or sabihin na natin tulong para makahanap tayo ng magandang trabaho or makapagpatuloy tayo ng pag-aaral na kung saan kung ano pa ang inaambisyon natin. Kasi may mga ALS learners tayo na nagpatuloy, naging teachers, naging ganito, naging ganyan. So hindi po kawala na hindi na ako makakapagtapos kasi wala na. Sa Tabaco City po nandiyan po ang mga ALS implementers. Nyo na lang po kung hindi nyo nakuha yung number ko, pwede po kayong pumunta sa division office. Yung ALS centers po, center po doon ay malapit lang sa division office.
0: Sa San Lorenzo, along the National Highway naman, kaya madaling makita. Okay, mabuhay kayo, Sir Don, and may God bless you. At lahat ng efforts ninyo, nina Sir Irwin, Ma'am Leia, at lahat po sa inyo dyan ay talagang magbunga. At mas marami pa po.
1: Thank you, Ma'am Cecil. Salamat din po.
0: God bless. Okay. So, si Sir Don at Colyantes, ang ALS Tabaco focal person, at ang ating Talubo quiz ngayong morning na to, napakadali naman. Ano po ang naging topic ng interview namin with Sir Don kanina, no? Sa ating time, no? Ano po yung naging topic ng interview natin with Sir Don Colyantes, no? And maaari niyo pong i-message o di kaya ay i-text sa telepono numero 0962-409-3467.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Narito po ang isang magandang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan. Ipinanganak sa Bulubunduki ng Massachusetts, mahirap at miserable ang kanilang pamumuhay. Ito ay si Anne Sullivan. Siya ay half-blind. At nang mamatay ang kanyang ina, ipinamana sa kanya ang kanilang tahanan. Ipinagbili naman niya ito at doon sa Perkins Institute for the Blind, isang operasyon ang ginawa at ito ay naging matagumpay, kaya't luminaw ang kanyang paningin. Kaya nga itinalaga naman niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa mga bulag. Sa dako naman ng Timog sa Alabama, may ipinanganak na bata na hindi makakita at hindi rin makapagsalita. Ito ang naging kilalang si Helen Keller. Nagkakilala sila ni Anne at ito ang tumulong sa kanya. Sa loob ng 2 linggo, 30 salita ang naituro niya kay Helen sa pagbabaybay sa pamamagitan ng pagdama ng daliri. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, nakabangon si Helen at naging kilala. At sila ay laging magkasama sa loob ng 49 taon. Subalit dumating ang nakapanlulumong panahon sa buhay ni Anne Sullivan. Siya ay nabulag at nabaligtad ang pangyayari. Ngayon naman, si Helen ang nagturo kay Anne kung paano makapagtatagumpay kahit walang paningin. Nagbigay siya dito ng lakas ng loob at hindi niya ito iniwanan. Hanggang sa huling hininga ni Anne, naroon si Helen sa tabi nito, lumuluha sa pagkamatay ng halos ay masasabing kahati niya o bahagi na ng kanyang buhay. Napakagandang larawan ng pagkakaibigan. Marami nga pong magandang kwento tungkol sa tunay na magkaibigan. At ang isa sa lagi nating naalaala ay sina David at Jonathan. Subalit walang hihigit kay Jesus bilang isang tunay na kaibigan. Kaibigan ng makasalanan, nauunawaan kung ano ang ating nararamdaman at pinagdaraanan. Siya ay umaaliw sa nalulumbay, ginagamot ang may sugat na damdamin, nagmamalasakit sa naapi. Dati ang kalagayan natin ay tulad ng isang alipin, busabos at walang pag-asa. Subalit ngayon, itinuturing niya tayong kaibigan. At ang lalo nating dapat na ipagpasalamat ay ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Tulad ng kanyang sinabi sa Juan 15:13, walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yan nga ang kanyang pinatunayan. Hindi naging mahalaga ang kanyang buhay, mapalaya lamang tayo na kanyang kaibigan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, tunay nga na ikaw ay isang tunay na kaibigan. Ikaw ay naghandog ng buhay upang kami ay mapalaya sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nais ko rin pong ialay sa iyo ang aking buhay at ang aking paglilingkod bilang pasasalamat sa kabutihan mo sa akin. Tulungin mo po akong mabuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
1: We love music.

0: in Tabacon City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga dyan. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 91.3 One Radio. Hindi kayo makinig. Patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Na, malindugon.

0: Ngudoy pa sana! Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo! Tindogo na!
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Inay, malindugon.

Hawak na ba ang beat, mga Charmaine? Usong-uso ang Charmaine ngunyan. Saan nagpo ng Charmaine ni Ian? At pangarana na ang mga prutas sa Pilipinas, mga katindugon. Ika, kung mabago mo ang pangalan mo, ano ang gusto mo? So, prutas tabing orange, ginibo ng pangaran niya is, ano daan, nagreklamo kaya si Orange na prutas. Garuda lamang dahil pinag-isipan ang sa iyang pangaran. Kaya gusto niya magpapalit kan sa iyang pangaran, gibuhon na sa nadang Charmaine. Si Avocado man, ang gusto man ni Avocado. Ano nga ni so gusto ni Avocado? Na pangaran na gusto niya dahil sa social media tabi mga katindugon. So, nag-i-reeling po kamo ka mga buro viral-viral na iyan. Si Orange, si Charmaine. Lingaw ko si Avocado na nag-apila man si Avocado. Ika, mayapot ako si Imo. Ika tabi, kung ika hahapoton, ano ang gusto mo kuta na pangaran? Ah, si Melanie pala, si Avocado. May karapatan pala sila magbalit ng pangalan, ano? May karapatan pala kita magbalit na pangaran. O, ika nga ni Apotunta ka. Kung ika hapoton, kung may pagkakataon na mabago mo ang pangaran mo or may pagkakataon na gusto mong mapalitan ang sa imong pangaran, ano ko ta ang gusto mong pangaran mo? Ano ko ta ang gusto mong pangaran? Ako, kung ako baga mapalit niya,

0: Bakukuta Rosana. Bakukuta ko Bakukuta Rosana ang pangalan mo. Hindi ding osangon yan. Yung managad ano. Kaya, minsan nagutubod ako. Minsan ang pangalan mo talaga naka-destiny sa imo. Totoo? Totoo ba yun?
1: Tama.
0: O, imagine mo na sana ako ang pangalan ko, Melanie. Imagine mo na sana kung ang pangalan ko ngaya, Rose lang, o kaya Roxanne. Ang gusto ko talagang pangalan. Ayan. Eh, paano kay nita ang sukuyang mga magurang? Iyo ang gusto. Magbuot baga? Pero tingisip ko man, kung bako Rosana ang pangalan ko, eh di wala ko tango niya na DJ Osang. Ano? Iyan sana. Minsan, ang pangalan ta pala, naka-align man sa tuya, ano? Pero baga parang ano siya, parang destiny mo na rin yung pangalan mo. Kaya kung ang pangalan mo, Procorpio. Kaya, maski ano pa, pasensya na po sa mga nabanggit kong pangalan, kung Procorpio man ang pangalan mo. Ikaw ano talaga pangalan? Ikaw ulukan niya sa pangalan niya. O kaya, diborsyo. Lang ha? Paulog mo sa tabi. Ikaw managad naro ka ng pangalan. Anyways. Ikahapot ang taka. Kung gusto mo talagang mapalitan mo, ano ang gusto mong pangalan? Sige daw tabi. Message daw ka mo. Ang sa tuya tabi na cell phone number 0917-500-3567. Again, 0917-500-3567. O kaya naman, mag-message po kamo, mag-comment. Ito yung Facebook page ko yan. Naka-live kita mo yan sa One Radio. One Radio 91.3 News FM Facebook page. One Radio 91.3 News FM. Naka-live kita dyan. And pwede ka mo tabi mag-message tabi dyan. Consent yung mga greetings, mga pabati or kung anek-anek pa. Pasensya na tabi ta. Day pa lang tabi ako nakalaog kasuod ma mga katindugon. Mga katindugon ha. Sorry na tabi ta. Nahaloy-haloy kaya seminar. Pag ma-membro ka pala dyan sa Aleco, ma-member ka ngayon dyan sa Aleco, ta, new connection tabi ang sa kuya tiga-apply yan. Oo, mapuon mga alas 12 po nin pagka-udto. Kaya, naabutan tabi kitang udto kasuod ma, kaya day na po ako nakaprograma. Sorry na po. Ayan. So, shout out pala tabi sa mga rayaon dyan sa, ano ini, sa Aleco, mga katindugon. Kaya, ano ini, kay guard na Joy Bonaventure. Guard Joy Bonaventure tabi. Napabati da siya. Greetings da sa iya. Sige lang. Mabuto na mga guard dyan sa ano, sa Aleco. Dyan sa Aleco Matagba. Good morning tabi sa inyo dyan. And sa mga office staff kang Aleco. Ayan, nakapas na ako kan sa kuyang ano, requirements para sa new connection. Ako tabi, wala pang kuryente sa sakuyang harong. Puro lang ako solar. Matig-urana na baga sa mga maabot na bulan, kaya kay puan taman giraray tabi, ang ano, stable na. Tabang-tabang, makatipid na lang. Makatipid ako sa kuryente, pero kay puan man giraray tabi, ang Aleco. Minsan po, pag maurana, yun lang problema, pag maurana, hindi itong sa natabi ang ano ito? Ang kuryenteng ma-harvest ko sa solar, kaya ako. Hindi, makaka-aircon mag-aga. Yan sana. Shout out tabi kay ano, guard sa security guard. Gabonavente. Alright? Pinigdikan sa Ron Texer. Kung pagkakataon na mapalit ako ng pangasto ko, sabi ni Nathan Kanaya Apin. Ay, naku, grabe naman yun. Ang gusto daan ni Nathan Kanaya Apin. Abo niya kang pangaran na Nathan. Ang gusto niya, Maria Patricia Nicole.
2: Wow!
0: Wow! Happy Easter! Ano. Happy Pride Month, tabi. Ayan. Wow! Happy Easter! Abo niya kang pangaran na Nathan Kanaya

0: Apin, wow. Ang gusto niya, Maria Patricia Nicole. Wow. O diba? Marina Bermas, good morning sa mga taga-Jaro. Malinaw, si Mama Charlene Bermas.
1: Wow.
0: And, pakibati man tabi kay Gia May Almonte. O, oh, Gia May Almonte tabi. Happy ano, happy 7th anniversary. Happy 8th birthday tabi sa imo. Birthday mo niyan. Oh, ano? Gia May Almonte, happy 8th birthday today. Ano lamang? Ay, magpamanok ni Osang na dali. Manok ni Osang na. Nagabos na mga nag-birthday, Stray. Happy birthday to you.
2: Wow.

0: Kantahanta ka para maghalaba palalo ang sa imong buhay.
1: Wow.
0: Maging happy ka, maging blooming, at mas maging effective and productive mo niya. Na birthday mo bagat today, June 3, 2026. Happy birthday pala sa tugang ko na duwa, para mabagang birthday ninda every ano second of the month of June. Si Sen buda si Jing, parehas ang birthday kan, kaya kasuod ma yawan man kami diyan sa ano sa ano yun, Tiyagaw, kakaw. Baka dyan sa Tiyagaw. Good morning.

birthday, Daddy. Pati anata, sabi ko nga ni po, naka-live kita ngunyan sa One Radio. Si Shirley Belar, good morning. Christian Macenas, Richard Vergara. Shoutout sa mga nag-vacation muna sa work next week. Balik ulit watching from San Vicente, Tabaco City. Barali ka na naman magatabi sa pagklase, ano? Sa June 8th. Uy, sa Lunes na pala ng pagklase. Barali ka na naman tabi, mga katindugo. May bag ka na? May notebook ka na? Naka-enroll na? Asikasuhan na? Malapit na ang pasukan sa Lunes na tabi.

0: good morning. Kasain do. Kaugmahan sa puso. Tangani mahali ang mga problema. Namatayan mo. Ngarat-ngat sana kita sa pagkaaga.
1: Wow!
0: Ako na nga ni...

Nyoshanka. May manok Nyoshanka. Tindogo na ang mga Bicolanong Oragon. Programa ni Sagot Biyernes.

0: para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong?
0: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang ma-chicken nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Nagbabalik po ang ating Dugune Radio Show. Alat man natabi yata. Busy ko nandig di sa background. Mali lang. Ay, si Anson, nakatutok na! Ay, nandang si Imo. Kasudma kaya, nag-post ako ki. Sabi ko, kasudma niya ako. Pero ako nasibang. Namati na nindu iyan. Ano ang itsura pag nasisibang tabi? So, makulugon ang tulak mo, nagarotigoturusok, tapos garo ka nagreliwoy, tapos ang hinang ko maliputo. Ano ah? Maringit, naka-drive pa ako kang kotse pa uli. Makulugon talaga sa tula ako. Garo baga nag-spasam siya. Arag ba talaga kaya ang tabi ang ano, ang nasibang? Hindi rin pakul ko kaya ta, nagdalagan ako duman sa seminar kang alay ko. Dahil pa ako namahaw. Tapos na tapos kami, alas 12 ng udto. Kaya gutumun ako. Nasibang pagayod ako. Dahil na yan. Yun na yan, today na mamahaw. Pamaho nga ni. Garaya ako na si Erickson. Madali lang ha. Parang kayo sa lakay. Sabi ko sa indo, parang kayo sa lakay kita. Dali na. Alat mo na tabi. Erickson. Standby. Okay, sige. Ayaw na, nadamog tabi nindo ito. Na telepono, na nagatanog tabi. O, yan. O, ibig sabihin tabi, ipin mo yung nagtanog ng telepono. O, yan na, subarangay sa lakay. Nakatog doon na, sumanok ni Osang. Nakatog doon na tabi, sumanok ni Osang. Kaya, ano pa tigahala tabi nindo? O, Marina. Wow. Magdangog na tabi sa One Radio. Nakulog, nag-post magatabi ako na nasibang ako. Ay, good morning po sa mga nag-comment. Nakulong po na nagmamahal sa akin. Wow. Ang dami pa lang nagmamahal sa akin. Wow. Ang daming concern. Salamat po sa mga concern. Igwa mo na mga paribok duman, pero makaugmaon tabi. Makaulokon man tabi. Ang ano... Makaulokon man tabi ang sendong mga comment tabi.
4: Wow.
3: Nag-post ako sabi ko. Garo niya ako na sibang.
4: Wow.
3: Garo niya ako na sibang. ang bulong databi niyang kuspaan.
4: Wow.
3: Liwoyan. Nakulang lugod mga katindugo nang gusto magliwoy sa ko.
5: Tindugo na.
3: Makaulo ko na mga... Ako ngayon maliwoy sa imo niya. Ako sa iin, sa pusod.
4: Wow.
3: Igaman da tabi Erickson na gusto da mag ano, magkuhan na akong pichel tapos kagaran ko na ang yalo.
4: Wow.
3: Erickson.
4: Wow.
3: Ayun, nakasibang sa ko.
6: Eh, nagkabara sa ako mali sa asyan tabi kasi udma.
3: May mga pasaway mo na. Orati mo yan. Para nag-post ako, Ki. Kanya ko, nasibang ako. Iliwuyan da ako.
4: Wow.
3: tapos, uniman. Ano da, ah? Magkuha da akong yelo. Tapos, ikad ko da sa kabangang baso, ay kabangang tubig ang pichel.
4: Wow.
3: So, pichel da, tabi Erickson. Ano man ang nagonggingin ko, ano? Ano man ang gandang itsura kang anong iyan? Kang yelo na iyan pag natunaw na duman sa kabangaan kang pichel.

0: Ano may tsurahan?
1: Hindi, wow. Ko pa na
0: ayun ang parang. Ay, mahinang nila lang. Ay, imagine mo. So, pidyan mo. Eh, pwede, pwede mo yun si Eric. So, magwara mo siya na. Alam, mama. Ang nakasibang databi sa kuya. So, pidyan databi. Tapos, kagan mo kabangan to. Chill. Tapos, kabangan tubig kang pichil, ikag mo suyo, natuno na da suyo yung kabangaan, tapos itaas mo da suyo yung, mahiling mo duman ko, anong itsura ka, nakasibang da sa imo. Iyon mo na gano'n, ano mo na, hindi mo kong kumuna, ano mo na gano'ng itsura ka, ano? Tapos ikaw po kinagsabi, guyabano da, ah? Guyabano da, rumus-rumuson, padugaon, inumon. Tapos ikag da sa tulak, sa guyabano. Tapos sabi man, subado da na ano ito na binado ko kung sa'yo na ako nagduman. Dahil ko aram kung sa'yo nakasibang sako. Pakalaga, kagaan ko da subado ko. Tapos da, ilahid ko da sa tubig sa lawas ko. Takulon! Takulon! Ah, pero kadaklan tabi Erickson. Kuspaan da, kuspaan.
1: Wow! Eh, yung malanggad talaga tabi asan. Iliwuyan ah.
0: Iliwuyan malanggad? Ba't dakulong ang gusto mo? Dakulong po't ang gusto magliwuy da sa kuya kasunsa. Hindi mo sa comment section. Maliwuy da sa da, maliwuy na. Ilingo na yan. Pero okay na tabi ako. Okay na tabi ako.
1: Ah, yun na pala. Okay na.
0: May mga basher man duman. Arog kay ano, Angelica Alcera. Oh. Oh, ang comment ni, ang comment ni basher, day mo aram kong maugmay sa buhay niya. Ni Angelica Alcera. Tagasin do ini. Sabi na nga kan sa kuya, garo man niya, artiyon ka man niya, garo man niya, day mo nga, aram nga kung ano nga ang bulong sa sibang. At day ko man talaga aram tabi. Baka man tabi, gabos aram ko. O tilahon ba naman ako, garo nga, day ka nga hali sa pagtiis nga usang. Tulong daw nga dyan usang. Oy, kung aram mo sa natabi, nag-abot man tabi Angelica Alcera ko sa punto kang buhay ko, na kung pira ang pira ko sa wallet ko, iyong kayamanan ko. Kung 20 pesos tabi, ang kwarta ko, iyon na tabi, ang bilog na kayamanan ko. Da akong ATM, da akong card, da akong pirak. Ayun, nag-abot ganin sa buntok ang buhay ko na nakikikaon na ako sa kataning. Kada kaming pagkaon sa harong. Kaya mo tabi ako maisan, Angelica Alcera, kung sisay ka man, na da ako hali sa pagtios. Na maghuron kita kung pagtios mo sa nang pag-ulayan pa. And then, tabi ako, nasusupog kaan, nahali man ako sa pagtius, tabi, iyo tabi, dagit. Pero tabi ko ako, hali sa pagtius. Ay, natatabi, din kakasupog ko na nagtius man ako. Ay, nako, tarang ko sa'yo mga istorya ako, kung inda ko sa'yo mo. Ay, di mo, pag-araga kitang iristoryahan kung anong kung pagtius mo sa napag-urulayan pa. Kung ano mga inagihan ko bago ako nakabot sa arkay ni wow! Kung anong pagkain ang tiniis ko na hindi kainin para makapagpadala ako sa inyo. Ay, kumang pala nito sa ano? Bilma Santos pala nito. Kung anong pagkain ang tiniis ko na hindi kainin para lang makapagpadala ako sa inyo dyan sa Pilipinas. Bilma Santos. Ano? Kaibahan niya si Claudine Barreto, si Ido Tabi Erickson. Kung aram mo ang pelikulang, garo, ano nga niyong pelikulang an? Alingawan ko. So yun nga ni si Bilma Santos, ano, sa ibang bansa. Tapos si Claudine Barreto ang ano niya, ang si iyang ano, Aki Duman, na pasaway. Wow. Ah, anak! Oh! Wow. Ini ang pelikulang anak ni Claudine Barreto Buda Vilma Santos kang taong 2000. Wow. Na mga para ini sa mga OFW. Wow. Oh, kaya grabe ini ha, nagkaigwa ki ano international ining ano award tabi mga katindugo na. Wow. Family drama tabi ini ang title kay ni anak. Sabi naman ni Vilma Santos, hindi mo ba alam ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ko sa inyo. grabe kayo ni ano na tama sa mga ano sa mga yun sa mga OFW na nagtatrabaho tabi sa ibang bansa, kaya sikaton ini kang taong 2000. Boy ka pa kay boy ka pa boy ka na kay Tabi Erickson.
1: So saan ko tabi ako SM
0: inaki ka.

0: ano? 2000 2002? Ay,
1: uh-huh.
0: Day ka pa lamang palang kay to, diga sa tiga.
1: Day ka lamang.
0: Day ka pa lamang kay to. Nasa ano ka pa sa naniyama mo, ano? Ay, may to. Ay, gusto ko nga ni, ano, hain ka pa lang tabi ngun yan, taba, ano, nakita? Barangay sa laki na tabi kita mga katino. Hain sa kuyang intro digde. Kaya, Wilma, ano to? Pangarang kayo to? Ay, comment-comment ka man kayo sa Facebook, di. Oo, naka-ano pati ito, naka-public pati ito. Hindi, shout-out na ka man, digde. Oo, ito, nagsabi ka eh. Oo, kaya Angelica Alcera, mag-istoryahan tabi kita, ha? Tay, istorya ko man sa imang buhay ko. Hindi ka magtaram na, di ako naghali. Garo di ako naghali sa pagtiyo. Tay, mag-istoryahan kita, yo. O baka nga ni mas matindi pa ginagyan ko kayo sa imo. 10:46 tabi ang oras. Tunong man tabi dyan, Angelica Alcera. Salamat tabi osang maski malain tabi ang pagmati ko nawawara ka sige kung hirit tabi sa imo at ang ani oy Ruby kabatchmate ko ini Ruby hala pa na sa comment duman ni ano ni Vilma pagsabi ba ni Vilma Santos duman kang pelikulang anak yaw nito duman ani tabi Erickson ha pasalamatan na muna mga sponsors mo tapos magtao ka tabi kay idea kung haing kang unyan sa mga oras na ini para makabarangay sa laki kita dyan sa dugo.
1: Ay, siyempre, ang barangay sa lakay din nyo na ini. Pumita mo na siya sa fried chicken house. My chicken nuggets, my chicken fillet pa. Yan, man, Zap Donald sa mga balkan sa mga sa bansi ka manap na asan. Boss, Herbal Cup, tulip may nakasang fine tag na parol na asan cup. Boss, Coffee Queen, 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Talking tobacco, thank you very much.
0: Thank you so much, Tabi, Erickson. Sabi pa duman ni Erickson, Erickson, tuminatak pa duman sa sa message duman baganya no ni Vilma. Puros bili ko lang. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ako nasasaktan. O, di ba?
1: Gara mo nagdag na ano, radio drama.
0: Bakit nangyayari sa atin ito? Pwede pala kita mag-drama, no? Mag-drama sa
1: iyo. Radio drama.
0: Ay, bakit mo na kita radio? O, ikot kayo mga kabuama. Anyway. Unyan, Oni, may idea na ako kung hain ka. Pero may idea ako. Garo may idea na ako kung hain ka tabi. Garo.
1: Yan ako mapahuklo.
0: Ano ito? Garo yun.
1: Mapahuklo
0: tabi. Yung tabi yan so napag-ulayan tal kung hain ka.
1: Uh-huh.
0: Ay, iyo man ang gadito. Iyo naman ang gadito. Uh-huh. Kung nagdaog tabi ka mukhang Lunes. Absent magatabi ako kang Martes kasudma. Wow. Kung nagdaog tabi ka mo, araminin do kung hain ito. Pabati tabi kay Marian Beniza, Jerry Bo, happy birthday tabi.
2: Wow.
0: And good morning tabi, it's Ryan Bombita, dyan sa Bombita Generator Repair Service. Shoutout sa mga rayaon tabi dyan sa Bombita Generator Repair Service. Ayan. Nagdangog tabi ka mukhang mga nakaaging aldaw. Ano dos, Erickson Kundea, kumataram kung hain ka? Ang madyan talaga.
1: Ano nang tabi asan?
0: Ang madyan talaga. Oh, ang madyan talaga. So, nagdangog kang Lunes. Si nagdangog kang Lunes. Oh, di ako mataram. Di kita mataram kung hain ka ngunyan. Day tabi kami mataram. Oo, di kita mataram kung hain ngunyan si Erickson. Ta kung nagdangog ka kang Lunes. Kung nagdangog ka kang Lunes, aram mo kung hain ngunyan. Sa pag-iistoryahan mi kasu Lunes tabi ni Erickson, duman tabi siya ngunyan, yaon siya dyan. Madali man sa natabi ang sa tuyang pabring mi mga katindugon, ano? Madali imita.
2: Wow.
0: De, madali man sana. Basta kunya akong nagdangog ka kan Lunes, aram mo kung hain niyan si Erickson. Yeah. Ang programa ng inahatod tabi sa indo mga katindugon. Kang JRJM Color Store beside the Super Kalan near BDO Bank in Karangahan Boulevard, Bunbunti. JRJM Color Store. Maraming salamat din muna sa Claves Furniture and Repair Services. Claves Furniture and Repair Services. Ang drahon tabi nindo! Ano doon drahon? Ano? Dapat ko ta, suyaon sa nasa bag, tamon sa na dyan, dahil pwede kayo akigamit sa mga ano. Mali mo, nag-agi man sana. Sige. Uli tabi ha, ang drahon tabi nindo, ano ang permin yaon sa bag? Ano ang permin yaon sa bag? Ah! Sabi Eric,

0: Kung ano ang permingyaon sa bag pag nagdadalagan ko, kumasahin ka ngayon. Ay, aram ko na! Unitabi ha! Bring me tabi! Di kita mataram kung haing ngayon si Erickson. Tako nagdangong kakanunis. Aram mo tabi kung sa in. Kung sa in yan. Oo, baka kayo nakalingaw man ano. Sa'yo na nga nito. Sa'yo na nga nito sa ano. So ano, so sinabi ta. Nag-chat sa kuya. Hindi ako mataram. Ako na akong patabi kay Nunes. Aramo kong hain mo niyan si Erickson. Nagtaram na kami na dyan eh. Kaya lang day baga Martes ta. Absent ako. Sabi ko kay mo niyan, Miyerkules, dyan na kita. Basta. Basta ang clue mo sa nandiyan tabi Erickson. Ano ang clue? Makulay.
1: Makulay?
0: Makulay ang lugar na iyan. Magdaratabi ka mo, Ki! Sino ang permisa bag? Lain sa mga estudyante, ano? Magdaratabi ka mo, Ki! Nag-iisip pa ako eh. Ano dumagayo? Ayun, permiyaw nini sa bag. Oo, dahil ni permiyaw. Wala lang sa mga kababaihan. Magdaratabi ka mo, Ki Sukray. Sukulay man sana. Dalaganan na dyan. Sa makulay na lugar na iyan. Makulay na lugar na iyan.
2: Makulayon din doon.
0: Makulayon dyan. Garo nga na gusto ko mag-vlog dyan. Mag-vlog daw kayo dyan, Erickson. Garo magayon mag-vlog dyan sa ano ha. Sa lugar na iyan, ano? Sige daw. Magdaratabi ka mong sukulay. Nagano? Igo na.
2: Puro lang ang pig arabian ligbe.
0: Ijo ano?
2: Wala pa dabi asa.
0: Wala pa. Makulayon diyan ang agiya. Pero magayon na magturutambay diyan. Ay, anyway, magdaratabi ka mo niyang kisukray. Sukray man sana. Oo, pag kamo ang pinakapermerong nagdalagan diyan, hindi ka na ang winner. Ki sarumbilog na manok from manok ni Osa. Ayan. Yan tabi digdi si Angelica Alcera ta. Ayun, gusto ko daw makahurunan. Gusto ko daw makahurunan. Ako tabi. Oo, so tunay sana ha. Tarabo ko ka mga, ano, bako man totoo. Huwag bakong totoo ta, tabi. Pinaglalaban ko talaga. Ayun. Oo. Pwede makaulay tabi, ano, Michael Joseph dato. Sabihan mo daw tabi. Takahurunan ka na tabi ni Osang. Oo. Ayun tabi. Oo. Sige daw tabi. Anyway. Day pa? Wara pa? Wara pa? Garo day kinagdarangog kan Lunes, ano? May nagdarangog tabi kan Lunes? May nagdarangog? Ha? Garo day kinagdarangog? Mato kitang clue? Ito ko na naman kinagdarangog. Mataw kitang clue? O sige na nga ni, mataw na daw nga na ako. Grabe mo, pag itong text na, grabe mo nga, pasakit mo ngaya. Sorry po. Ang programang inatatabi sa Indokang White Anahong Haven, Airbnb, makukuha sa Purok Dos, Kambungabong, Tabaco City, near Caseyland, Bungabong. White Anahong Haven, Airbnb, Zone 2, Bungabong, Tabaco City. And syempre, ang programang inihatod man tabi sa Indokang JRJM Color Store beside Super Kalan. Smile Innovations Dental Clinic.
2: Ay! Igwatabi kita digdas.
0: Mataon ako takong clue. Nahiling mo na ayan. Ay, salamat.
2: Ay, kayo nagki-clue?
0: Ay, salamat sa Diyos, tabi. May nagdangog palan kang Lunes. Magdangog nga ni ka mo para ang clue. Yaon dyan. Kawaling mo baga, o, pagkaga, mataon na kitang clue sa Aga Erickson kung sa ina naman. O, diba? Mataon na naman kitang clue. Saga, kaya magdangog ka mo hanggang matapos ang programang ini. Si Say Ian na, nagdadalaga na iyan.
2: Ano nila sabi, SM?
3: Hello po.
0: Maray na aldaw tabi sa imo.
3: Morning po.
0: Sigurado ka tabi mo, Nay, na nagdangog ka, no? Kan Lunes, ano? Ay, kaya man pala. Dahil po kami nagtalam kung hain ng barangay sa Lakay. Dahil po sa nagdangog ka kan Lunes, may idea ka na tabi. Ano tabi ang pangaran mo?
3: Jessica Bubang po.
0: Jessica Bubang! Gana ka na didi sa One Radio kang ano manok. Dahil
3: po. Po, first time po.
0: First time! Ang gana ni Jessica. Jessica Bubang, taga sa intabi ika?
3: Panal po.
0: Panal. Hali ka sa panalang dalagang ka dyan sa Bangilingan, sa Mayligas
3: na... Mayroon pa sa dalagang ako.
0: Sa Mayligas na Dave Building po ini. Sabi mong tanong nga ni Erickson ko nga. Ay, katabi mo niyang pala na Angelica.
4: Wow!
3: Hindi ko kaya. Sa Mayligas na Dave
0: Sa may legislative building niya, andyan si ano, si Angelica. Picturean mo, Tabi Erickson, ha? Kapot-kapot sa iyang gift check, Tabi. Diyan sa Ampangan. Magayon, okay? Mag-picture dyan. Sa Ampangan. Happy Pride Month, Tabi. Happy Pride Month. Oy, Angelica, nakanadawag mo, Tabi. Ano nang
3: Jessica
0: sa'yo?
3: Jessica po.
0: Ay, Jessica, sorry. Jessica po. Sorry na, Tabi. Sorry na. Jessica. Jessica, kanadawag mo, Tabi, na antig mapahanap ko sukray. Nagparadalagang ka. Aram mo na tulos kumain. Aram mo na tulos kumain si Erickson, ano?
3: Ayo po.
0: Nagdamog ka kan Lunes. Ay, grabe naman yun. Jessica, dahil Tabi sa ika ang pinakapremerong nagdalagan dyan, winner ka! Kisarong bilog na manok from Manok ni Osang! Congratulations, Tabi. May mga, ano pala, nabatiun ka? Naka-live kita mo niyan sa One Radio, Tabi.
4: Wow!
3: Si, ano po, si Mama Angie po, tsaka si Eduardo Bubas.
0: Wow!
3: Eduardo Bubas po.
0: Diyan sa panal. Saan ka sa panal, Tabi, naka-star?
4: Wow!
3: Purok Dos po.
0: Ay, shoutout sa mga taga-Purok Dos kang panati.
4: Wow!
0: Harani iyan dyan sa Manok ni Osang?
3: Sa Maysiga po.
0: Ay, sa Maysiga! Ayan, sige.
3: Sa Maylolo Bandera po, palaw po.
0: Ayun pala, ano, dyan pala ng Purok Dos. Ngayon ko lang naaraman, ano? Jessica, congratulations, Tabi, sa imo, ha? Magduman ka na sa nasa...
3: Thank you, po.
0: Welcome, Tabi. Magduman ka na sa natabi sa Manok ni Osang Basud Branch sa likod kang Mercury Drug, Kararaya kang Drum Pharmacy.
4: Wow.
0: Yan ang tabi dyan ang ano, Manok ni Osang sa may Shell Gasoline Station.
4: Wow.
0: Main Branch. Congratulations, grabe, Tabi, sa imo, Jess.
3: Thank you, po.
0: Back to you, Erickson, Tabi. Paul Uncle Dolosa. Hello, Paul Uncle Dolosa. Thank you so much for listening. Ano Tabi ito? Ano SM? Ano ito?
2: Ayan Tabi SM. Araw-araw mo nang Tabi. Talagang nagdamog.
0: Nagdamog talaga yun. Hindi ko sabi ko eh. Dapat nagdamog talaga sa One Radio.
4: Wow!
0: Ay, diba? May saro na naman kitang napaldoong niyan. May saro na naman naka nakatalingkas. Budangapod ka. Nakalimutuhan kan sa indang familia. Sa gabos ng mga nakatutok. Diba? Manggad na. Diba? Makalibre na lamang kang panguntuhan. Dahil na magbakal. So, sa imong bakalo na panguntuhan na pang-saud ngayon sa pamilya mo ng mga 300, pwede mo nang ibakal iyang key notebook kan mga aki mo, di ba?
5: Tama!
0: Pwede mo nang ibakal pambakal na lamang key mga pangangaipo dyan sa harong o kaya gamit sa eskwilahan o makatiyan mga katindugo.
5: Tama!
0: Kaya yan po mga katindugo nan sa tuyang advocacy mandigdi sa One Radio ang makatabang po sa Indo.
5: Tama!
0: Back to you, Erickson, Tabi.
2: Tabi SM, ang barangay Salakay, Bingi, digdi sa may pasiri sa Tabaco Legislative Building. Natin rin pinag-join doon kang manok na sa Sub Chicken House, my chicken nuggets, now my chicken fillet pa. Diyan na si Ram, ang Zap Donuts na mapibakal si Gubo sa Bans kang manok na sa Absurd, na nakas ang Phantom Hotel ng sa Top Best sa Pigwin, Section 1 with Over Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Talking the back of thank you very much. Erickson Dutas, part of the radio, 91.3 in Satan, for me,
0: thank you so much, Tabi, sa imo, Erickson. Wow. O, diba? Yun, mga katindugon, ang satuyang barangay sa Lakay. Kumot-kumot. Ang program gini, hatod sa Indo kang Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop and Joseph Depp Meat Shop, and, authorized franchisee of Nong's Meat Shop, ang Joseph Depp Meat Shop, Tabaco Color Mix Paint Center, Yi Bert Sari Sari Store, Lola's Bistro, thank you so much, Jaya Enterprises, 6G Enterprises, at Happy Homes Tagas, Tabaco City, BTS Pro Lights and Sounds, BTS Pro Lights and Sounds, and High-End Cellphone and Computer Shop, and of course, high-end solar energy, JB Bragais Eatery. Dahil tao magcha. Dahil nagkapot kan cellphone Tabi kay yan, ta nag-comment iyang kimalain duman sa sakuyang post. Sabi ko na eh, dahil tao magkapot inisi, ano, ki, ano, si sa tabi nagsublikan. Apo tado tabi, suspect ako. Apo tado tabi yan, Jeanette dato. Yung si siya,

0: kan cellphone kan kasuod ma na mga maalas 11. Siyang kahampang ka iyan, nagkapot kan cellphone ka iyan. Tagaro may bistado ako na nagkapot kan cellphone ka iyan. Gusto ko lang maano tabe. Maano, nag-investigative journalism ko. Charot! Pressure. Kasi sa pagiling ko po si Iya, hindi po yung totoo. Garo feeling ko ano, bakuman tabi siya mentally challenged, bakuman. Si Angelica Alcera, bakuman. Bakuman siya mentally challenged tabi, bakuman. At akong mentally challenge siya, hindi siya makakaroon. May nagkapot kang cellphone tabi, kaan? Kasi tabi, nagkapot kang cellphone tabi. Gusto ko maaraman. Sige, sige. Anyway, 11 o'clock na po ang oras niya sa mga katindugon. Programang niya ito man sa Indo kang JB Bragaiz Eatery at Zone 2. Zone Tobacco City, Chowking Tobacco, Alindeco, We Bring Fiber to the World, Best Cafe Green, and Best Cafe Gold, Boss Herbal Capsule. Eh, kung idol ako kaya, nanta siya nag-comment na arog tabi kay ito. Ma'am Jeanette, na tunong daw dyan o siya. Mga arog kayo itong comment niya. May nagkapot kang sap. Haputa daw tabian. Ay, una na si Jessica Bubo na nanggana kang Barangay Panal Tabaco City. Be careful sa mga tiga para comment tabi nindo ta. Pwede baga ka mo tabi ikan, habulon ka mga tiga para comment. Be careful. Think before you click. Kasi kung patulan ka mo, eh, paano na? Diba? Minsan pumapatol din ako sa comment pag hindi naman totoo. Lalo na pagbistado ko. Ayun pa. Ay, 11:03 na pala tabi ang oras niya ito mga katindugon. Maparam na ako. Sa aga naman kita magharambugan digdi sa tindugon ng radio show. Magbarangay sa lakay ka man tabi dyan sa Datag Santa Teresa, malilipot albay. Sa aga, mamalilipot kita. Iyo. Malilipot albay sa aga tabi, Erickson. Diyan ka sa dyan kita sa malilipot. Yan na. Pero dito masabi mo na kung sa'yo tabi barangay, ha? Relax man sa natabi ako, Juanita. Bundukoy. Relax tabi ako. Relax ako. Anyways, masunod na po ang tirador sa ulo ligdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Bye everybody! I love you!
1: Pumapaypak na ba ang generator? Ito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
2: Tindugo na. Picolandia.
4: One Radio. Radio.
5: You're listening to One Radio
3: News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-gibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhu na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
6: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.

Tirador sa Uno. Tirador sa Uno. Kay Boss News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa Uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Detalyado. Agresibo. Yan ang Tirador sa Uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9. Tirador sa Uno. Tindugo na.

0: Pindot! Nagsasala-sala ng unyan mga tugang magpindot. Ano na in...
1: Hala! Tira!
0: Dagol kitang pag-iristuryahan. Magatog kang pro... Ipigha po part ng local government mga prosyerikto. Parangay sa pagpili ng Mario Hill. Yan. Igbatong SK Kagawa. Tuga. Ay, sa posibleng tip. Sir, makon isyakan Kagawa. Bako, kon man asin nangangay po ha. Sabay tamatao. Ibang... Kakasaro kulahan duman sa sabi may ayun ta aki man ni kagawad mga sabay sa man pag pagbulah man so binikini wan okay kan sa moya di munik anta tuga kita kay ma'am koni di ano nagibuhon na biado kaya sa ko mga kat sa kan subaga nahihirak dumang maging ta kami nag back out ngay magdagan pag niya po, si Juan yan, electrician sa barangay, iligtas. Si Juan, ini awad ang kayang ba?
1: Tira!
0: Nakaupong! Konso ka ba kutabwe? Nagibwe ng ani so kang iba. Mas na, iyan na 20 mil. Buta na ka barangay, fin kayo?
1: Hala!
0: Ah, mas na nga ngayon do!
1: Hala!
0: Tira! Oy, pag-iristian, kawagas mga tanda. Nightmare, binikon si Halo. Magibo na naman ngayon. Sa, para manayari mo.
1: Hala!
0: Kansukat, maga... Matapos na yung pambulan, so, Sean, kay Met, na-exec ang operasyon ka. So, tulong banggi, na, araso ba nga para tsinda, nakaabot yan sa taho. Talaga naguguran. Sa nyo, walaw na, pinahali niya, on dyan, namaragbar sa metormid ni Mayor. Nasukan na lang. Ito na naman sa nyo, ro. Niya, kalde, si Kal, medyo haram mo sa saot. Ay, may mabuo ang katindog. No, ano mananggad ang na mga katindog? Restoryahan. Asul yung mga administrasyon no kanso ka ano kay sa mga nagtitinda sa mapagang kunya na ang paghuna sa nagtitinda sa mga poor life na ansenda na nalapig tatang ito ang nainaan susti ka po sa na sa apa di tinda sa kay manood na hindi ka diyan sa merko lihan ka ko lamay kaming bin paano dahil ingon yan harang at anyaon saging din yugunin doa kasi nangot mo kita digdi sa mahal kong syudan ano lugod an merkado publiko pa babo sa night masunod.
1: Hala.
0: Ano mo yan indo? Sige na. Market mo na sa yon sa merkado ng sula. Ingestion ini pag may rating. Ito niya on ko kal Roy Bon na iyo ang nagibo kan resolaga ano man may nag kauruyunan ka ng gunilang syudad ng Tabang. Wala ka kan resolusyon. Susugo kan alkalde na ito nagkaso na napagkaso. Kaya kung ano suduan ng publiko, gustuhan ka na lang. Pag sumagtugang ma ilan tutuy kritika
1: tira
0: na ran pandun suban tama ini daga mga magturugang taba taba ano bangta ano na na issue sa taod na kung diba di magas nuyo parte sila mag na mag comment 6642094 katrogramang ini Maxil and training kung kamuna ni mga kapamilya na po matipuhan po ni Mac Acetylate ni yes pwera sa medic baba industrial ox nagpapabani po dyan ligan liquefied petroleum gas nagmahan ng LPG talahunin doon naman o LPG dyan tapos rig kaya ko natabi pangay parog po rigs ka po dyan ang importante yun sabi ng Elena Fernandez Alex ng man consent dyan o kanti ka ganang katarungan and asit fight dyan at yung mga tugang ninod to para taod-taod sa trono na to yung busy po indigdi po sa estasyon si Nanay Nabares Rio de Can Sway sa Marino do Tabi
2: manan
0: ay sa microphone nga ni Madang ma'am pagkasa imo
2: lang po ako akong
0: dalawa sa uspan mi nabi
2: perahan po daw ka tres po kadugo o matres
0: dugo so matres pero ni tabi tro anyo may pagkakit naman so may agom lang pero okay. So inaman so sa hospital
2: niyan so beer
0: kan 92 ma- opo tama yes 22 na sa picture duan okay sa in hospital
2: ano
0: sisus sabi may maricho upi hospital
2: po
0: mantabi ka makita ba okay po nadawa sa eh pinasaka ko ang SWD pangkulit kaya ang to ngunyan tibay ka mo titog
2: ipon man po kami digding labing para detalitang
0: biyo na subuda sweater gabos
2: nagkakuro ami pas na siya
0: apatrenta
2: may
0: madali at was ano atan
2: kay po halimbawa siyang mailuwas darami kung ano na din
0: oo
2: nasa bulod po kami
0: ngayon na pwedeng ika ano
2: so na sa aro alagaan mi po
0: tapos po nanay Maricho ano pira ang
2: tapong po
0: usan pa ang babayaran so nagdadagdag pa
2: yun na nga ni po nagdadagdag
0: dahi ka mo promissory note ay tigtugutan kapira mo kami
2: dahi ma'am po
0: pwede mapagal ano paano no berapa sa mga ang kaipuhan ano ang hanap buhay
2: magtanong lang po kami.

0: Tinoy, Batag.
1: Opo. Makinindot
0: po.
1: Duwing na pasyente.
0: Panganay ko po.
1: Okay. So ikaw duwahain ngunyan?
0: Niya ko mabos man yan eh po.
2: Bun mo iya.
1: Po. Pamilya, doon na sa tabado. Amo.
0: Opo.
1: Pero niyo?
0: Opo.
1: Nagtaglate.
0: Opo.
1: Iyan ang napuhay. O kami digdi nagahag sa ma.
0: Iyo tabi.
1: Tadaik kita digding although the 45 so ang atugang traitan agad lamang sa mga mas no makapang iyo. Sige mga nga pudang katabi na nagaantabay sa satuya. Sige na po.
0: Pudan man po lalo na kung si Simon po lamang ang kunya na namang po ako na mailos ko po. So,
1: si number ka mo na makikay Sir Manny ha na no pos itaw da lang dyan sa baba kan mga posible sa Sir itaw ta na yan pero na ko sa yan tina ini tina yan na ano yan o sige labday maricho yudiki mang kulang ang tugang kung inidai pa nga naman ngod to dai pa di kung Sir Manny ko nasubtuhon ng una dumaan abang nagahalap sa kung pang ano Peter pang ako na lang bayan ako nakman tanarong kayo ni mga tugang na sito nasasang ipon ni nanay na bayan ang di sinda worth 50,000 dahil nanggat sa kung ano naman dahil sindan ay panuhayo man oran sagad na mga to dahil nang ibang makita na para antabay huka mo surusobra dyan o tangantay ang sunyaon mandigli sa samuya tuwang nasa natabi kita sa puyang kababayan maplan dahil magastos magkahilang tap dahil na dahil para urgency na nga ni sabi ka na punta mababaso yung no, mga pribadong ospital mababaso ano yan ang pribadong ospital o sabi ko pan ako ni Gwang habutarahon dyan sa nagdesisyon sa siga suno siga ko din ra sira sa imo man gira ting gikas tabi okay ha jan ko ta sa ikantayan po an popuyan sa siga so pastos sa mga reseta jan ang number 1 na reseta sa bulero ang kada suko nyan laboratory ko sa nando big istorya ako sa indo ano maray mabisyo sa bangatal kaso may stress ng ospital subabaya mahal ka na po sa mga kunyan pala ha ospital lalong lalo na kung may PhilHealth ka an bababa lang tabi lang kan kapag kota yan kredita man sabi ko na nga lambang sa may kaya sa buhay na daita man tabi maba mas pin ng mga as compare pa sa mga ospital sa naman dyan ang higa ospital titiri dyan nakita sa kita may stala stress mga tugang sa satuyang parog kayo ni ng ospital jo okay naman stress ka pag di mo aram kung sa kubong utang mga katin maring utang ikunda problema nagkan badikit mo ya kay Sir Rocky ha sa kunyan ma may pigpadaran sa kung announce ko sus number as 12 image 5126 09 56 581 26 tabi yan Gcash sa kuyang numero ha Sir friend ko pero 5126 tabi ang Gcash number pa sige na kita kunyan makahangos nga ngayon ay ibabaw ka na rin katuwang ini ang mga minasunod ng mga spot hatod man po sa Indo kan computer repair puhan matibay na parahiray dahil naman dyan na sweet repair shop maurag dyan magir sa Sir June or na Sardinia diretso na ka mo dyan sa sweet repair shop kung dahil ang kayang hirahan do magbakal ta baya pero di magbakal ta kung dahil pambakal pwede mangutang na aplik mo maka dyan na ka mo sa sweet repair shop MLS Street Barangay San Ikataid po kan Kasaol College pasindang branch switch.com gadget center dyan sa kalaban ka Z5 kay Lera kan 7-Eleven po dyan.com i-follow ang baby it's cellphone and shop pala nito sweet cellphone and computer yan hanap yun or kaya sir pang regalo para po sa isang monster sa abi na pag-iaro ni Bio Barsaga Flower Shop mag-ibo ni Kapi Bukit oy salamat is Kapi dyan sa tabi na si sir ng ayuda dyan sudi ni Sir Rocky nangangaipuhan tahan kababa bawasan ano happy birthday sa hala kaya ko nyan ko dyan in green may black tapos original dyan sa tabi floor market katay glot tapos pag nakamuna yan dyan sa Ronnie Bear Shibo Happy Bouquet ng galo ay may kay pay papirmi ha buhay kay sukaping natural na ayaw regalo dapat hala maski sa tinaya hala regalo kay tita tira pag-ibo ka mo dyan sa Ronnie Barsaga kabirilo po yan Ronnie Bio Barsaga dyan na kabar sa Gaplower siya itamba o paradahan kan Divinos sa pod pagilaog mo ang primero ang pwesto ng ganyan siya Indo and Ron Flowers tira kat sa programang Gravel and Sand na sa ibang lugar ang isin graba pero sa balayo Gravel and Sand mantinido ang presyo tira guaman ngayon kami sir na nagad na aumento bako ngayon duman sa presyo ba kung sa krudo di sa delivery medyo langgad paano mo krudo pagay balayo gravel para pala dyan sa pala-pala ka mo magbakal pala ni kung pa para magkaigwa makakim dyan balinsan tayo grosyanto.

0: Nyo. Hala. Tuwang taman sa ramang ini. Katuwang taman tabi digdi ang ano na nga ni ang sunod sa balayo. Grabe li. Katuwal mayor si Kapos Bilo kan bagong malinaw. Hala. Happy sana sabi ni Mayor Shi. Hala. Katuwang Kunonol de Bragais. Bisyo as in progreso. Hala. Member car member Vic Siga Jun. Tira. Bisyo as in pag primer distrito de po nagkikibra. Tagod sa ngunyan. Siga. Marinaw to dyan tabi sa inihong Ziga family. Hala. Kilot na matibayon manira. Kilot anisi. Hala. Daray na. Nusido mo dyan lot na po. Hala. Siw mo bagalot tabi niyan. Paksiw na ta na igwang gulay na tihun. Hala. Purti yung silot min. Hala. Igwaning uhalo. Baka ng siram. Tanong sa magtugang ng Siga Board Member Vic Siga Jr. Katuwang taman si Councilor Riner Burse tandaan kagawad sa pinamigo Riner. Oy! Ni intro na ng sa tungkabangan. Tira! Kaya buson ko sahin at taod-taod mapasipara. Muto na naman ka. Mga lalaki may ilig magmuto-muto. Ang babae may iti. Nganin na yung muto-muto na yung giti-giti. Amze. Hello po Sir Eddie sa trend. Umakusok sa trendy. Marinaw to Paul. Mga norin kunyan magi sa programa. Sponsor ni Paul tanga yung pagbisitahong kapiano nindo. Manay Shirley Sabilia Biler, Perla Binda, Jibonayon. Maray na uto tabi, nagdadangog. Uto ni pangunan. Ginigibo kitang pangbak. Kaya Vasily, Jimmy Mark, uto tabi, kay Marilo, kanya, Rachel, to kay Wilma, Pulyero, Clint, uto tabi, Dr. Borja, Perla Rocky, Tabina, Gina, kudis, maray na sa mga parandaram parangay mi. Huwag niya, nahiling. Ikod daldo, makanos ako. Hala. Testa ngunya. Hala. Igos kaya kan mga nakalikarigabi manay Gina sumaray na udto maray na pagkaud to maray bring oyo iyo baga tabig sabi ko maray mo ayl berano maray na pag no Regina Borlag Jomet na click Ma'am Maria Nenebet Stein. Hala. Al 36 na sa pagbulugan. Uni po pituya digding kunya tema in 20,000 sa mga binipatindo credential asitima an pla DR. Halibagay hindi na kukusit mga prosedimento pagreklamo official nagkarubagang ikaburan apo kukuburingan mayro para mas maging patas mga tutaan reaksyon barangay official tinakan barangay kapitasyon lipot albay kung naging sabay sa raffle ang barangay SK Kagawad wala sa sarong priman dumampiti mga lines din kaya kan presidente dapat ikiring na taong school year 2026-2027. Ting dapat po sa gent na pamilya. Pamilya naging beneficiaryo kan programa. O, yan man sa napat naka-enroll. Iyan natulong yan. Kaya ko nabi sa barangay uno publikan ay pwede man kamo po na magpaabot. Nagumbitabi ka kung ano man ang pinagbasihan nindo. Pagpang kunyan kagayuban eh. Man kan barangay takuta nang ki na mangyari kundi iyo man agatugang tabi o usman giraray na luminatapos na mapol iske kagawa kuda ni barangay kagawa si uno kan malilipot albay o kita bubok sa moyang linya o tabi kan barangay poblasyon isa ang kapitan nindo dyan tabi or kachari so nakakamidbid kan kay uno dyan. Pwede mag-apod kami ang ma-apod dyan sa nanindo kami ng number 09-420-249-602 and sa mga nagdadangog digdi sa Satuya sa Tabaco City na napigpapaeskwela sa kolehiyo sa hiling ni Baray na dyan ilikan para na yun sa pwede mo basta pasok ka mo dumisyones na gobyerno post day ka mo sinabay sa raffle kapatang ka na magreklamo day masupog day batako pirak na yan bako pirak ni kap bako pirak ni kagawad tangan siya kung siya sa pagdasdusin na tabi.
1: Mahalagang magkaroon ng kalusugan at paramdaman to lumala. Hanap mo ba ang kumpleto medical na serbito? Queen's Clinic and meron silang services tulad ng blood test, complete blood test, blood cholesterol, kidney function test, function analysis test, PAP ECG, medical service din tulad ng flu, new hepatitis C, pediatric med, OB-GYN checkup for pregnant fertility. What's more, 50% of treatment sa diabetes patients, may chronic arthritis, AD, depression, PCOS, myopathy, it's magandang brain function, pampakita ng sirkulasyon ng dugo. Para sa psychological evaluation in the second RV Palmer Building, Barangay D. Olivard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to 30 a.m. to 7. Medical clinic and diagnose with precision with compassion.
2: Our first question for at the Nami Foundation, your journey begins. For the following

0: po problema sa program talagang reklamo digdi sa radio nga ni nga sa out nga kami ta nahilig wasyo na pag trace man sana na kami receive na nahali man ta dapat ko tanan ayugon sumaray po mamay na receive dagdag iya pwedeng ayun so ito mga oy kap ningaran kang dandyan sa barangay uno Bonafe kano attorney Jung Bonafe tabi kap dyan sa paano so naging proseso paano pinasubmit sa nanindo so mga ano yung naging graduating lang pagkabos na graduating pinasubmit kaya so naging kasi dapat nindo ba kung iyo Lola Jel lay saligani dahil mo na i-raffle kansa na o kaya nag-iskolehyo mo na i-raffle basta sinaligsig mo Lola Jel ay na talagios na estudyante na tabang nahali sinaligsig ko tanga yung feeling hiling na maraot na rason ko ta naging kwaling sarong barang talagang ti Usman si Juan Usman so SK kagawad kaipuhan niya man ng ayuda talagang sa mga tios niya ando diba sabi ko na kasubago mas priority ko ta na niya toning ayuda kalik official sa barangay mas priority nito so pangangaipo sa barangay kaysa sa indong pamilya daina na nangangaipuhan dyan tapos kamu kwalipikado wala man kip ngayon ka mo kay problema ta sa barangay guwapa ki mas kwalipikado kagawat buda sa ad na nakasabay sa dawa pinarapol nindo yan kung day nindo atubgang sa barangay uno day nindo big screen day na screening aka problem problem itong tabi nindo dyan iyo po o day ko nabarasa padaradig di sa kuya may pig sarong barangay kagawat kan mga caller tuwing grab dyan sa barangay you posted ini ah talaga eh sa phone gudin anan makabado na yan po dyan account magkakaniguas ta na kamo na mga opisyal kamo iging ehemplo dyan ta magpapadalagan sa tubago sa entrad kamo na mga elect mas tahi kamo as ko dyan sa mga residente ninta tapos na mga ayuda na minasa baragi mismo sa Indo ultimo stupad nakakapagbuot ka mo kung si Isendo bako niyo ultimo sa pag na wash out na harong parserong nakakapagpadarakan lista araw ko ta kayo ng sitwasyon nahirak naman sa mga isalagang nangangayudan ini bako na kamu labi kamu na sanaan gustong makinabang kan mga progong mas manindo sa iba Diyos ko kita, Diyos ko may ini sa kinaabahan. Migo.
1: Ay, dyan, bukal ba tabi?
0: Oo, ano ito tabi, Migo?
1: Ay, dyan mo.
0: Ano?
1: Bakit kagawa din yan. Uwa na yan na ilang person sa mga tuition.
0: Ang ko talaga, igwa, Migo. Basta. Ay,
1: nakakaya ko kasi. Ito, saw, dahil may tagudir.
0: Yun na nga ni. Di na upang ibang ngayon hindi dyan sa profession o nagkusa na mag-surrender na may kami dyan.
1: Kumbaga, nag-assistant assistant. Sa posisyon pa sana ninda.
0: Isin na magrani? Magrani siya nakikong. Yeah. Kung ito parang ngayon official ako? Yeah, kung kalya doon.
1: Mabayad ay talaga. Pagka si Alistair, rumatasyon na. Sino man makapuntra dyan mga. Ngayon na yan akin. Ngayon ka maglibo ka. Mauyong ka, mauyong ka. Ngayon na, napili ka sa rugwa.
0: Nga. Ngurub-gurub man gira.
1: Ano ka nga mangyari?
0: Heyo. Ito na.
1: Parilas da eh.
0: Nga. Karabutan iyo so da eh. Ayun, laon bagang kunyan sa barangay pa sana adbentahe barangay official, di ba? Dakulao na ang adbentahe ninda.
1: Yan kan mga...
0: Tapos yan, maagi sa sindan, may huras. Tayo man maagi to, residentes. Huras, ma. Kaya sinda, nakapag... Yan, pipahiling talaga.
1: Kaya na aramang kan mga residente. Ayaw na nagama, nag-claim natin mga ayaw.
0: Pinatunayan sa nasa sutabi, may nakayang imikosmik.
1: Man ako studyante. Ka.
0: Kaya, Rakman. So talaga, tapos nagsisikap ka ngayon, amigo. Oh, tapos ano ka pa? Kaya porting trabaho para sa na maka-eskwela.
1: Mahiling.
0: Tapos mahiling mo? Swiski.
1: So, mga ibang.
0: Swiski ka. O na nasa pribado. Ang kaya nga ni Bado.
1: Pada tuition ka.
0: Mapaga.
1: Persensiyan.
0: Oo. Kunya. Heyo na yan dati.
1: Sabi yung 50.
0: Oo. Uyugun. Sa sinda. Grabe.
1: Nabagang ka. Ano yun? Baka may 25 grade. No?
0: Kaya makulog. Makulog mi. Tugsamaan. Pigapot ko, marami masunod na nung pwedeng gibog. Nangibog ta sa publiko. Mga aapisin da. Kamuan mga yan.
1: Sa eksinte.

0: Ma barangay election naman. Barangay kita. Matmigahan. Sa oras na, thank you. Mga tugan. Di na, kuta na. Asir nindo. Una baga, ura maot. Kung talagang nado. Sabi ni Luha, si Lolo, dahil man nga ni Kaipuhan talaga ira. Sampulo dyan sa so, graduar ng kolehiyo, gabos in college. Pero sa sampulong iyan, sa saligsigod mo, napon mo, kung si mas nangangaipo. Sabi yung taipo, pero igwa kip, mas nangangaipo. Itunan mo, sinabayin, so mas ipo, dahil ka mo ki problema. Dawa, dahil sa raffle. Naninindo, pinindo sinaligsig. Yung anluwas ka ipo. Murug-muruman Nelfa Chera Madam Happy lunch time si mo Nights Bonggon Bonina Maray na pagkaut Sa mga doon Thank you Maria Nanebet Salamatunon tabi Buta ini duma Si Sir Manny Tigripon tadig di Pon kang Ay tabi ano Kung pangku ah May ipabalangi Yung mga kababayan Nang sukan tatabi ano? Sir Ed Maray na pagkaut Sa natabi Di sina Sorna Si Boss Lahat na Pag-irist o dyan Sa kunyan ha Gay uno kan may Oh, tabi man, pwede pang mapakumilista nindo duman na beneficiaryo sa natabi, makiendong mga sadiri, makin mga buha. Masupo. Maura siya yung piratang una ko, talas do. Lapwas na kit. Mabos, mga tugangan.
1: Siyo pangat. Amaman, ang samong samat huli kan mangangkan sa imo imong sa kansa maipo di asin huli na nabay kan lakaw kam binaba aako mi sala kami sa imo sa kapali naging marhay taman kansa na lang nasabutan asaw ang tatamanon ang kina ang mong mga salang asinunyan te ampadosang balik kabuso ing kapadagos ang lang kinaba huli ka ini na anitan pinagkukusog ha gakang bulkan ang mga natural dahi kaming mabika mo kami mina ban kang kasal ini nga nam ag sa peligro ng blawo ang kanta lumaging magabling para ataman mo at na paraso ng ipo

0: 100 day. Nasa 650 na may papaabot kay Maricho. Rayo man tabi sa 1,000 pesos pero dakulang bagay na 1,000 pesos na may papadarating ito, no? Salamat unon tabi. Mats ta yung taon ni Porman ino sa pag na puda na yuda sa mga nangangaipos. Diyos sa Indugabos na maray. Thank you.
1: Hala.
0: Diyan kay Tado dyan ang bayadan ko, Jun. Lista, big. Lista, kayamanan. Tabi na ko na dak mo sa versesis mo. Dahil naman tinalbong na ta malain sa paro. Noon. Tabi ko kang simento. Dayan. Shane Carral. Bisang nagilan nila sa Joy Valora. Team here sa Bunga Bakake Naka-Education. Iharapot, puros daing pagkautalunga. Ano yung dayuman? Naman. Tignin ko niyan, concern ta sa nga Nusaro, ma-interview taga DIA. Iyo, sa implementasyon na yan, buda kong paramo officials sa pigtatago. Pain tabi. Intent demands, mga qualified work, mga TOs, gamilya. Hindi sa Sato City, basahon ko, hindi mga nagsangaw niyan, dahil na inaaram sa na-rapol kan, ba, specialista, 47 barang, 21 barang, tangani, isa, magiging banas mat, man arog sa baran malil maski side pig sabay sa rapol kaya kan klamo man gira hiling muna oh ha anak pa nagtalikod pong aldaw kakalihi okay nagrapol barangay Tawa pa kunday di gimang kan barangay Nindo aputan na napauna San Roque Patim San Lorenzo Sagurong Hacienda San Carlos Cristo Cubo Ente Maranghawon Bangkilingan Matagbak Al Bubong Ngan Sulit Tahabo Liko Kung taga kunya nigdi si magti kan magiklamo nindo ILG jet officials nindo ya na minapot na nindo garo bungog na dahil programa ika mong para patumekos maturod kaya ka mong
1: hala.
0: Salamat sa Maxil and Acetylene Training Tio Barsaga Flower Shamp Sweet Salpon Shamp Balayo Gravel and
1: Stira.
0: Alamat tabi. Thank you so much man kay Honorable Mayor Risa Mayor kan bagong malinaw Polsiga Board Member Vic Siga tabi ay City Council tan dawad sa pag-asenso tunay na amigo rin ni Artemis Salt Corporation ngayon di kitabi si Ramin Lasarco Warehouse ID taga sa ina emergency ngayon di Victory Village o Barangay Victory Village day mangkid sa tabako ligas nasal agay ni Artemis Salt ko na ko warehouse ID Victory Village sa Victory Village sige mga tugang on prudanta subanga para tiendang ga night market sa may pan an lumay nag an lugon diyan tabi an papriska gusto na maglay yo so mga nyaon diyan diyan naman nag may matawo-tawo tabako tabi na magreklamo sa otihal yal na diyan sa third market lalong la tiendang ning gulayo na bentahan diyan puto na night market naghasao rapod iyan kan Agosto pa kan nakalihis bis nang naghururon nga market tabi sa torkan pa sa decisionan kan mga iyan but notan ang night market na apat na banda on low Martes Miyerkules buda pag Sabado Domingo inanguna pero pwede tabi magtinda sa third floor stress nin pagagahon sa good tabi ala iyan so na pagkasurun maging balanse gabos mga katindog sa hindi mas pagkasugang kita baga mga Pilipino madudu sinong
1: maghala tira
0: pigpawrog taso nagtirinda naman mga katindog po Sabado Domingo road masamok na ing tsinda ni manlain lain nakakari mauna dyan yaong pag sa inagkakarira kan sa mga paramuna ang problema dyan sura na naman mga katindog disiplin. Sabi ka kang una hurah rayo tinman. Iyan na new road na iyan. Iyan so iba may ngurob ngurad. Sabi tinman pagpapanindo na nagkahuda na kung ano ano anindo. Iyo, nagkasiring kayo ni siring kaya nagigibuhon pag pagkasundo susunod.
1: Hala!
0: Napanindo kong tabi. Pero sa totoo lang kuta na mga tugang kung nagamang kamauta na buhit na iyan. Dekipro man. Kung ang pigtugon magtinda dyan sa night market, sumanga. Raon.

0: mga pamangag nin mga gulayo na hali sindo ta jer na magti laban night market o yan night market digdi sa tabako free kape ra mga nagnegosyo diyan kaya nang dugon papak LGU ay man yan may reklamo ligna nin do
1: hala
0: nako ha personal ko ta ko nako ha aday halion yan sa Divino wal daw ko ta giraray ang night market nahiling akong problema para sa kuya kung daik na ibang nagninegosyo kaya sabi ko nga ni ang solusyon na ginibo ang mga yaon sa third floor pagkabang ginaigwan ng night market ibaba ito ninda mag night market man tugian ninda mahipnuan pada kinagbabakal sabi ko lay nakiminasa ka rood nga ni na dahil na dyan kinagawa tayon sa udan night market pero may dyan igwa kimasa ka
1: hala tira
0: po ibang pagkakal man sa night market ipagkaagad na out huya tubod ha guntabi. Tapos yung mga busy sa panguruan, dahil man nakakasaod ning aga, kaya nag-tsatsaga na magsaod ning banggi. Ako ko tanin do personal na hapo ito. So, mga nagtitinda dyan, sa merkado, pababa, tao ito. Kaya, tawananin pagkakataon na sinchansa, na sukto, may dispose, may merkado. So, no, di ka ro sisirin. Parang nindo, mapagalon ang po. Ah, mapagalon pagdisip. Sabayan pa kan mga paltaraso noon. Ay! Dahil nga ni bayo mo kakaisin kakahan. Hindi ako nasa na. Kaya sabi ninda nga naga komento sa social. Kuyan nga ya. Grabe na nga sa tabako. Day aram kan puso na pagkasuron. Igwa kitang urihan. Upo pwedeng parinal na dapat nga ni ayawon dyan ka. Daman ka, niring ka. Paniring ka. Alas 12:30 out at po Bukan GN kan Municipal Albay. Uy tubo, meron din dyan kompetente nga GN General Services Office. If you can malinaw, ano lamang, kumusta ka mo dyan? Si Red sa Aga Super Smash. Oh, sa Aga na baga? Oh, sa Knicks.
1: Hala.
0: Nag-champion baga sa Skala NBA Cup Spurs. Killers ang duwang kampadan ang duwang ini. Tulong bes na pagkawat ninda. Tulong bes na nadaog mga San Antonio Spurs. Kas iyo iya. Aga ta. Kung makabawi man San Antonio. Sa aga ko itong tatabi. So, alimbawa ngayon. Tamata. Muanta. Port. Ma-basketball aga. Sa matapul.
1: Hala.
0: Iyo. Iyo. Tirahon tayo. Sa basketball panahon magilig dangog sa radyo kasi
1: hala tira
0: guro update up po na kasabi no di alay 5 na magpapasma maray na odto huli tayo mo Christian
1: hala
0: chan o tabi paras na bagangunyan kan hunyo pasiribot na kamo sa brin mayrak man kamo sa akin nindo tadayang budget ang gobyerno
1: hala
0: naglaom sa mga magurang kaya magpasiriring makibrigada is kaila si Sir Chief Ed Bornilla dyan sa technical saan man dyan sa baga nagtabang kay nanay salamat sa Indong Kubos Diyos ang magbalus nabi sa Indong Padaga porta sa mga kababayan tang nangangaipuhan salamat po sa Indo ako yung nakaibahan said Bornilla ang angog ginalagatak digdi sa mikro ilang pagsal 91.3 News Indo Guna
2: Sunrise FM Guna sa buong Bicolandia. Ini ang One Radio 91.3 News FM.
3: Duguna.
4: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabacco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang na health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073 0946

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
2: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
1: Dapat no retreat, no surrender din ah.
3: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
2: Honey, I'm home. Reporting for duty.
4: O sige nga, attention.
3: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niya ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Anong pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Manok!

0: Walang maisip na pang snacks, pamerienda, pangbalon o pampasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon. Pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: One Radio, tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalibunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan bareta sa oras nini, natong sindo. Then best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Inibitaran kayo nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker asin Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpapadagos kan pagdangog at akod kang subuot, flood control skandala. Sigun kay Senador Pia Cayetano na chair kan committee na katalaan ng hearing sa aga Hunyo 4, taong 2026. Kaibanan si Romualdez sa 34 nga personalidad na inimbitaran kan komite. Marurumduman na edot lang pinaymutikan kan kongresista ang mga akusasyon as in nanindugan na bako siya ang nasa likod kan mga proyektong pan-infrastruktura as in budget insertions sa gobyerno. Inimbitaran man kan komite ang 18 individual na nagpawistong dating mga tauhan kan Philippine Marines na nagtaram na naghatag-subot sinda ng mga kickbacks sa nagkapirang opisyal kan gobyerno. Inibitaran man si dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na dati lang nag-akusar sa nagkapi ng mga kongresista katukod kang flood control anomaly. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalulungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio,
1: Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

ano man ang iyong estado ng iyong love life. Single, taken, it's complicated. Lahat meron kang lugar dito sa ating programa. DJ Chloe, the love ambassadress for Digdi, so one for the heart. I'm here on One Radio 91.3.

are still listening Hindi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM Tindugan na! Kumusta mga katindugan ang sa indong Wednesday na unyan? Alat? Oo nga no! Wednesday na naman mga katindugan June 3, 2026 mamalisyahan mo kaan June 23 na naman halos matatapos na naman ang bulan. Ay, pero let's not focus on the future. Let's focus on today. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. And congratulations din sa mga couple celebrating their milestone. Sa mga nagsiselebrate kan sa indang anniversary today. Congratulations. Stay strong. Na naman ini, this is DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang sa indong mga kaedibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon, digdi sa One for the Heart. Hey! Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Sa mga yaraang tabi, dyan sa mainland, of course, dyan sa Tabaco City Public Market, maray na hapon. Sa mga yaraang sa upland and island barangays, hello po! Siyempre, sa kuyang neighbors sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, maray na pagkahapon tabi. Namalisyahan ko mga katindugon, dakong kitang paradangog dyan tabi sa bandang Bakakay. What's up mga taga Bakakay? Balita ko mga nakatutok dyan sa One Radio, yung mga magaganda at mga guwapo lamang. Thank you po, thank you. Siyempre sa bilog na Albay, bilog na Bicolandia, maray na hapon. Medyo madalum ang sa tuyang panahon. Siguro medyo balance yan, no? So, sa mga araw tabi kayong pagkakataon, day paglingawan ang sa indong proteksyon. Day paglingawan ang mga payong, raincoat, ha, sa mga motorista, sa mga driver dyan, maray na hapon. Day magiraray paglingaw ng mga tubig. And ang protection sa broken heart. Ano kaya ang protection sa broken heart? Hindi ko alam. Speaking of usapang puso, abay, ang ating What If Wednesday question of the day, hatid po sa indok kan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Sa tuyang What If Wednesday question of the day na medyo siguro nakaka-relate ba? Hindi ko alam. Sa mga nakaka-relate dyan, o i-texting do ako ha, sa 0927-996-5002 kung nakaka-relate ka sa tuyang What If Wednesday question of the day. What if padaba ka niya, yung tipong grabe siya magtauki effort, talagang pigtataon niya ang oras niya sa imo, nagigibo siya kipaagi, tanganing maghilingan ka mo, diba? Yung ganong klaseng effort, talagang ma-effort siya, ramdam mo rin naman na mahal ka niya, pero mas gusto niyang wara ka mong label. Go ka ba? Okay lang ba sa imo na tigtatawanan ka kaining taong ining effort kung talagang ramdam na ramdam mo na love ka kaining sarong taong ini? Tapos pigigibon niya, so oras niya, pigtataon niya sa imo, pero sabi niya, mas gusto ko na wara na lang kitang label. Mas gusto ko na bako man kita in a relationship, pero kaya kong itao sa imo ang pagkamuot, buda ang oras ko. Matugot ka daw katindugon or baka this sounds suspicious. 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Oh, nakarelate ka ba? Parang na-experience mo na to, ha? Naranasan mo na bang maging in a not a relationship? Relate ka ba? Hanapon mo si DJ Chloe, the Love Ambassadress sa Facebook, and i-comment mo nang sa imong simbag. Siyempre naman, habang nagdadangog kang sa tuyang mga paboritong love songs, hanggang alas 3 po ako nang dumadadangog, digdi sa One for the Heart, on One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Sabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Valence Sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing!
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.

are back. Ayan. Ang programang inihatod man tabi sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash, padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more information or assistance sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts and other e-wallets like Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, Maya, asin iba pa. Or visit their branches around 1st District sa Bacacay beside Consumers Appliance, Malilipot sa Bungagang Market beside San Jose National High School, Katapat ka Municipio, and beside 3R Chicken Corner. Si Tabaco sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa Canto, in front of San Antonio Church, Kararaya kang Manok ni Osang Basud sa Hampangtabi kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Kabasan, and sa Canto kang Prutasan sa may mga gasolinahan dyan sa Kinale. Diyan naman po sa TV, sa exit kang simbahan, kataning kang Manok ni Osang TV, kataning kang munisipyo, katapat kang Shot Puno. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, siniba pang spare parts and supplies. Thank you po, Tabaco Electronics! Balikan ta ang situyang What If Wednesday question of the day. What if padaba ka niya yung tipong grabe siya magtaoki effort? Imaginan mo na sa nakatindugon. Grabe siya magtaong effort, su oras niya, su panahon,

nagigibo siya kay paraan, no, para maghilingan ka mo. Pero, mas gusto niyang wara ka mong label. Go ka ba? Or baka suspicious siya? Suspicious siya? Sige, let's read your comments sa tuyong comment section. Thank you po sa pag-comment. Okay, Romel Bendal. Garo inagihan ko ini 15 years ago. Ay, bakit? Kwento ka naman. Pas daa si Janie. Da sabi niya, kung padaba niya ako, dai siya matugot na daing label. Oh. Para sa imo, Janie, suspicious kapag ka habon niyang label, no, despite na tigigibo niya ang gabos para ipamati sa imo na love kanya. Okay? Sige. May mga tama ding diha, ding salang. Sabi ni Cathy Bonaobra, aw, da'y pwede sa ko ang DJ. Bakang mo yan niyang ratratan. Okay? Sige, thank you. Thank you sa imong comment. Set buen consejo. Garo man sana alat. Garo man sana iyan po bagyo. Ano daw? Dey ko gets. Ano daw? Hello kay Cherry Carbor ha. Manay Abby. Abby yan. Hello DJ. Free trial ng jowa. Ano pag may factory defect, pwedeng ibalik. Very red flag. For you din, importante din yung my label. Thank you, Manay Abby. Yung manangad baga, no? Pag anuan, paghabo mo na, pwede mo nang tapukon. Karen Mem Rodriguez, pa-play ng song, Stuck on You. Shout out kay Rafael Lito Bok na mahiguson sa palayan. Sige, ingat po ka mo dyan. Yan mo, never again. Lugi ka man sana dyan, dawa sa ina ang gulo mo hilingon. Day mo man matuok, tawala ka man na ride. Take it from the expert. Ito talaga super Paul. Pero, ano, para ka raw, no, Andepan? Para ka raw. Bako lang su... Ngaya, pagka, ano, pagka ganun, day mo siya bako na. Grabe ka naman. Day, su... Ano din... Ako man sa pagiging selfish, pero, diba, yung karapatan mo na maging, wow, maging legal, wala kang karapatan kung wala kayong label. Para to ka palan, bakla. Sabi ni Kuya Nyor. Di ako makareact sa, ano, ha, sa comment ni Kuya Nyor. Nyor Belenzo, maray na hapon. Talma Candelaria, sabi niya, para sa kuya, mas maray suwarang label. Tapadaba niya ako kaito oras-oras. Nag-update siya kaito. Tamaski pagbulang ninda kang pinsan niya, aram ko. Tapos, aksidente na nagkaugwa kaming label na daitig sa sadya. Ha? Paano yun? Paano yun? Aha, uh-huh. Sige, anyway. Muog mapirmi kami kaito. Tamaski nagugwardya siya sa rong bar, may time siya na makipag-video call sa kuya. Minsan, maski mga 2 o'clock na game siya. Kaso, bigla siyang nagbago. Kanginayuma siya kang gurang. Kaya, hanggang ngunyan, mga good memories na sana ito. Kaya, mas maray suwarang label. Tapadaba ka. Pero ngunyan, DJ Chloe, pinirit ko na mag-move on. Tawara siyang kwentang tao. Ay, nito. Kaya hanggang ngunyan, wara na akong aram sa iya. Pero aram ko, naday niya ako malingawan, taiba ako magpadaba. Share ko lang experience ko, DJ Chloe, ta iyong topic mo. Sorry kung nobela na naman ang mensahe ko, ida yung problema. Huwag man ako ngunyan sa buhay ko, taiwa na akong peace of mind. Salamat sa pag-share, Tabi, Manay Telma. Marita maugma ka na ngunyan. Just Cerilio, habo, ako na nga nag-effort, dahil niya man appreciated, nagpaasa pa. Ay, garo, may something ining tawong ini ah. May pinagdadaanan ka ba ngayon, Manoy Jess? Hello, Manoy.
tumandaa kay Bernie Jose Benlayo. Sa dispatcher mi po si Junson Borilla. Yan, hello tabi sa Indo. Maray na pagkahapon and ingat ka mo pinmihan. Again, warang tama, warang sala. Depende iyan sa kung ano ba talaga ang gusto mo. Gusto mo, okay lang ba sa imo na wara ka mong label? Or importante para sa imo na apo dun kanyang partner? Real talk lang mga katindugon. Dakol na tawong nakakaranas kay no, yung feeling na ramdam mo, napadaba ka niya, sweet siya, present siya. Nagsiselos pa nga ni minsan. Pero kapag usapang ano ba tayo, bigla siyang nag-aatras. Ang hapot mga katindugon, magkakanigo ba ang pagkamuot kung warang malinaw na commitment? Kasi sa totoo lang mga katindugon, bako man pare-pareho baga ang dahilan kung nata abo kang sarong tao ki-label. May mga tao na takot sa commitment, may mga tao na day pa talaga handa na mag-commit, pero may mga tao man na gusto lang ang benefits kang sarong relasyon na dahil niya tiga ako ang responsibilidad ka ini. Hindi na nagkakaigwa kasing problema. Pag warang label baga, parang madalas warang malinaw na expectations. Di mo aram kung may karapatan ka bang magtampo, may karapatan ka bang magselos, magdemand. Pero kumbaga yaon sa sarong relasyon, pero di mo man masabi. Kumbaga, you feel the love but you don't feel the responsibility. O kaya minsan baga, mapapahapot ka sa sadiri mo. Padaba niya ba ako sa paaging nagtataon ng siguridad, respeto, buda, commitment sa kuya? Diba? Dahil may mga taong, padaba ka nga ni, pero di ka kayang piliyo. Again, nataini nangyayari. So, inot, nasabi ko na kanina, takot sa commitment. May mga taong siguro makulugan sinda in the past kaya nadidipisilan sindang magtiwala giraray. So kung baga, gusto nindang itao magiraray sa imo sulab pero natatakot sindang sumugal. And if that's the case mga katindugon, kaipuhan, aram mo yan. Kaipuhan na i-communicate niya iyan sa imo kung takot siya sa commitment pero handa siyang padiit-diit kang padiit-diit magsugal. Kumbaga. Number 2, baka gusto niya lang mo nang mag-explore. Habo niyang magsaraning pinto sa iba pang posibilidad ba? Kaya gusto nindang connection pero habo nindang exclusivity. Minsan daw mga katindugon, may mga tao daan na padaba ka. Pero, day pasinda handa na akoon ang responsibilidad no, na magkaigwa kay sarong seryosong relationship. Kumbaga, bako pasinda 100% emotionally ready. Ang makulog lang digdi mga katindugon, may mga taong gusto ninda ki-attention, no, gusto ninda so feeling na igwasindang partner or igwasindang emotional support, pero habo ninda magkaigwa ning obligasyon sa imo. No, para bang may access sa isipon mo na sana, maduman ka sa sarong grocery store. Maduman ka sa grocery store. Adi, igwa kang igwa kang card na may access ka duman sa mga mamahalin. Ano? May access ka duman, pero wala kang accountability. Na kumbaga may access ka sa benefits kang relasyon, pero wala kang responsibilidad. And may mga tao daw mga katindugon na okay na sa inda, so feeling. Pero para sa iba, pag sinabi kasing love, hindi lang feelings. Kairibadigdi ang commitment, consistency, and the choice that you make na piliyo ng sarong taong ural na. Here are my tips for you para sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa pag-ibig. Number 1, be clear
kung ano ang gusto mo sa sarong relasyon. Haputan mo sa diri mo, kaya ko bang magstay sa sitwasyon na day man kaming label na di ako nakukulugan? Kung ang simbag mo duman ay dai, gusto ko may label ang relationship me. Well, that's a valid answer. After mong malinaw sa sadiri mo na, okay, habo ko ki arog sa nakaini, gusto ko may label kami. Dai ka matakot na maghapot sa iya. Bako dahil naghahapot ka, eh nagiging demanding ka. No? Kasi karapatan mong maaraman kung hain ka sa buhay niya. Karapatan mong maaraman kung ready ba siya na mag-commit. Ready ba siya na i-take as responsibility. Ngunyan, kapag kahalimbawa nag-open up na siya sa imo, bako lang su tataramon ang hilingon mo sa iya, kundi su, you know, su body language niya. Madali baga magdaram na, iyo, padaba ta ka, pero mahihiling mo baga sa mata niya kung sincere ba siya? Seryoso? Consistent ba siya? Pero syempre, dangugon mo din ang words niya. Kung madangog mo ba, hali sa iyang ngimot, no? Madangog mo bang sinabi niya na may plano ako para sa future ko, nakailipat ka. Ika ang gusto kong i-prioritize. So maybe you can work it out in the future. And of course, set boundaries. Kung hanggang dyan lang ang limitasyon kang paghalat mo sa iya, then be it. Day mo kaipuhan na maghalat ka kay maghalat kung noarin ka ipaprioritize kang sarong tao. No, you deserve more. And lastly, always remember katindugon, ini ang makulog. Hindi lahat ng mahal ka ay para sa'yo. Minsan, mahal ka ng isang tao, pero hindi niya kayang ibigay ang pangangailangan mo. And it's okay na piliin mo ang sarili mo kapag hindi parehas. Or hindi niya maibibigay ang pangangailangan mo sa isang relationship. Kasi arganik yung sabi ta, nakulo na sira. Nakulo na sira sa dagat. For sure, may tao dyan na mamimit mo na magkaparehas ka mo ki definition of love. Sound trip muna tayo, mga katindugon. Oras na po, alas 2:28. O yung oras sa tudpo sa Indo kang Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. Pasiring lang po kamo sa Indang School sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Thank you po. Nagpapadagos lang sa tuyang sound trip. Ligdi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Only here on One Radio 91.3. Tindugo na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe, mga isang nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindog na.
0: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
14: Kilabot ng mga dalaga
13: dahil sa ERA.
15: At sinong kalabot?
16: Fesh, hindi ako.
17: Makinis to.
18: Parang walat.
19: At parang vatang-vata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
22: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
23: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
25: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
26: Tindugo na.

0: sarong mainit na shout out sa Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Maray na hapon kina Mami Yin, Lola Sylvia, Ate Pan, Ina, Kuya Edning, and sa Indigo Bus dyan. Before I bid farewell, mga katinggugon, ini na lang po ang last words ko. Ay, pinagurunan tangon yan ang usapang label. Kaya ang aking last message para sa iyo, always remember that love is not only about finding someone who feels strongly for you. It's also about finding someone who is brave enough to choose you clearly. Bako gabos sa tawong nagtataram na padaba ka, ay handa kang panindugan. And ay mo kay puhan din magsettle sa mga tataramo na magayon. Pero kung ang puso mo, naghahanap ki assurance. No? Kasi kung padaba ka niya, pero habon niya kilabel, haputon mo ang sadiri mo. Maugma ka ba kung ano ang igwa kang unya? Or baka nag-aasa ka lang sa kung ano ang pwedeng mangyari pag-abot kang panahon. Dahil minsan katindugan, ang pinakamagandang uri ng pagmamahal ay hindi ang paghihintay sa taong hindi sigurado, kundi ang pagpili sa alam mong worth mo. Or pagpili sa isang taong alam kung ano ang worth mo.
1: Tama!
2: Tama!
0: Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali ha, digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye mga katindugan! Happy Best Cafe Afternoon! I love you all!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupik Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natin sindo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Nairehistro ang labi sa 2,000 na metrikong tonelada kan produksyon kan abaka sa probinsya kan Katanduanes. Munya na enot na quarter kang taong 2026. Sigun kay Philippine Fiber Industry Development Authority, Katanduanes Provincial Fiber Officer Bert Losuegro, na nasa 2,800 metric tons saan produksyon huli tapig invest maginaan mga typhoon damage urog na ang mga nasa heavily damaged areas. Dagdag pa niya na aros katumpad inikang nasa 25% sa laog kang sarong taon na sa enot na quarter. Tiglalaoman maninda na mag-abot ini sa 2,000 hasta 13,000 na metric tons muna na taon. Huli tap magayon asing halangkawan produksyon. Alagad, iguaman subot ng mga abaka farmers ang dahil pa masyadong nakakapag-harvest. Kadaklana sa mga igwang darakulang produksyon gikan sa Karamoan, San Miguel, Viga, asin Baras. Naging dahilan man sa paglangkaw kan produksyon ang mahal na presyo kan fiber, asin dahilan man sa tag-init kung sa ina madaling mabalad ang mga abaka. Sa presente, nasa 96 hasta sanggatusan na presyo kay ni depende sa grado, asin pinakababa na ang 45 kada kilo na presyo na sa probinsya. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at tindugo na.
4: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: un anquilie. Hello, hello, hello, hello, hello. Un anquilie by Billy.
1: Un anquilie dahil Wednesday.
0: It's Wednesday. Hello, hello, kumusta, kumusta? Konnichiwa, konnichiwa. Hindi na nag-aaral, no? Japanese. Ay, Japanese bang ano? Konnichiwa. Ay, mara na magkahapon. Siyempre, siyempre, siyempre, today is Wednesday. June 3, 2026. Katros na tulos na yun na huli.
1: Pero ang katurog na sana, maralita na naman ka mo sa paglas.
0: Oo, last than a week na lang. 5 days to go.
1: Mapukulyat na naman ang mga ina nyo.
0: Ay, maroon na magkahapon dyan sa Merkado Publiko. Ang mga paratsyan na mga parabakal. Ang mga paratsyan na ni Charmaine.
1: Charmaine, yung orange yun.
0: Ang mga paratsyan na ni Melanie.
1: Ay, iba na pala. Bakon na si Apolina.
0: Bakon na. Bakon na si Apolina. Bakon na si...
1: Bananita.
0: Bananita. Iba na mapanotaryo na tabi pala. Kita ka na pangaran ka na orange, orange. Mapalit na kita ka. Ang bago niyang pangaran, si Charmaine. Nata ngayon si Charmaine. Grabe.
1: Tawanan mo man si Dan background.
0: Tawanan ko siya ng background. It's ano sa ano sa Facebook ay sa social medias kaya naging viral ang ano iyan ang diskusyon na mainit ang diskusyon noon kasi kumbaga nagkaigwa ki debate
1: sa grabe, mga ano, para sa nasa orange
0: si orange nagrereklamo kahurin niya si Mangga nagrereklamo si orange dahilan ta ang pangaran niya daad, garuda ay pinag-isipan. Uyugan mo ay. Garuda ay pinag-isipan. Siyempre nga, orange nga ako, ang pangaran ko, orange man nga ako, like, garo, abusin man baga nga.
1: So, pabalitan natin ang...
0: Ang kinahurin niya si Mangga, ikaw nga baga nga, yellow ka baga, pero ang pangaran mo, Mangga. Siyempre, baba ko, obvious. Kaya, kang si orange. Ang muya niya daan talagang pangaran ay Charmaine. Okay, on the process na tabi yan ang pagpapanotar niya.
1: Alawin ko na good.
0: Huwag na kaigwa tabi kayan kaya legal na proseso. Maagi siya sa legal na proseso para official na siya maging si Charmaine. Hi, what's in? What's out? Maraming magkahapon pala dyan sa Merkado Publiko. Siyempre, siyempre, siyempre. Ano mga parang siya ng mga parabakal, mga driver, surgical driver, simple driver, project driver.
2: Bye-bye sa nang pakapi.
0: Ano man sa'yo, muntik mamanay, huwain ka man. Ayawang ka man sa inyo, mga last notes ng oras na ini. Ay, maniput-liput na. Tagistin, nagkurano naman. Hindi natingat sa Baghdad Drive. Kung hindi ka tabi nakatutog na sa One Radio, winner na tabi ang tugtugan on one. Kaya meron kami din iba ko si Eric Sainz.
1: Iniwan po, si Verna Balawon. Ay, ba't yung tamanan sa tuyong 131 followers?
0: Hello. Ano mga followers?
1: Ay, gari 132 ini kasi mula talagang 131 na sila.
0: Eh, bawas.
1: Magpaliwanag kayo. Magpaliwanag
0: ka. Kisay ka. Bumalik ka na, please. Miss ka na namin.
1: May nalang akong bagong nag-follow. Why nito? Napunta. Sige, turutad-tad. Baka mahanap ko.
0: Ay, syempre, ang tugtugan on one. Last rest, sa alas 5 naman kita mag-dismissan. Nangunyan, pagkahapon. Kaya ano pa man ang sa'yo mong tigahala tunay ko pa pala nagka-follow sa tuyang Facebook page eh, follow mo na iyan mag-comment ka na sa tuyang question for today.
1: Oy kay John Ray, thank you sa pag-follow sa Tugtugan on One.
0: John Ray, thank you sa pag-follow kang sa tuyang
1: Facebook
0: page. Alright, 15 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Syempre mabalik pa Tugtugan on One is One Radio. Nice. Tin Dugunan.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakpain sa Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City? 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: On Radio
1: 91.3 News FM Teen Tugunan.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan On 1. Oras niya ito, 42 minutos na mag-alisa na last rest in pagkakapon.
1: Diba? Sobrang ano,
0: it's so fast, as in super fast. Mabadaling maraming nangyayari sa isang minuto.
1: Grabe.
0: Maraming kagalapan. Ang ay, Ma'am Karen, ma'am, dahil ko na shout out kasi ito so ano, pinaka shout out niya. Shout out ko naman niya. Patapos ata kita kaini kang
1: dahil nakakabol. Super shout out ni Ma'am Karen.
0: Niya, shout out sa gum niya na si Rafaeli Tobok na mahiguson. And pa-play po ng song na Ikaw Ang Dahilan.
1: Okay. Pwede ba man yan i-play today?
0: Ihabol ang, ano, ang request ni Ma'am Karen Mel.
1: Yes. Pwedeng
0: kasi
1: pwede.
0: Kasi na maray na pagkahapon, shout out sa si imong agom na si Sir Rafael Lito Bog.
1: Uy pala, may hindi akong story ni Ma'am Cherry Carborja. Birthday
0: ay,
1: na!
0: Pero
1: happy birthday. Happy birthday, Ma'am Cherry Carborja.
0: Okay, Ma'am Cherry Car Borja.
1: Pira na ang edad. Sweet 16.
0: Ay, happy birthday.
1: Happy birthday, Ma'am Cherry Carborja. More blessings to come. Good health.
0: Manlugod kang pansiyat. Joke lang. I'm an man of reward just to promise and stay healthy. Okay, Ma'am Cherry Carborja. Saro sa mga ano, solid katindugan niya.
1: Siyempre.
0: San Lorenzo, Tabaco City.
1: Buwan kay Sir Buen, yao na iyan. Matanaan hanggang sa pag ano, sign off. Bongga, di ba?
0: Tigpapanta yan hanggang sign off. At ganyan
1: siya ka-solid.
0: Yan ang ano, dapat dulaan. Si Ma'am Cherry Carborja.
2: Si Ram Sana.
0: Ta siya ang ejemplo kaya sa tuyang tunay na katindugo na nagtitindog talaga.
1: Ama yun. Bago magtilaok ang manok.
0: Mata na siya. may public service announcement po muna kita dito. May nako atabing white or transparent plastic envelope na may laog ng birth certificate ni Alexa May Cebos Sabalete na ako atabi sa may CR can LCC Tabaco kasubagong udto na ako ani Fatima. Magkikuha na lang databi digdi sa ano sa istasyon. Original ano tabi ini original birth certificate.
1: May kairibang ano.
0: May kairibang certification. Ikang ano halip pa lang sa ano taga Hunop Elementary School at mga taga Hunop tabi kung bistado nindo siya ano si Alexa May Balete pakitaram tabi na nayaong digdian sa iyang nawalat ang mga requirements siguro ini bati original tabi ang birth certificate lugod man tabi makuha niya tabi ini yaong nasa natigdi tabi sa istasyon ang mga tagahunop pa si Alexa May Balete. 45 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Syempre, sa pagbalik yato, majerismisa na kita. Nagdala yan sa Tugtugan On One, sa One Radio, Team Dugunan.

0: labis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, Tindoguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marin hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ni Narod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Magbubakal po diyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Upo na na ka ng gobyerno ang pagtitindog ni nasadiling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas. Magalis maapektaran ang supply as in presyo kan langis. Huli sa tensyon sa Middle East. Sigun ki Energy Secretary Sharon Garin, ang nasabing karitibukan ang nagpahiling ni na pangangaipo para sa mas pusog na energy security sa nasyon na naglalaom sa imported na langis. Sa iraarom kan plano, ititindog ang mga pasilidad ay kan Philippine National Oil Company ngani na mag-imbak ng reserbang langis na malagpa sa presenteng inventaryo kan mga pribadong kumpanya. Obheto kay ni na makapagtaunin dugang na buffer sa supply kan nasyon na sa panahon kan krisis. Pigkakarkulong maabot sa 500,000 na bariles ang enot na stockpile na igwang poko mas o menos sa 5 billion pesos na kantidad kaibanan ng pagtitindog ganin mga tangke. Pipeline na pantalan na sinibap ang pasilidad. Sigun sa DOE na nakikipag-koordinar na ang gobyerno sa Philippine National Oil Company as in Maharlika Investment Corporation ngani na matapos ang nagkasunduan sa lauging duwang bulan na kasunod ang feasibility study as in site evaluation. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lamang barata. Aramo ko sa Erickson Brutas din. Tuna!
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. On One with Erickson and Bernard.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan.

0: 101 Radio.
1: 901 Point Yourself Am Team Dugan.
0: Nagbabalik na dito sa Dugan 901. Ay, oras niya. Tapos 21 minutos na mag-alisa na sa 4 rin pagkahapon. Maura-ura na pagkahapon sa Indogabuan. Isla. Sa imong pigmirindalan. Dapat ang sa imong higupon.

0: Siyempre, ang best cafe green, 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Sa malipot-lipot na panahon, masira magpa, higup-higup ka na mainit-init na cup. Oh yeah, siyempre, and speaking of malipot-lipot na pagkahapon. That spice up the afternoon ay nasa chirismisan niya. Birarahingon niya ng Miyerkules. Kacha tres ni Junio. Ta ang oras talagang makaskas. Mabilis ang
1: lumilipas. Maalasingko na naman yan.
0: Maabutan na naman kita ka na sa tuyang time.
1: Beat na naman ang sa tuyang oras para mag-cherismisan. Ba't aralawigon digyang tig-share
0: niyo? Ipuantanin na yung po na dakul-dakul ang niya sa indang
1: chika.
0: Alright! Pasira na kita sa tuyang portion. Cherismisan niya. Jang portion. Kantog chugan on one.
2: Chiramsana.
0: Alright, tangon niya na Miyerkules ang sa tuyang kahapot. And syempre, mga katindugon, ano ang namimiss nindo sa simpleng buhay nindo dati? Wow, sa mga nagsirimbang degree, ibig sabihin,
1: gura.
0: Ano na sinda?
1: Nasa kabangaan na sinda kang
0: Arurok, tagumpay. Good to know ha, mga katindugon. Sa mga, pwedeng so kang inot baga. So, simple lang. Warang, bako pa-updated na maray ang technology. Warang, warang technology, warang mga cellphone na bako pa very accessible ang mga cellphones na. Kaya itong tigsabi itong simple.
1: Siguro sa kuya, ang definition ko kang simpleng buhay, dati baga bilang aki, garida ka man naghahangad ki mga bagay-bagay na ara mo, di mo man afford argay to. So, kung anong yaon dyan, feeling mo,
0: nagkakaigwa ka ki contentment, nagka-afford, nakakontento ka na.
1: Diba dati, pag aki ka, pag argayan, gari, wara, day ka itigiisip na problema, wara kang, iisipon ko di magkawat sana, mauli ka nga ni, makawat sana. Diba? Simpleo ng buhay kang aki ka, pero kang nagdakula ka na, kang yawn ka na sa adult.
0: Namimiss mo na ito.
1: Gari, ano?
0: Kang inot, ang moya mo magdakula ka tulad. Tapos ganyan, bumalik sa pagkaan. Ang namimiss na kang mga simpleng buhay. Sabi ni Ma'am Primi Barawara, good afternoon. Ang namimiss ko yung time na buruhay pa ang mga parents me. Na pag nagkaraon tiripon sa lamesa, tas ako kayo to ang tagaliga kan prayer. Maugmahon kayo to ang simple life living. Kaya nagsitig sabi niya to. Siyempre, as time pass by, may mga
1: nababago talaga.
0: May mga nawara. We tend to accept the reality of life.
1: Pero, sa mga memories na ginagibo nito together, yaon man giraray.
0: That memories, pinapalagan nito
1: iyan. Iyo yan ang dai mabubura dindi sa kinabang.
0: Habang buhay niya to iyan na iti-cherry.
1: Yes.
0: Buhay niya to iyan na marunduma dahil nakatatak iyan sa tuyang mga puso. Lalong-lalo na about kay Ma'am Framie na about sa iyang family ang sa iyang simple life dati.
1: Oy, maring hapon dyan sa mga taga Upper Bonga baka kay Albay. Magayon ngayon magtambay at malipot-lipot na. Kamusta dyan ang mga tambay?
0: Kay Mama Maria Tagaboyag, maray na hapon tabi sa indo. Makamiss na po so dati na pagkaagaya o naka ang kaunon, masirang panira po, lalo na masirang magluto. Kaya ito si mama kang buhay pa. Nagkakarawat sa luwas kay ito, katarguan, saka naghigda sa tinampo, pagbanggi, taduma nagturo tambay tabi, tawara pang gadget. Oh, diba? Ano baga dati? Mga pang-inot. At late na relate kami, digdi tabi mo. Kang inot na gibo-gibo matambay ka mo dyan sa gilid kantina mo tapos habang napapasiram na siya irestoryahan ninyo. Baga, orida ka na dyan. Nasaan? Ako mo pa man mag-uli. Wala pa man. Dahil pa man talaga yung mga gadget dati.
1: Kasi yung namimiss ni ma'am, syempre, so dating kigibo sa yakang parents niya. Tigigibo niya naman ngunyan sa mga aki niya. Diba?
0: Tama. Talaga, ano, so nag-irestoryahan ka mo sa gilid kantina mo. Thank you, Ma'am Marietta. Kay Anthony, makimiso na magkaraon sa Rabay, lalo harampangan sa lamesa, buda ama yun magbukas kang bintana, pati pinto, tsaka magsigid niya si lola ko, dakulon akong namiss, lalo nakangwara na si papa ko. Iyo kaya pirmi ka, kauguson ko sa gabos na baga. Okay, si Anthony, ang taga-bukas kang bintana. Arig mo na ko kayaan dati, mabukas kang mga ano, kan mga bintana. Tapos sa tigpapasigid na dyan sa ano, sa luwas ka na
1: buda arog kayo niso mga ano, mga comment na ano, magayon na i-cherish. So nagsasarabayan ka mo magkaon, tapos machirismisan. Machirismisan ka mo.
0: Magay pang nag-ano, dahil nagsasaral phone. Tawala ko nga rin cell phone talaga kang ino.
1: Bako TV ang kahampang.
0: Bako kanya-kanyang agenda sa buhay. Kundi talagang may mga paghurunan ka mo.
1: Kung bagay, yun is mga dadarahon mo sa future na gusto mong gibuhon sa magiging pamilya mo. Diba, Anthony?
0: Kaya, ano, magayon na na-experience yato para kumbaga dahil niya to ganda nun ang araw ko itong ano, mga tigigibo niya. Thank you, Anthony. Kay DJ Chloe, sabi niya, maswerte po ako DJs na nabuhay sa tao kang medyo suanoy pa. Suanoy ibig sabihin ko, kang inot-inot pang panahon.
1: Suanoy. Now I know.
0: Buda ka nagruluwasan pa sana ang mga gadgets. Makamiss po suwara pang masyadong gadgets, maruluwasan pagkabanggi. Ngani magkarawat sa tinampo, wara pang masyadong lunadan ka ito. Kaya pa bako pariski na maray magbanag-balag sa tinampo. Aha, iyo man ang gatabiya. Makamiss magmatang amay, lulutuan ka kaya pamahawa ni mama. Malakaw pa siring sa eskwelahan. Tapos kay Riba ang mga kaklaseng hali sa parehong street. Makamiss so daing pigyape personal ang disiplina. Alright. So mapapatindog ta nag-overdub ako and nabakdulan ka na ako ka ito makulog po pero kang pagurang ko na realize ko na pigwa pa protektaran lang kay ako ka ito kang maestra ko. Tara, ay naging autobiography na ako.
1: Kumbaga, na-recall niya sa childhood niya.
0: Habang tigbabasa ko, na-recall ko man na mga ano, panahon.
1: Buda makamiss talaga so, ano no, magklase, lalo na kag elementary. Dati, maski harayuan pa yan, kayang-kaya mong lakawon. Kunyan, martihon ka
0: na. Maglamo ka naman yan. Grabe na ang sa iyong, ano ha, sa iyong reklamo.
1: Grabe, ano, grabe pala ng energy takang aki kita. Gari, dahing katapusan, pagaling mo sa eskwelahan, diretso ka duman na baribag kang bag mo, tapos pasiring ka na duman sa kakawat mo.
0: Diba, ano, maski untong-untong ito, kakarawat kami ka iyan, pandarakupan, maamot sa classroom mo, na maanos sila. Grabe, wala ang way of discipline dati. Ano siya na, personal. Diba? Dahil may ano talaga yan, kumbaga, apod ka iyan. Last one, tigtatao sa puso. Ako lang talaga, so grabe-grabe, so sobra na yun. So tama lang, ano, the way of this. So mga kang, ano.
1: Kingit na panahon. Wala mo panahon ng dahil. Thank you, DJ Chloe.
0: Thank you, DJ Chloe. Kay Gado, sabi niya, dakol po akong namimiyas. Pero, para sa ako, siguro sa panahon, nag-gabos pa kami na sarong. Taong niyan, baga bihira na lang. Magtaragpuan ta puro man busy sa buhay. So talaga kamo pirmi sa harap.
1: Ini ang na realidad kang buhay.
0: Buda ano ko sunarundo man ko dati pag nag brown out. Mga tigigibol dati. Pag nag brown out, nagkakawat kami kaan sa ano. So lampara baga. So ano. So gasera.

0: nagkakamot ako kay Ian dati. So, shadow, anino, at hindi ano kasi. Pagwara ka talaga, mga ginibinado. Very creative ang sa imong isip-isip. Thank you, Tabi. Gano'n, maraming pagkamusta na dyan sa may kampag konsika kay Basima Naichi.
1: Balang araw, Gado, ano, maabot man ka mo sa point na talagang magkakaiwa ka mong time, giraray, para sa saro. Para sa kada saro.
0: Aha. Correct ka dyan. Kaya, Nathan Kanaya, siguro para sa akin, yung namimiss ko ng simple life dati, yung di pa komplikado ang lahat, yung walang mabibigat na problema, walang stress, walang inisip na ikaka-worry mo. Ngayon, napaka-komplikado na lahat ng bagay. Ultimong crush mo, hindi mo masabi na crush mo siya. Yung kontento ka nang mahalin siya ng palihim at tingnan siya ng malayo. Hi, swara lang.
1: May pang ganon.
0: Iba ang sa iyang ano. Iba ang sa iyang hugot digdi ha.
1: Kung baga, grabe ng pasakit kung panahon ngayon yan. Tamas kiso crush mo, di mo kayang, i-express sa iyang namamatian mo.
0: Dahil ang anaisip ko din dati, the cool na ways para sabi kakang crush mo ino at maski mag ano baga surat-surat dati subarkada mo na papakam sabi mo sa ano sa crush mo na crush mo siya, diba? Tapos yung mga ano dati mga ways natin ng panliliga. Kulon.
1: Sana balang araw ano. Wow, parang
0: balang araw ano naman.
1: Balang araw maamin mo rin sa crush mo na crush mo siya.
0: Sana magkaroon ka ng lakas ng loob, tibay ng dibdi.
1: Kaya mo yan, Nathan Kanaya Api.
0: We support you. Oh yeah, halat. Sabi ni GJ Vico. Pa-shout out na. Maura na pagkahapon. And happy Pride Month.
1: Yes, happy Pride Month.
0: Happy listening. Hain kami niyan.
1: Happy listening sa in. Sa in siya mo niya.
0: Siguro yan siya sa ano? Sa San Carlos ka ba?
1: Wala mo na iba. Busy sa work.
0: Happy listening kay DJ Vico and the Happy Pride Month. Kay Ma'am Ye, kanya ta ang na-miss niya dati, yung pagpapakaturog ka ni sinda ni mama niya, buda ni papa niya pagkauntod, tapos ako habok ko. Habok niya, Ma'am Ye ka. Tapos ang gibok ko, kaan, minapahaloy-haloy ako kaan sa paghugas kang plato. Ta ako ang nakatoka maghugas pagudto. Tapos, nasusugman, girare ako kaan ni Papa. May darang pambado. Aray ko.
1: Ining ano, ining gibo ni Ma'am, ano ini, talagang pag pinagsisihan niya at ano, hindi siya natulog nung bata pa siya.
0: Taon niya, di pisira na magkaturo. Magkahanap kita sa pagkaturo. Pero ako, binakay man ako dati gang ano, sige. Amo ko talaga magkaturo na ako dati. Kung ako saan magparakawa, arke yan, ano, nagibo-gibo. Tapos, nag-abot sa point na niralagan kikating ko sumatami.
2: Bye-bye,
1: para sa magkaturo.
0: Magkaturog na talagang ito. Tanga ni magdakula da. Totoo pala.
1: Gariba ko.
0: Abo ko talaga kaya magparakaturog. Kaya nagtatakas ako na buro magdula ng kaya.
1: Ay, yun ang makamiss, no? Susugun ka baga na may danang pangpakul or kaya so ano?
0: Grabe na pura mo kaya.
1: Ano yan? So, tiglalag kapag mahewas ang ano mo?
0: Aha! Tapos na, ang ano kaya, ang siste kaya na, tataraman kang kakawat mo, uya na nga si mama mo, dadaralaganan ka kaya kong hain, uya na nga si mama mo, pamakbo, ay, abaanan, madlag-dulag. Thank you, Ma'am. Yeah, kanyata. Kay Ma'am Clarita Castro, marami po akong na-miss, pero ngayon po, simple pa rin ang life namin. Diba? Maraming na-miss si Ma'am Clarita, simple pa din ang life nila. Thank you, Ma'am Clarita. As kay Ma'am Desi Buneo, ang namimiss ko dati, so kawat sa napirmi, ang nasa isip, dahil problema, natig-isip,
1: diba? Kung
0: paano makatakas, ta makawat sa luwas, ta pag-unto kay puhan, magkaturog tangani, magdakula. So, da, ano, so ang tig-isip mo sana kung anong kakawato nindo sa mga ano masunod. Una ang tig-isip mo kaiyan. So, paano mo magpadakol ang text mo, ang polls.
1: Diba? Diba dati, ang tig-iisip na lang kung ano ang anong kakawaton mo, pag-uli mo, si CCM.
0: Ang tig-iisip ko kaiyan, pag-awad sa text, paano daw ngayon tira ka ining bato kong ino? Kung pahala ba? Kung pahalipor? Kung pahalang ka? Yung may mga tira iyan ah. For your information, kung naitabi ining aram ko. Di ba may mga tiraan ang mga pamato sa text? Halimbawa ngayon, ini ngayon, ipatahaw ngayon, matahaw ngayon, ini painutan ngayon, ini panlikod ngayon. Mga araw ka iyan.
1: Di ba? Simple yun lang talaga. Simple yun lang so mga pagmati ta dati kang ano, kang aki pakita. Yung
0: complicated na things na tigiisip ko dati. Takulaon ang problema iyan para sa kuya pag naubusan na kang text. Ta, madisponer na naman ang isip mahanap ki dito.
1: Siguro kaya simple baga ang paghiling takang buhay ta dati. Wara kitang bilang aki, wara kitang problema. Ta iyon gabus baga sa magurang ta. Iyan, tapos kang nag-abot naman kita sa adulthood. Gari, it's time naman na para kita naman sumagpalit sa position kang parents ta.
0: Sabi
1: so, nga ba, mag-give back na kita.
0: Ni, Taylor, you're on your own na.
1: Kung baga, ika naman, mas gugustuhan ko man ito na ako naman kaysa habang buhay, so sing parents mo lang ang terme. Yeah. Kung baga, pasapasan lang.
0: Magkalipas sa last 4 nin pagkahapon. Salamat sa inyo. Siyempre, mabalik pa ang tugtugan ng One Radio.
1: Tin, do ka na.

0: susi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin. Lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalit drugs at drugs.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Anong pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan!
8: Survey on geomatics and construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, division, consolidation, as-built, structural survey, Vergonio. Geomatics and construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Vergonia Building, Riosa Street, Kinalekaba, San Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Vergonio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Vergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: One Radio.
12: Tindugo na.
11: One Radio News FM 91.3.
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Team Duguna. Ay, pabati pa lang dyan kay Marina pagkahapon sabing DJ V. Kay Wad Ella na pogi daa and kay Kap Aganda and sa barangay San Carlos Tabaco City and nakatutok sa One Radio.
1: Thank you.
0: Ay, Marina pagkahapon Marina V patmoran ura na pagkahapon sa dyan sa barangay San Carlos.
1: O, yung nagpahabol.
0: Ay, sige. Wala na.
1: Si Junjun, sabi niya, makamisun man, so dati na nag-saralguhan daa sa tinampo.
0: Ayan.
1: Ako lang pa daa kayo ang mga sasakyan, sa kada ataraguan. Ayan. Tapos, pag-unto daa, magbasa kay comics. Wow.
0: Natik-ar kila na adyusin tabos.
1: Ay, baka lang kaan.
0: Kang ino. Tapos, so, aram kong nata ang salgo, tigkakawat sa tinampo.
1: Nata.
0: Dahil mo na, dahil nakaipuhan, maglinya baga sa tiglinya.
1: Ah, iyo.
0: May mga guhit na.
1: Wala ko, may iba pa siyang deep meaning.
0: Wala. Sa wala tinampo dati, diit pa man lang ang nag-aaraging, ano, aaraging sasakyan. Ino. Doon talaga ang tigkakawat sa tinampo. Mag-iit na. Tawagan sa tinampo. Maribokon pa. Lalo na pag kahapon. Yun yan, di pisilong nakawagan. Malun mo kawagan ta.
1: Maligis ka.
0: Ito na sana nilong harali-halik ka iyan.
1: Thank you, Sir Junjun, sa sayo mong pahabol na komento.
0: Ma'am Christina Cobilla, sabi niya, na-miss ko dati sa so love letter bago mo mabuksan.

0: Pakistan may nakasurat smile
1: before you open.
2: You know, iyo daw dati mo makilig iyan pero may angry ka cringe pala nila. Pero nakakatabang siya. Smile before you open.
0: Nag-give mo na ako dati kaya yan.
2: Talaga, may smile before you open pa.
0: Yeah, ano talaga, parang mandatory siya. Nakaipuhan na mo talaga ilaan.
2: Sige.
0: Smile before you open. Para kumbaga, ano, introduction mo siya. Bago buksan.
2: Kumbaga, bago mo buksan, pigkilig ka na dapat.
0: Yan ang ano, bago mo basahon sa context kansura, dapat ano, naka-ano ka
2: smile
0: na.
2: Ka na.
0: Oh, naka-ano ka na, naka-set, ay naka-set na so ano mo, sumud mo. Mood setter iya.
2: Wow.
0: Gano'n ka nagnarumduman ni Ma'am Christina.
2: Pero, thank you, Ma'am Christina.
0: Paldo ini dati sa mga ano, love letter.
2: Oh.
0: Yes, narumduman niya.
2: Hindi ko talaga yung narumduman ang smile before you open.
0: Yung mga flames dati, di ba? Mga flames na... Nibigay ako. Huwag niya ka mukha.
2: Ay, yun! Tapos may maluwas man dyan pag lover.
0: Aha,
2: ay, pwede.
0: Yung common kaya. Ay, lover niya ka mo! Pag friends. Friends na naman yaka mo.
2: Friends lang.
0: Oh, what are that next time? Lover. Friends, lovers, admiration ba ang A? Ako naroon mo. I'm married na. Grabe. E, engage.
2: Mamang ka yan.
0: Ay, enemy ata. Enemy. Yan ang buong ko dati. Tapos ang S, ano ba? Ngayon po ako. Pero hindi mo ko sa aga. Mapaalam na kita. Alasing po na ba?
2: Ay, Sir Christian Averchan. Mali na hapon, no? Nakahapon.
0: Yeah, sa aga girara. Yan, siyempre, yan sa mga tutuwa na naging turugtugan. Sa tugtugan, ano, wala. Kaya iba nandito kami din yung bago sa Rexoin.
2: Anyman po, si Berna Banawon. Salamat, giraray mga katindugan na sa aga giraray. Hindi lang yan. Sa tugtugan, on one, sa One Radio. 91.3 News FM.
0: Tintugunan.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station radio, News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, the best. But to all, ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Shada at mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Baretang lokal!
0: Parada 30!
3: Parada 30!
4: Sa headlines, kan mga parada nin barata.
0: Parada 30!
2: Parada 30!
0: Headlines!
4: Lalaki arestado makalistig bason ana sa diring tugang dahilan subuot sa pagputol ni napuunin kahoy sa barangay Magapo, Tabaco City.
5: Labi sa 2,000 na metrikong tonelada kan produksyon in abaka na irehistro sa probinsya kan Katanduanes.
4: Mga night market vendors na nagtitinda sa bypass road kan San Vicente, Tabaco daima na pigbabawala na kan LGU.
5: Sarong wanted person sa Manlipot, Albay arestado.
4: Masbate seismic station ipinaliwanag ang rason na kanasaryen ng mga linog sa probinsya.
5: Provincial administrator nangapodan sa publiko na magreklamo kung may overpricing sa aggregates sa Albay.
4: Salado National, Senator Gatchalian nanumpa bilang bagong Senate President pro tempore makalis ang bagong balasahan sa Senado.
5: Senate Duribon ay ipapaapod si Romualdez sa investigasyon na kan flood control scandal.
4: Big Fish na imbalto sa flood control scandal nakatalaan nakasuhan.
5: Pilipinas sa pupunana ang pagtitindog ni nasadiring oil stockpile.
4: UN nagpatanid sa matinding epekto kan El Nino sa kinaabahan.
5: Sandigang bayan ibinasuraan motion na Representative Romualdez sa nahaliunan na travel ban kontra sa iya.
4: Sa lawas sa kanasyon, Taiwan na kinumpirmar na duwa ang nagadana sa nangyaring pagbagsak kan sarong military training aircraft.
5: Labi sa 10 katawo gadana sa mahiwasang pag-atake kang Russia sa Ukraine.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
4: Diyos maray na pagkahapon na Bicolandia. Aldaw po kitangunyan ni na Miyerkules, Hunyo 3, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Rutas.
5: Ako man po si Bernadette Banahon.
4: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Again, One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 Mix. Kana sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika market nationwide.
0: Parada 30! Parada

0: Arestado ang sarong lalaki makalis kay ng tigbason ang sa iyang sadiring tugang sa Purok Siate, Barangay Magapo, Tabaco City. Binistong suspect na si Alias Ando, 52 anyos, mantang ang biktima binistong si Alias Adiagara. Sigun sa pulisya, nagluluwas na nakasabatan kan biktima ang sa iyang matuang tugang asina kinompronta siya kaini dahil sa subuot na pagputol nin po ni na kahuya. Makalis ang konfrontasyon, biglang tinigbasa kan na suspect ang sa iyang tugang gamit ang tabaka asin tinamaan ini sa walang parte kan na sa iyang pandoka. Nadara naman sa ospital ang biktima para sa medical na atensyon. Nastanto tulus-tulus man nagsagibon in hot pursuit operation ang mga otoridad, kaiba ang mga duty patroller kan Barangay San Vicente na nagresulta sa pagkakadakop kan na suspect na pag-araman man nan suspect igwa asin ang biktima. Igwa subot nin alitan na may kinaaraman sa daga. Sa presente, nasa kustudiya na kan Tabaco City Police Station na nasuspek para sa magkakanigong disposisyon.
1: Yan transtanto na irehistro ang 12,000 na metrikong tonelada kan production kan abaka sa probinsya kan Catanduanes ngunya na enot na quarter kan taona. Sigun kaya Philippine Fiber Industry Development Authority Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Los Huegro na nasa 2,800 na metrikong tonelada ang produksyon huli tapig ani magin ang mga nadanyaran kan mga nakaaging kalamidada. Dagdag pa niya na haros katumpad ini ni 25% sa laugan na sarong taon na senot na quarter. Piglalao man maninda na mag-abot ini sa 12,000 sa 13,000 na metrikong tonelada ngunya na taon na huli ta magayon na sinalangkaw ang produksyon. Alagad, igwaman subot ng mga abaka farmers anday pa masyadong nakakapag-ani. Kadakla na sa mga igwang darakulang produksyon gikan na sa Karamoan, San Miguel, Viga, asin Barasa. Naging dahilan man sa paglangkaw kan produksyon ang mahal na presyo kan fiber asin nakisama man anatag init kung sa ina madaling nababalad ang mga abaka. Sa presente, nasa 96 hastas ang gatos ang presyo kay ni depende sa grado asin na pinakahababa na ang 48 kada kilo na presyo sa probinsya.
0: Yan, trastanto, day man na pagbabawalan ang mga partsyenda sa night market na magtinda ka na sa inda mga produkto sa parte kan bypass road sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police kan Tabaco CPS, na nai-report na niya tulos ini kay Mayor Ibragis asin sigun sa alkalde na bilang konsiderasyon sa inda asin harayo naman ini dahil naman inda ibabawal basta yuso na sa naninda ang napagtsyenda sa lugar na dahil maging masamok ka. Dagdag niya nagkamawutan na kan alkalde na maging organisado subot sinda asin bakuwatak-watak ang pwesto kan mga ini sa lugar dahil ang subot asaro ining pasaran asin kaipuhan na maging maayos ang lugar. Magigirumduman man na kanagalis na bulan naging epektibo ang Executive Order Number 16-A Series of 2026 na konsain nagtaong direktiba na poon Lunes hasta Webes na sana ang night market sa syudad poon alas 7 in Bangi hasta alas 12 in magagahon na. Konsain, nag-agi man ini sa konsultasyon kay ba ang mga night market vendors sa kanagosto 21 kanaglis na taon asin iyuman ang napag-uruyunan sa naunang bitan ng hururon.
1: Pasiring man kita sa mga detalyes kan Barreta sa Manilipot, Albania. Arestado ang sarong 63 anyos na lalaki na may kinakahampang na kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa isinagibong operasyon kan hapunin Hunyo 1 sa Banuaan kan Manilipot, Albaya. Ministro kan mga otoridad ang naarestar na akusado sa alias Nado, residente kan ang Manilipot, Albaya. Siya inarestar bandang alas 5.30 nin hapon kan pinagsarong pwersa kang Legazpi City Police Station bilang lead unit katabang ang 2nd Albaya Provincial Mobile Force Company. Isinagibang pag-arestar sa bisa kan warrant of arrest na iniluwas kan Mayo 21 taong

0: Otoridad na seryo ng pagyugo na namatean sa nagkapirang mga banwaan sa Masbate sa nakaliis na mga aldaw. Ini makaliis na makapagrehistro ng limang seryo ng mga linog sa probinsya. Sigun kay Masbate Seismic Station Officer in Charge Ronald De La Cruz na natural sa naan arugan na mga pangyayari urog pang igwang aktibong fault zone sa probinsya. Kung aktibo subot ang fault line, komon talaga na nagkakaigwanin mga pagyugo. Basa doon sa datos, nasa magnitude 4.5 ang pinakamukusog na linog na nairehistro sa lugar. Namate ang subot ini sa mga banwaan na kanapalanas asin di masalang. Tatakod kay ni, binayuhan na kan opisyal ang publiko na maging mahinaon asin di magpanik kasabay ka na pagrumdom sa DACA, cover and hold, in kasong nakaka-experyensya ni linog.
1: Mientras tanto, nangapoda na si Albaye Provincial Administrator Raul Rosala sa publiko na kung in kaso na may manutara na overpricing sa presyo kan baybay asin graba sa probinsya, tulos na magsaangat nin formal na reklamo sa saindang opisina nganing maimbestigarana. May kinaraman kaya ini sa naging reklamo sa social media ni na dating barangay kapitana asin na presenting barangay kagawada. Sigunbas ang sayang opis na reklamo nganing maimbestigaran kung nata ang mahalan ng wara naman ni anuman na paglangkawa sa mga aggregates sa sering man kung in kaso na maraman na nabakal ini sa hardware bako na ninda ini sakop alagada pag-urulayan ninda ini kung anong opisina na an may kapot kay ini para sa maninigong aksyon.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Alas 5.14 ni na pagkahapon. Asiring man kita sa detalyes kan mga barata sa lado na natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
0: Nanumpa si Senator Sherwin Garcialian bilang bagong Senate President pro tempore makaliis isuunad ni Senator Vicente Tito Soto III ang namosyon na hindi makaliis na ideklarar bilang bakante ang nagawas na komite kana Senado. Nakakuanin na korum ang Senado makaliis mag-atindir ang 12 mga senador kay banan ang pigko konsiderar na Black 11 asin na nagsipot sa sesyon na si Senador Chis Escudero. Pinagbasehan sa rules ang 22 na mga senador makalis ang padakos na pagtatago ni Senador Ronald Bato de la Rosa asin pagsuko sa mga otoridad ni Senador Jinggoy Estrada katakodakan pigkakampang na mga kaso. Pinangaranan man ang mga bagong chairman kan mga komite kaibanan ang minasunod. Senator J.B. Ejercito sa Committee on Finance, Senator Vicente Tito Soto III sa Committee on National Defense, Senator Panfilo Ping Lacson sa Committee on Public Order and Committee on Accounts, Senator Erwin Tulfo sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigation and Social Welfare and Rural Development, Senator Rafi Tulfo sa Committee on Public Services, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Senator Risa Ontiveros sa Committee on Health, Senator Lito Lapid sa Committee on Games and Amusements, Senator Chis Escudero sa Committee on Housing, Senator Mig Subiria sa Committee on Foreign Relations.
1: Yan trastanto inimbitara na kang Senate Guribon Committee si dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpapadagos kan pagdanguga katakod ka na subot flood control skandala. Sigun kay Senator Pia Cayetano na chair ka na komite na katalaan ang hearing sa aga Hunyo 4. Kaibana na si Romualdez sa 34 na personalidad na inimbitaran kan komite marurumduman na inot ng pinaymutikan kan kongresista ang mga akusasyon asin nanindugan na bako siya ang nasa likod kan mga proyektong pang-infrastruktura asin budget insertions sa gobyerno. Inimbitaran man kan komite ang 18 na individual na nagpabistong dating mga tauhan kan Philippine Marines na nagtataram na naghatod subot sinda ng mga kickbacks sa nagkaparang opisyal kan gobyerno. Inimbitaran man si dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na dati nang nag-akusar sa nagkapirang mga kongresista katukod kan flood control anomaly.
0: Yan tras tanto, nakatalaan na magsuunad ang Department of Public Works and Highways ng kasong kriminal kontra sa mga big fish na embargo control skandala. Ginibon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngunya na Miyerkules, Hunyo 3, kasasabay kan inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Nagsayumaman ang opisyal na pangaranan ang mga respondent as in sinabing ang mga ini ang high profile o darakulang personalidad sa Bulacan. Isusunod ang kaso sa Aga Webes Hunyo 4 sa Manolos Regional Trial Court. Magigirumduma na enot na ang inaprobaran kan Office of the Ombudsman ang criminal charges kaibana ng plunder kontra sa mga prominenteng legislador kaibana na si Senator Jinggoy Estrada as in dating mga opisyal kan DPWH. Enot naman na nagsuunad din mga reklamo ang ahensya ni na mga kaso kontra sa nagkaperang district engineers as in private contractors so huli sa manumali ang mga proyekto sa Bulacan na as in iba pa ng mga probinsya sa nasyon.
1: Yan tras tanto pupuuna na kan gobyerno ang pagtitindog nin sa dering strategic petroleum stockpile sa Pilipinas. Makalis maapektaran ang supply as in presyo kang langis huli sa tensyon sa Middle East. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing kariribukan ang nagpahiling nin pangangaipo para sa mas pusog na energy security sa nasyon na naglalaom sa imported na langis. Sa irarong kang plano, ititindog ang mga pasilidad kan Philippine National Oil Company nga nina magtambak nina reserbang langis na malagpas sa presenting inventaryo kan mga pribadong kumpanya. Obeto kay nina makapagtaonin dugang na buffer sa supply kang nasyon sa panahon kan krisis. Igkakarkulong maabot sa 500,000 na bariles na enot na stockpile na igwang pokomas o menos 5 bilyones de pesos na kantidada kaibanan ang pagtitindog nin mga tangke, pipeline, pantalan, asin iba pang pasilidada. Sigon sa DOE na nakikipagkoordinar na ang gobyerno sa Philippine National Oil Company asin Maharlika Investment Corporation nga nina matapos ang kasunduan sa laog nin duwang bulan kasunod kan feasibility study asin site evaluation. Plano man kan gobyerno na padakulao ng reserba nga nina madugangan ang presenting 30 aldaw hasta 60 aldaw na inventaryo kan mga pribadong kumpanya asin magdugang nin pokomas o menos 30 aldaw na buffer stock.
0: Nagpatanid ang United Nations na makaka-experience ng matinding epekto kan El Niño ang kadakol na nasyon. Sigon sa World Meteorological Organization na mas magiging makusog ang El Niño sa naitatadang parte kan taon. Magre-resulta iniya na mas matinding init kan panahon sa bilog na kinapan. Bigko konsidera man kan eksperto na inian magiging super El Niño. Padagos ang pigsa sa gibong pagbubantay kan mga eksperto sa kondisyon sa mga rehiyon na sa Central Pacific. Nabibilog ang El Niño in kasong nagkaiguanin pagbabago sa daloy kan parosa konsain nagaagi ang mas mainit na tubig sa tropical Pacific Ocean.
1: Dahi tinugutan na kang sandigang bayan ang kahagadaan ni Leader Representative Martin Romualdez na bawion ang precautionary hold departure order kontra sa iya. Katapod kang subot pagkakaimbwelto kay ni sa isyo sa flood control scandal. Basado sa desisyon kang sandigang bayan 7th Division, sinabi kay ni na dahi nadepensara ni Romualdez ang rason kay ni na pangangaipunin medical check-up. Nagpalyar subot ang kongresista na magsumiter din medical records sa medical abstract o schedule kan sa iyong check-up sa Singapore. Dugang pakan korte na nagpalyar man si Romualdez na magpahilingin patunay na nagkaigwa siya ni na kaparehong biyahe sa ibang nasyon para sa pagpapabulong. Antes pa man na maimbuelto ang pangaran kon kontrobersiya sa flood control projects, marurumduman na sa presente pigiimbestigaran ang dating House Speaker huli sa subot plunder, direct bribery, pagbayular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery as in money laundering. Niyan tras tanto ang naunambitan ng mga akusasyon ang mahigot na pinahumutika na kan kongresista.
0: Mientras tanto, aminado ang grupo nin Paraoma na maski papaano makakabawa sa gasto sa produksyon ani pinautob na tapya sa presyo ka na produktong petrolyo. Sigun kibantay bigas spokesperson Kathy Estabillo, nadaiman dapat maging kampante ang mga namamanuan uli sa pabago-bagong presyohan urog na o urog pang harayo pa sa pre-crisis ang presyo kan langis na nasa 55 peso sa kada litro bago pa naman subuot automatiko na nagbababaan na presyo kan abono kaya magabat man liwat ana paasano na ka na mga paraoma katakod kay niya padagos man ana pangapuda na ka ng grupo na ibasura na kan gobyerno an oil deregulation law ang ani nadagos na makontrol ana presyuhan na dugang pagkainiya na wara man napatud ana sa indang pangapudan na ibasura ang value added tax as in excise tax ulit ta day man ini nakakabalik sa mga namamanuaan na sigun pakiestabilyo na maski pa igwang big time na pagbaba sa presyo kan produktong petrolyo wara man na nangyayari na pagbaba sa presyo kan bagas as in iba pang mga barakalo na alas 5.23 ni na pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuwing panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngay po niya nin minerals kay guli ng paginom ni sarong kapsula roal daw. Nga ni makalikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Nasabi po ka na pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektarong niyan sa Northern Luzon, Central Luzon, as in Western Section, kan Southern Luzon. Dahilan ka ini ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, as in Pampanga. Magkakaigwanin paminsan-minsan na paguran, posible digdian flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sagkod-sagkod minsan makukusog na paguran. An Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, natadadang parte kan Ilocos Region as in Central Luzon, magkakaigwamanin madampog na nakalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, posibleng maligdian ng flash floods o landslide, dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan na may mga makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, an Aldao masirang alas 5.26 nin pagkaaga as in masunod pa alas 6.23 ang ngunyan na pagkahapon na. Alas 5.25 nin na pagkahapon. Pasiriman po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Buminagsak ang sarong Taiwanese military training aircraft durante kan simulated engine failure exercise. Sigun sa Defense Ministry na nagresulta ang aksidente sa pagkagada na kan duwang piloto na luna dagay niya. Nag-crash ang T-34 plane sa runway sa Gangshan Airbase sa siyudad kan Kaohsiung. Nagbilog naman ng Task Force and Air Force nga inaimbestigaran ang rason na kan nasabing aksidente. Na-identifikaran man ang mga piloto na sinda Lieutenant Colonel Liu as in Lieutenant Colonel Guo. Mientras tanto, nagpaabot man ng pakikidumamay si Presidente Lai Ching-te as in inapod ang mga piloto na heroes as in pinasalabatan sa indang sakripisyo as in dedikasyon sa Taiwan.
1: Mientras tanto, naglunsar ni na mahiwasang airstrike ang Russia sa Ukrainian capital na Kyiv. Nagresulta ini nin danyo sa kadakol na edifisyo as in mga kaharungan sa lugar. Pigkakarkulong na sa 10 nga mga katawo ang nagadaan sa magdamlag na pag-atake ng Russia kung sain labi sa sanggatos na katawo ang nairido. Binagsarong drone as in missile attack ang binutasan na kang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Tigo konsidera kang Russia na magbalosinda huli sa inot ng mga pag-atake kang Ukraine kan mga nakalis na simana.
0: Yan tras tanto, padagos ang giyara sa Southern Lebanon na maski painako na kan Israel asin Hezbollah ang naplanong tigil putukan na propuesto kan Estados Unidos. Sigon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang parehong kampo na punduhon na ang giyara makalisaan na makaulay ang nasindang mga kinatawan. Tinanggap man subot kan Hezbollah ang nagkasunduan na punduhon na ang pag-atake sa Israel kapalit kanday pag-atake kan Israel sa Beirut. Kinumpirmar ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagkasunduan na alagad nagpatanid na magpapadagos ang pag-atake kundi imapundo ang Hezbollah sa pag-target sa mga syudad asin sibilyan na kan Israel. Sa ibong kini, sinabi ni kan Hezbollah na nagsagibon nini ng mga pag-atake gamit ang drone asin artillery laban sa mga militar kan Israel. Mantang nairistro man na kan Israel na naharang kini ang duwang projectile hali sa Lebanon. Iguaman na panibagong airstrike ang Israel sa Southern Lebanon. Huli digdi, nagpatanid man ang Iran na ang anumang pagbalgar sa tigil putukan sa Lebanon may kukonsidera nga pagbalgar sa nag-iiral na kasunduan sa pagultangan na kan Iran asin Estados Unidos. Mientras tanto, nanindugan man si Trump na nagpapadagos ang diplomasya asin nagtitinir na epektibo ang kasunduang ceasefire. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatudakan mga barata sa Technical Department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay tama na sibilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puliya. Marina paghapon man sa satuyang mga live viewers kay Briagas Adlao, John Paul, kay Andrea Patrick Dionido, kay Judy Hicap, kay Ma'am Annalisa Binos Balmasada, kay Jerry Delmo Kapitin. Marina paghapon sa mga taga Malolos kay Romnick Bilaos. Kami po ang sendo naging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tinduna! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asinks Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated.

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Caps Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Fast Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Kisai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soup. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Kaya po niya kan oras para mamantiniran sa ito yung mga sadire sa pig-aapod na me time as in self-pampering. Sa in pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa, 150. Mani Pedi, 50. As in duma naman kita mapa Hand Spa, Gluta Drip, Gluta for Push, Slimming Excellis, Meso Lipo. As in kadakul pang spa essential services. Kaya amari na sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Sampang Sena Kanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. Hindi kayo magduma na sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Val. Thank you so much, Pink Spa! Oro dyan lamang po sa satuyang pagbabalik. May ichichika ako sa inyo tungkol po naman sa Leo Lavandero Laundry. Alamin natin yan ha, kaya dyan lang kayo.
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz Puppetry!
0: Ay. Ano nga ba talaga ngayon ang pinag-uusapan? Bakit nila pinipilit na ibalik ang mga bagay-bagay na hindi dapat pag-usapan na dahil... Siyempre, nakapag-move on na sila. Pero matunog na matunog pa rin. Siguro kasi dahil parang naging enterprise ang kanilang love scene. Kaya naman, etong si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla ay tumutulay pa rin sa mga alaalang nakaraan at siyempre sa puso pa rin ng kanilang mga fans. Meron kayong chance na magkabalikan ang kanilang love team? Kahit isang bilang love team man lang para mapagbigyan ang kanilang mga fans isang napakagandang pelikula? Ngunit subalit na tapo at marami din naman nagsasabing, oh bakit ano na nangyari doon sa Kat Din? Yung tambalan Catherine at Alden na talaga namang sumabog ang box office dahil sa sobra talaga namang tinangkilik ng sambayanan at hindi lang ng sambayanan Pilipinas ha? Kundi ng buong world. Buong world? Yes! So, eto na lang, ha? Kung nakikinig man po ang mga producer dyan. Producer? All at mga producers dyan. Bakit hindi na lang pagsamahin? Daniel Padilla, Catherine Bernardo, at Alden Richards sa isang pelikula. Ayan. Para matigil na yan. Kasi hindi talaga titigil yan. Diyan talaga natin malalaman kung ano nga ba talagang klase, charisma, karisma, panghihikayat, pagmamahal ng mga fans sa kanila. Talaga siguro mga 3 buwan ipapalabas sa mga sinangkay ng pelikula, eh talagang yan na. Yun na talaga ang pinakamatinding manifestasyon na ang hirap tibagin ng Catherine Bernardo, Daniel Padilla at Alden Richards Triumvirate. Gusto niyo join? At syempre dapat isama si Cici Maturan. Sure! Isiningit na naman ang self. Dito lang po nagkakatalo kung anong klaseng kwento kasi dapat talaga matindi ang magiging kwento at takbo ng mga pangyayari sa pelikula para maging excitement. Sa ending kasi isipin natin saan mapapapunta si Catherine? Kay Aldin o kay Daniel? Ganon? O ano, kung meron po kayong mga comments, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, audio live stream sa One Radio 99.7 News FM. And of course, nandito pa rin po kayo sa Best Cafe Radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show, tindugo na!
6: Honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap.
5: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show.
11: The Tita Poliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
13: Prevention is better than cure.
14: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
13: Magbong!
8: Plus Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palax ginseng.
13: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman
13: tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
13: May kakayahan din
8: mapabalik ang sex appetite.
13: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal. Hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang wonok. Whole chicken lechon asal, 330 pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwede mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
15: The Tita Poliana Show!
16: Hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Para doon sa mga kararating lang. Sana po naman ay naging maganda ang inyong maghapon, mapagpalaya, and most especially, naging very inspiring ang inyong wonderful Wednesday. Ang oras po natin ngayon, ganap ng 6:36. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating palatuntunang The Tita Poliana Show with your Josen and Kahibangan. Tita Poliana, sa kung alas 9 po kita magkakaribanan. Iwa po kitang TikTok account. Pwede po kayong pumasyal doon. Pwede nyo panoorin ng lahat ng mga contents doon. Yes, pwede nyo rin i-like. Pwede nyo rin i-follow. Josen ng Kahibangan sa TikTok. Ayan, doon nyo makikita ang beauty ko. At least naka-filter. Pero sa ating live stream, audio lamang po. Para ma-feel nyo talaga, ay, nakikinig ako sa radyo. Ayoko yung radyo na may mukhang nagsasalita. Tapos hindi naman kagandahan. Diba? Ay, mali ba yun? At least, mapakinggan niyo po kami sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre, para sa ating mga commentators, good evening po, Tita Poliana, watching live, Barangay Angas, Bicol, Basud, Camarines Norte, Philippines. Sobrang malamig na gabi talaga? Happy Wednesday evening, everyone. From Dave Pasit. Hello, Dave. Kumusta na kayo dyan sa... Talaga ba? Malamig? Dyan sa Basud ngayon? At Lies, makapasyal nga dyan. Sure! Hello naman kay Romnick Belaos. Good evening din sa'yo. At eto, good evening po, Tito. Always listening to you every night. But shoutout po sa Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyari's family of Panarayon, Bakake Albay, from Ikauna po family of Fatima Tabaco City. God bless to you po, Tita. Oh, thank you so much, Eusebio Castillo. Maray nabanggi po, Tita Poli. Hello, Bernal Daisy Buena Obra. Hello, Miomi. Victoria Donato from Florida. Oy, umagang umaga. Good morning, Florida. Kamusta ka na, Tita Vicky? At syempre, hi, Tita Poling. How are you nipo? Sabi naman ni Levy Binias Fernandez, I'm okay naman, Levy. Sana you're okay too. At sana ikaw ang magtahi ng aking wedding gown. Wala pa rin nakaka-recover. Wala pa makapag-move on sa aking pagpapakasal. Parang hindi ko na yata kaya. Parang i-take down ko na yung picture na yon. Pero sa totoo lang, ang ganda ko dun na. Ako po ay alipin ng filter. Char! Parang enjoy ako ngayong araw na to, ano? After a few days of, you know, not feeling too well, now I feel so great. Thank you so much to the Most Holy Spirit, to the Lord Jesus. Thank you. I feel so much better today. At sa lahat po naman ng mga nagdadasal, dahil hindi nila napakinggan ang inyang Tita Polly, nabakot masyadong magayon nun. Pero mahamud doon, dahil manina na paparong. Pigparong-parong talaga ang radyo. Dai! Aday ko! 6:42. Oh, eto na yung chika ko, ha? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya. Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and detergent, and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 for up to 7 kilos, and 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. Meron pa tayong free loyalty card at mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily on Leo Lavandero from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay na...

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Kumita ba ang tayo sa huli? ano yung pelikula ni Don Bell? Tayo sa wakas. Ayan, kumita daw at isa ito sa pinakamalakas na pelikula sa 2026 sa first day. Dahil ang kanila

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedes Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The great way to transformation is here.

hello, hello, hello. Tak Moon. Welcome, say good on all that is cancer doing programming the Tita Pollyanna Show. Third day of June 2026. Ako musta naman? Okay naman ang June. Ako parang ang feeling ko ang ganda-ganda ng vibration ng June para sa akin. Kasi starting June 1st, I felt a little but much better. Bakit di makapagsalita ko? Kasi I'm so flabbergasted. Flabbergasted! Sana kayo rin po, kung meron po ngayon mga dinaramdam sa inyong mga katawan, dahil syempre, mortal po tayo. Katawang lupa po ito. Kaya naman, napakaselan po at maya't maya, meron po tayong nararamdaman. Kung kaya naman, dapat gawin natin ang lahat ng ating magagawa para maiwasan po naman tayo ay humantong sa mga di kagandahang pakiramdam sa ating sexy body. Hello to Annalisa Binoz Balmaceda. Good evening sa iyo. Ganun din kay Jean Abrera Christian. At kay Tita Cherry Borja. Good evening po. Thank you for listening sa ating audio live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre dahil second hour nag-entertain po tayo ng ating mga chatters mga texters talagang ano ha, nakakainis. Eto actually putol-putol yung kanyang pinadala. Actually nagsimula ito kaninang tanghali. Pero inipon ko lahat ang aking lakas upang talaga aking maunawaan kung ano ang kanyang nais ipaabot. Itago na lamang daw natin siya sa pangalang Charmaine. Charmaine? Ayaw mo ng Vanessa. Ayaw mo ng Bernadette. Ah, sige, Charmaine. Si Kuya, oh, tuwang-tuwa, Charmaine. Anyway, ang kanyang katanungan, paano lisanin ang isang mapanakit na relasyong tumagal ng 7 taon? Bakit? Bakit mo pinatagal ng ganun? Nako, Charmaine, alam mo, yung ano sa isang buwan pa lang, yung unang-unang talagang panahon na sinaktang ka, dapat umalis ka na kaagad. Yan lang po ang nais nating ipaabot. Pero marami din kasi ako nakausap, no? Like, or teka sandali. Parang mayroon din akong personal experience na ganun. Hindi naman ako sinaktan ng... hindi ako sinaktan ng physical, kundi emosyonal. Pero hinayaan ko lang. Pero actually, nung maging 3 months, sabi ko, ayoko ng ganito. I don't wanna get hurt, you know, all the time. Yung paulit-ulit, nagiging cycle. Kasi akala nyo, yun na talaga ang klaseng relasyon meron kayo. Hindi po yan nakakaganda sa ating mga kaluluwa. Ganon, Charmaine. Ay, alam mo naman, mahirap lisanin, no, ang mga ganyang relasyon na tumagal ng halos or more than 7 years, lalo na kung nakahalo na rito yung pagmamahal, yung mga alaala, yung mga panghihinayang, at takot na magsimula ka ulit, yung bang, teka sandali, magkahanap naman ako ng iba? Diba? Yung ganon. O di kaya, okay na siguro to, kahit naman ako sinasaktan niya, mabait naman siya eh. Pag medyo nakainom lang eh, medyo parang, tapos mali-mali yung aking mga sinasabi, ayun, nasasapok ako. Uy! Kapag mapanakit na ang relasyon, emotional man yan, verbal, financial o physical, no? Yan po ang mga pananakit na dapat nating iwasan. Pag medyo nakaramdam tayo ng ganyan, dapat aware ka na dyan, ha? Kanariwan din kasing nagiging cycle ito at masasaktan ka na paulit-ulit, tapos magsusorry siya, tapos maging maayos sandali, tapos uulit, kaya hindi sapat ang mahal mo pa ba? O diba? Hindi yan sapat.
bilang basihan lang kung dapat manatili ka o hindi. Parang isipin, mahal ko pa ba siya? Mahal ko pa siya eh. Eh hindi ko siya mapagawalan eh. Well, mahal ko siya. Gano'n. Di ba minsan, kasi ang puso natin, ang kulit din eh, no? Yung utak natin nagsasabing, hoy, tigilan mo na yan, hindi na maganda yan ang ginagawa sa'yo. Sabi naman ng puso mo, che, dyan ka lang. Sabay ganun. Nag-aaway yung puso tsaka yung utak mo. Ay, ayaw ko lang ganun. Diba? Kaya meron tayo siguro mga practical na ligtas na paraan para makaalis sa mga ganyang relasyon, no? Dapat linawin natin palagi sa ating sarili kung bakit tayo dapat umalis. At kung meron kang ballpen dyan at maliit na papel, isulat mo. Mas maganda yung kasing sinusulat mo talaga. Ito ay isang makalumang paraan pero dapat sinusulat yan. O di kaya pwede kayo mag-note sa inyong mga, ano, sa inyong mga cellphone, di ba? Meron naman kayong notes dyan. Isulat nyo mismo ang mga nangyayari. Halimbawa, May 26, 2026. Sinampal niya ako sa oras na alas 2:30 ng hapon. Ganon, isulat mo, i-document mo yan, lahat ng pananakit. Tapos yun, kasama na rin yun doon, yung mga paano ka sinaktan, gaano kadalas, ano ang nagiging epekto nito sa iyong mental health, sa iyong dignidad, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, pati na rin sa iyong mga pangarap. Kapag nalulungkot ka at gustong bumalik, halimbawa, mahalagang may babalikan kang paalala kung bakit ka umalis. Huwag hintayin ang perfect ending. Wala naman kasing perfect ending eh. Diba? Actually, meron din namang mga taong sabi nila, ay, ang ganda ng aming ano, paghihiwalay. Seamless. Seamless. Oh. Hindi, walang nasakta, walang umiyak. Tapos naghiwalay lang kami ng maayos. Ayun, tipong may mga ganyan. Kung halimbawa, very mature na rin ang pareho, no? Pero minsan kasi pag kasama dito o involved dito ang pananakit, alam mo na hindi mature yung isang tao kasi hindi po isang

Lalo naman, diba? Pag may nangakong isang tao na magbago, dapat meron ka talagang boundaries, meron kang ultimatum. O kailan? Sa June 16, hindi na kita sasaktan simula June 16. Ano, ang daling magsabi eh, no? Pero ayan na naman, mauulit na naman yan, kaya medyo iwas-iwasan natin yung mga ganyan, ha? Dahan-dahan ka lang umalis. On... Charmaine. Dahan-dahan kang umalis. Tsaka dapat talaga buuin mo ang iyong desisyon na yun na yun. Diba? Tapos simulan mo ng magplano ng buhay mo na hindi na siya kasama. Ganun lang kasimple. Diba? Sa tingin mo, kakayanin mo ba yan? Kung hindi mo kaya, eh, wala na akong magagawa. Bakit ka pa nag-text? Si Melanie na lang kausapin mo. Hindi na ako. Okay. Anyway, thank you so much, Charmaine. At sana naman ay maiwasan mo na yan. At sana makatagpo ka ng isang panibagong pag-ibig na hindi ka masasaktan. Kano naman yun eh. Karma-karma lang ang life. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet. 13 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Itong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
4: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot?
19: Pesh, hindi ako.
13: Makidistrove.
6: Firmang walat.
12: At parang vatang-vata
14: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
3: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay
7: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita
1: Pulyana Show. Pulyana Show!
2: Olay! Sa oras na alas 7:33, nabati niyo na ba na Happy Mother's Day ang inyong mga nanay? Niyakap niyo na ba? Hinalikan at binigyan ng ensaymada? Well, that was very special day ngayon para sa ating mga mothers. And every week, make Wednesdays your Mother's Day. Dahil nga naman, Merkeles. O, diba? Kaya mo yan. At ngayon po naman ay parang nasa Chubibo po tayo. Ang ating bansa ay parang nasa Chubibo. Umiikot-ikot. At para namang hindi na natin maintindihan kung ano mga pangyayari. Pataasan sila ng boses. Yung iba naman ay patalasan naman ng pag-iisip. Yung iba naman ay pasyungahan. Kaya hindi na natin maintindihan ngayon ano nga ba talaga ang ating dapat isipin. Well, nasa atin na po yun kung paano po natin uunawain ang mga pangyayari. Unang-una, dapat maging conscious po tayo na merong dalawang pamilya ngayon na nagbabangayan. Talagang wala ng mga pasubali. Duterte versus Marcos, Marcos versus Duterte. Yan po ang isang realidad na dapat po natin tanggapin. So ayan, natanggap na natin. Pangalawa, saan ka ba dapat? Saan ka dapat? Doon ka sa Duterte o doon ka sa Marcos? Mali. Mali po kung kayo ay sasanib sa kung ano man dyan. Dapat para sa bayan pa rin po tayo. Kaya ganito na lang ang ginagawa ng karamihan, no? Lalong-lalo na yung mga nasa academics o academe, yung mga technocrats, yung mga tao, mga politiko din. Iniisip din nila kung saan at kung sino sa mga ito. Kasi marami pong mga alipores dyan eh. Lalong-lalo na sa Senado, no? Napapansin na natin, pati nga rin sa Kongreso, sa lahat po ng mga ano, antas ng ating pamahalaan ay merong maka-Marcos, merong maka-Duterte. Pero yung mga matitino, yung mga maayos ang pag-iisip, ang kanilang kinikilingan ay doon sa mga kung sino ang makapag-deliver ng mga bagay-bagay o di kaya magpapaliwanag na ang basihan ay ang konstitusyon. Kaya pag hindi po natin yan naiintindihan din, balik na naman po tayo sa ating mga research. Dahil bilang mga mamamayan, dapat alam din po naman natin kahit konti man lang nakaalaman tungkol sa ating konstitusyon, kung paano ito gumagana at kung paano tayo napapangalagaan bilang mga mamamayan at bilang isang bansa. Kaya dapat doon po tayo sa mga nagbibigay ng malinis at maayos na pagpapaliwanag tungkol po naman sa pagpapalaganap ng ating konstitusyon. Ito ang nangyaring impeachment case, no? Yung nagkaroon ng hearing sa Kamara. Mapansin po natin, napaka-sinop ng kanilang pagkakagawa. Hindi yung parang wardi-wardi lang. Kasi yun yata ang gusto mangyari noon ng mga Duterte, na parang gusto nilang influensya. Napansin nyo naman kung paano nila ginugulo-gulo. At hindi nga sumipot pa mismo si VP Sara sa mga hearings na dapat ay nandun siya. Kaya naman, naiisip natin na bakit niya iniiwasan yun? Dapat hinarap niya, at baka naman sa kanyang pagharap ay baka mabigyan niya tayo ng kapaliwanagan kung bakit siya napunta sa ganyang sitwasyon. Napakaselan po at napakalubha ng mga aligasyon laban sa kanya. Kaya hindi dapat niyang ginagawang biru-biruan. Kung sa bagay, sanay naman tayo sa mga Duterte na mapagbiro. Pati nga Diyos itinatakwil. Eh, nasa ano yan eh, talagang documented po yan. Kaya hindi po natin alam kung bakit meron pa rin po sa atin ang masyadong naniniwala sa mga Duterte. O para sa mga Marcos naman, eh bakit pa tayo maniniwala sa mga Marcos? Eh marami din naman nagsasabi na, ay nako, yan talaga sila, eh mga mandarambong yan, di ba? O kaya dapat sa tao na lang tayo. Kung saan talaga nararapat. Kung halimbawa, no? Tulad nung nangyari ngayon sa Senado na natanggal na. Diba? Sino ba yung natanggal? Parang naging pro tempore na yata ngayon si Gatchalian. O, si Senator Gatchalian. So, sinong natanggal dun? Anyway, dahil dumating si Cheese. So, dosi-dosi na ngayon ang mga senador. So, parang napapansin na natin na, ah, ito na yung chubibo. Oo, tsaka yung mga balancing, eh, medyo napapansin na natin. Dahil talagang napakaselan po nitong impeachment case na ito. Kaya dapat masinot din itong magagampanan ng Senado. Alam natin na halatang halata naman talaga na meron talagang mga tauhan ng mga Duterte sa Senado. Diba? Alam naman natin na talagang ipagtatanggol nila hanggang sa huling patak ng kanilang katinuan. Huling patak ng katinuan. Ang mga Duterte para ma-acquit si VP Sara. So okay lang kung ma-acquit si VP Sara, pero dapat sa maayos, matino, at nauunawaan natin kadahilanan. Hindi yung na-impluensyahan lang o di kaya nagkaroon ngayon ng takutan. Di ba? Ay, kasi talaga ako nananahimik lang ako nito mga nakaraang araw dahil ayoko talagang magkaroon ng mga ganyang pag-iisip dahil nakaka-stress. Di ba? Ilan pa naman sa mga senador na yan, eh, kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin kung sino. Kaya parang naaasar ako, ayoko na mag-chat sa kanila. Diba? Kaya dapat natin palaging isipin kung saan yung tama, kung saan natin na mas nauunawaan. Huwag po tayong padadala sa ating mga emosyon, diba? Dahil halimbawa mo, kung gusto mong isang tao, halimbawa nga, yung isang taong mahal mo may ginagawang hindi kagandahan, diba? Siyempre, ipagtatanggol mo pa rin siya, at kahit mali na siya, ipagtatanggol mo pa rin siya. Hindi dapat ganon. Dapat doon tayo kung saan nararapat ang ating katinuan ay magiging maaliwalas, ha? Hindi natin dapat iniisip palagi yung ating emosyon. Kaya pagdating kasi ng ano, at the end of the day, gabi na. Hi, Jovan Valeriano Zabala. Diyan po naman sa Bulan, Sorsogon, sa Fabrica. Kaya magiging basihan na rin po ito sa ating butuhan sa 2028. Ngayon kasi parang mas nagiging malinaw na, di ba? Mas nakikita, wala na, unfiltered na. Wala nang filter yan. Yung makikita na natin yung mga pagmumukha at kung sino-sino ang ganito, kung anong kulay ng mga ganyang mga politiko. Kaya dapat isipin natin palagi kung sino nga ba. Dahil sabi nila, ay naku, lahat ng mga politiko naman, naku, hindi mo maasahan yan. Kaya ang tinatawag nating lesser evil, eh doon na lang siguro tayo sa lesser evil. Pero kung gusto niyo ng mas evil, eh bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi na ako mangingialam dyan. Diba? Doon sa mas nakakapagbigay sa atin ng kaayusan. Tsaka kasi yung ano, yung mga kadramahan ng mga nangyari itong mga nakaraang buwan at nakaraang taon, walang epek. Napansin nyo ba? Nagkaroon ba ng epek yung pagtatawag ni Amy Marcos na drug addict si PBBM? Wala naman, di ba? Wala namang halos naniwala sa kanya. Dahil bawat Pilipino sa kanilang pamilya may isang adik. Baka nga may dalawa pa. Kaya kilalang kilala na ng mga Pinoy kung sino ang mga adik-adik. At kahit yung may mga adik nga na mababait. Oh, di ba? Kasi ito, this is ano ha, it's isang itong realidad na bawat pamilyang Pilipino merong kamag-anak na adik. Kaya alam na natin kung paano natin tutuhin ang mga adik, di ba? Iba, hindi naman adik yan, gumagamit lang, ganun na rin po yun. Pinapalabas ni Amy Marcos na masama yan, kaya dapat may nangyari na, wala. Parang tumahol lang siya sa buwan. Kaya sana mas magkaroon pa tayo ng maayos na pagninilay, lalong-lalo na bago tayo matulog sa gabi. Manghingi po tayo ng enlightenment. Maghingi tayo ng enlightenment. Hindi lang tungkol din dyan sa mga gobyerno na yan. Pati na rin sa ating apang-araw-araw na buhay. Magkaroon tayo ng mas maayos na pag-unawa sa mga pangyayari sa ating mundo para naman hindi tayo nakakaabala at hindi rin tayo maaabala. Ganyan lang po siguro ang maayos na mabuhay sa mundo. Tanggalin na natin yung mga iniisip natin, yung kayamanan, yung material na bagay. Hindi na yun. Dapat mas pangalagaan natin ang ating mga kaluluwa. Dahil at the end of the day, gabi na. Si Kuya, oh, tuwang-tuwa, oh. Kumusta po ang ating mga senior citizens? O, pa-cha-cha-cha-cha-cha tayo dyan. Tsaka syempre, ingat po tayo sa ating mga kinakain. Baka hindi tayo matunawan. Dahil mahina na po ang panunaw pag umabot ka na sa edad na 55 upwards. Kaya ingat po tayo. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
1: The Tito Pollyanna Show.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.

0: Shake moves, shake moves. Welcome sa panghuling oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. Hunyo at res. Siguro naman nararamdaman nyo na mukhang maging mahalumigmig ang ating Hunyo Tres at malamang sa mga susunod na araw. It's gonna be a cool night. Wow! So sweet naman! Holding hands na tayo, o di kaya akbayan, kung gusto nyo yakapan pa eh.
1: Greetings! Greetings! Shout out! Boulevard!
0: Di ba pa greetings, greetings? Holding hands, yakapan, beso, beso! Of course, good evening kay Dave Pasit. Diyan po naman sa Barangay Angas, Pasud, Cam Norte. Hello to Romnick Bilaos. Of course, para po naman sa Bermas, Basiliano, Castillo, Belo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. Greetings coming from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Eusebio Castillo, Josemaray Nabanggi. Hello to Bernal Daisy Bona Obra. Of course, Florida. Sana nakikinig pa ngayon si Victoria Donato. Levi Binas Fernandez. Hello. Ganun din kay Annalisa Binos Balmaceda. Kay Jean Abrera Christian. Joven Valeriano Zabala. Diyan po naman sa Bulan Sorsogon. Jeneline Camo. Good evening. Ganun din kay Arnold Shelo Carino. Shout out sa family Shelo, especially sa family Carino. Diyan po naman sa Barangay Daraga Karamoan. Always One Radio Tabaco. Wow, thank you so much. Kumusta po kayo dyan sa Karamoan and of course to the Shelo and Carino family. Thank you so much for listening in every night and every day sa One Radio. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Yes, shout out din sa kanyang pamilya sa Floodway sa Pasig at sa kanyang pinakamamahal na asawa. Good evening sa inyo dyan sa Bacolod. Malipot na dyan. Dolores Pacao, dyan po naman sa Mandulungan Daet. Kumusta na po, Chat Dolores? Kagawa dyan, Bongalon, dyan sa Barang Hawon. And of course, kay Ninong Noel Bongalon. Nagtaga si Ninong Noel. Paano ako naging ninong niya? Of course, good evening din po dyan sa Bongay family, sa Binitayan, and hello to Errol. And yes, good evening kay Evangeline Vianas and kay Marisa Piñas na taga Balyong Salog. Dyan sa Marirok Puro 4 sa Descalzante family. Hello, Jing and Gianan family. Siyempre, Diyos Manila Banggiman kay Madam Helen Toledo, Floor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, always Dindugon. Wow! Diyan po naman sa Buning to the Bornelia family, lalong-lalong na po kay Samantha and Shan. From Maricel, shout out sa mga pogi. Wow, may ganon. Shout out sa mga, gaano ka pogi? Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Loie Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ganon din kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban, Kankabangan Tabaco City. Dr. Silvia Beloso Prado, good evening po. Siyempre naman, dyan po naman sa Barangay Tres, Malilipot, sa Buena Baja Compound. Hello, Tita Wang. Tito Rico Ariki at syempre naman sa Bicolanang Bungal. And ang kanyang alalay na si Alam Pudin. Binabati din po natin ay ang isang lalaking simple lang pero masarap magmahal. Wow! Hello kay Led Borillo dyan sa Zone 3 Burak San Lorenzo. Lariza Banyas, kumusta na you? Of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet to the Manzo family. Kumusta naman po ang Manzo Meat Shop ngayong gabi? Hello! Of course, dyan po naman sa Puro 4 Burabo Daet to the Abilgos family. Hello, Chatnida! Dyan po naman sa Lagon, Abaez family. Hello, Tommy! And of course, sa Kamambugan, Sofranos family. Kumusta ka na dyan, Chadora?

Yekanyeta, kumusta ka na? Good evening sa'yo, Yekanyeta. Maray tayo na hiling ko. Hi, De Seed. Kumusta na dyan sa San Ramon? Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Good evening. Nyaman pa dyan si Mami Normita Contreras. As in sa mga para tokwa dyan. Para pabakal ni rapper Joss Malay Nabanggi, as in sa mga parabakal ki Toge. Tonya Vista, kumusta po kayo dyan sa Tobacco Night Market? At syempre, dyan po naman sa Tobacco Port area. Sa Chris Resto Grill, hello Mami Lani. Busy sa pagluluto, ganun din kay Tita Evelyn. And most especially sa magayunon kong tita, Chris Barameda. Diyan sa Chris Resto Grill. Wow! Kumusta ang agum ni Karen? Si Box na mahiguson. Wow! Diyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay Albay. Hello to Sardi, Barha, and Jacob. Ganon din po kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Upper Bonga! Kumusta na mga tambay? Diyan po naman sa Kinale. Good evening to my amiga na magayun. Nun, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang mas magayon, si Mami Upeng. And yes, magayon, si Tita Nora. And of course, si Tita Jealousy. At ang magayon, si Tita Ow. Vergara family, good evening. Jan sa Kinale. And of course, sa Rioza Street, kumusta na si Ate V? Ano fi, Ate V? Bongala, kumusta na? Asin po ang Kalisan family, syempre si Tito Rudy, o Kuya Rudy, si Ate Tez, at ang kanilang apong si Ariella, kumusta na? Kumusta ang panahon dyan? Nag-uuran? Bako pa, maray man. Good evening kay Tita Eva ng Kanaway at sa kanyang apo na si Namiar. Kumusta na kayo dyan? Text lang po sa 0961447 para sa ating greetings. Shout out, Boulevard! Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.et.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert!
9: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puyana Show.
13: The Tita Puyana Show.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up
8: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Pataba!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Pataba!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Pataba!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
19: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
20: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
21: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
20: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
22: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
23: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
24: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
25: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
10: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
12: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: The Tita Puliana Show.
3: Ang kumusta na si Chanda? Kinakamot-kamot na ba? Siyempre sa oras na alas 8.34 dapat kinakamot-kamot na ngayon si Chanda. Palakad-lakad na sa Azotea. Azotea na ba kasi Shell? Oh, dahil siyempre tapos na naman po ang isang maghapon. Nakapaghapunan na. And it's about time to retire para maging fresh and renewed na naman tayo bukas. I really hope you had a wonderful time with your tita who's not so pretty. Pahabol na pabati sa Lotivio family. Diyan po naman sa Barangay Bacolod. Tapos daw kay Tita Mitch. Ayan, galing kay Yek Kanyeta. At okay naman ako, Yek. Kinumusta din kasi niya ako kung musta na raw ang life ko.
4: My life is so sweet. As I have love life. Sana all.
3: Mukha nang iingit pa, no? Ay, nako. Og...
4: Ano ba?
3: Kumusta po kayo dyan sa San Carlos, Tabaco City? Kumusta naman si 30 Rio Perez? Maganda pa rin ba? Yes, kasi ibanan po niya to forever sa The Tita Poyana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, and of course, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available po lahat yan sa inyo mga paboritong supermarkets and groceries. Kasama na rin po mga sari-sari stores at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, thank you sa One Nook Chicken Inasal Daet. Diyan lang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, sentro ng Daet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Daet, para sa inyong mga online orders. Thank you, One Knock. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. And of course, para sa mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time. Sain pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City, sa Hampang Senakanamando Coffee Hospital. Pashal naman po sa kanyang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, mabalas po. Pink Spa. Siyempre, huwag na kayo ma-stress. Mag-relax, relax na kayo. Kung inyong mga labahin lang naman ang pinag-uusapan. Of course, nandyan lang po ang Leo Lavandero Laundry. Kaya ipa-lavandero na yan. Open daily po hanggang 6 a.m. hanggang 8 p.m. ang Leo Lavandero Laundry. At pwede kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Of course, matatagpuan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. I really had a wonderful time. At sana naman nag-enjoy din ang mga mommy today dahil araw ngayon ng mga nanay. Dahil nga Miraculous. Huwag ninyong kalimutan, every Wednesday, Mother's Day, dapat very special ang treatment sa mga moms. Huwag silang masyadong pagurin, huwag masyadong istrash. At dalhan ng Ensaymada. At sana kayo rin po ay nabigyan namin ng kahit konti katiting na kasiyahan. Bukas magkakasama po tayong muli. Araw naman ang mga uhaw bukas. Eto pa rin po naman ang yung lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung kagandahan ka, nasaan ang ebidensya? Masisilayan po ninyo ang aking beauty sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. Mag-follow lang po kayo John at para maging masaya naman. Of course, thank you po sa mga nakinig sa atin sa Facebook, sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Hanggang bukas. Buenas noches. Love, love, love, love, love. Hui! Sweet dreams.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Binti ko, mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng best coffee mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best coffee, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-best coffee green na!
2: Best coffee green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket. Sa inyong lugar.
3: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on 1.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil,

0: Dapat niyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produkto tung makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
2: Evenings on 1.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on 1.

0: ni po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa! King! King! King! King!
2: Uy, tamo na!
3: Ano?
4: Abo! Oo! Oh.
3: Doon ako nalungkot!
5: Lako ba na yan?
3: Ang galing-galing mo! Ang laki ko! Gusto ko maging

siyudad ng Tabaklog na Pilipinas. Minutos na makalipas pa. Alas! Diyos maray na agas sa mga katid. Welcome na naman na presentasyon kan King King! Ano man po ang sa inyong mga pinagigibo? Ano man po ang sa inyong mga pinagkakasina? Linyaon ka mo sa maray bugtakan ligta. Ano man na katibaada? As always, it starts its day with an attitude of gratitude. Thank for the gift of life. Every gissing and sing. And never think that you are anyone else.

0: is the Polo. Si Ringman's Kyle. Dati niya itong estudyante sa Villahermosa National High School. Kay Gigi Castillo Bilon. Amiya Laguna. Malin Bunaobra Berabente. Kay Maylin Barugo. Daniela Calieja. Kay Merly Barha. Judith Buboyo Vilches. Asin siyempre mga katindugon kay Sir Armando Balingkit Jr. Asin sa satuyang mahigos. Asin masasarigan pagabot sa disaster preparedness response mga katindugon in rehabilitation. The President Jr. Dugon niya to mga katindugon. Oy! Panagos na ka boarding lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Webes Tura kan bulan na Hunyo 2026. Dugon niya tong may kamunduan sa Buhay. Condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In line, Arlat Subatsing, our next move. Desperately waiting for us to fail or even praying for us. Them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga taga Primer Distrito, Ciudad ng Tabaco. Segundo Distrito, Ciudad Canligaspe. Sa Tercer Distrito, Ciudad ng Provincia ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Sorsogon Mas, Provincia ng Albay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM. Dugo na sa pangaran po kansabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almugera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting as in day nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig
0: sa Enot Tarasada kan programang Kig-Kig kan kan panahon. Base mga katindugon sa ipinagpalungas na daily weather kan pag-asa, southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa northern Luzon, central Luzon, as in westing section mga katindugon kan Southern Luzon.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Dahilan po kaini ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, asin Pampanga. Si Ringman ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, asin natatanang partikan Central Luzon. Apiktado kan paros sa bagat, kaya paminsan-minsan may mga paguran.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Ang natatanang partikan Pilipinas, kasabay ang Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay, apiktado kan localized thunderstorms kung kaya panagos na magkakaiguan nin mga pagda, lumnin kalangitan, paminsan ay mga warak-warak na paguran sa kapalit sa makusog na mga paguran.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig!
0: Marata! Ang low press mga katindugon na nasisiripan ka na pag-asa yaon dyan sa may party west La Union sa coordinates na 17.4 degrees north, 100

0: 14.8 degrees kadakla na beses bagamanong mani sa tuon ngunyan pero kadakla na mga hali sa wala dahil man po mga katindugo na bibilaw gano ha bilang sarong bagyo pero araman sa danyato na labi-labi na ang epekto kan climate change dahil magsiguro
1: si Bueno sa King.
0: Sa mga katindugon niya itong atab, yao na sa inda mga destinasyon, street sweepers, sa mga miembros kan solid waste management team, mga batang sendro, di sumusunod sa otos kundi galing kay boss. Marata. Siyempre, good morning sa mga yao na sa merkado publiko.
2: Good morning.
0: Sa mga atab na nagbukas kan sa indang mga baldusa, siring man si mga atab na nagpasiring dyan sa merkado po na magbakal kan sa indang mga pangangaipo. Siring man itong mga negosyo sa mga upland na itong mga naglilibot ni na sanang epekto, sira, karne, gulayon, oy! Maglikay, lalong-lalo na kung nagagamit kita nin mga service vehicle, particularmente motorsiklo, tatibaan kung kargado man kita nin maray, ma-outbalance kita sa pagbalyukan, ayam, runot, ang kinaban. Sa mga parauma, mabuhay ka mo, mga parasira, padagos, na maglikay, magpasiguro tangani na makaibitar sa anuman na peligro. Ang programang ini atun sa Indokan Best Coffee 18-1, kasabayan Best Coffee Gold 20-60, Best Coffee Black, gamix kung kaya mga inuman din marito sa kaya best o pwede man kahain managan si Andrin-1 tanganing masiguro mong sexy ka na. Ti ka pa. An manok ni O. Nakakayang sa bilibi. Kinagkutara manok utang tila. Diyan sa banwaan kan malirak. Digdi sa syudad nin tabako. Aman diyan sa banwaan kan malinaw. Tiwi. Tudad kan ligaw. Manok ni Osang. Sa satuyang pagbalik. An rat sa dakon. Kig Barreto.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAE, MBM. For more inquiries, please visit our office or 052-74764. Bipenya Memorial College Foundation Incorporated Foundation Education.
4: Araw talaga ng bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan, maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax, and I want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax, may ibuprofen at para. Share Fast Relax, share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: Mani, kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamam?
9: Sige, papalaundry ko na.
8: Eh, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, oh.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong
11: Ramo kaya, Bes? Rato ang B2B. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin, Bes, plastic.

0: Winterpads and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Bakumabot week?
1: Ay, iyo, bes! Ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Musna!
2: Magpabit!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat sa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kalits? Sain ka pa? Siyempre, marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
3: Ilamas!

0: Kompleto. Also, we accept fire extinguisher prizes. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cusin Entrop, free pickup and deliver sa 090051. At hanap mo, proprietor by Lin Enterprises, the Foxponent.
1: Are you looking for a staycation with your family and loved ones? At Vince Hometel, the newest hometels in the city of True Love. This air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured for your vehicles. Located 6 Fatima Tabaco City, near 4 Increments, please contact 0907-66946-50-859-20. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now, decided to accommodate and assist you. See you. Vince Hometown, your home from home.
2: Si Bueno sa King, King, King.
3: 5 minutos na nga makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agadugamos mga katindugon kasabay si Ma, si Bueno. O yan na po ang King, King, Barreta. Enot sa Lano Lokal, balik na ang pag-report sa Kapitulyo Provincial Canal Bay poon Hunyo 8, 26. Ini matapos bawion sa Executive Order Number 25 Series of 2020 adaptar work week arrangement bilang inisiyatiba tanganing makatipid din konsumo sa enerhiya basado sa Executive Order 037 Series 2020 naglalataw sa maigon kad opisina ni gobernador na determinaran na mas maray kon ibanormal ang pag-report sa trabaho kan mga empleyados asin opisyalis kan kapitulyo ini tanganing maatindiran ang naglulobong pagangaipo kan lokal na gobyerno pasyenteng serbisyo publiko sa mga albayano dahil ang post ng sasikan kapitulyo provincial pinaglalauman regular na pag-report sa trabaho sa maabot na luna igot na Sir Canal Working maabot sa 7,000 kan kapulisan iba pang ahensyas din mga volunteer groups ang ipagsabilog na kapas asiguraron ang arbubukas kan school year 2026-2027 sa mga 8-2026. Sigon kay PNPB Colispoctin ng Colonel Maria Luisa Calubakib, nasa 2,500 sa mga pinagtaltag gikan si Bicol, mantang an iba pa gikan mga katuwang na ahensya asin grupo kan mga volunteers konsep takmanin 286 na police assistance desk sa mga eskwelahan at iba pang mga estratehikong lugares na pinaglalauman dudumanon kan mga estudyante asin magut na aldaw kan pagklase sa mga ma-deployed in person Bureau of Fire Protection BFP Coast Guard PC Barangay Peacekeeping Group for year kan mga lokal na gobyerno asin iba pang community bergans
2: si Bueno sa King
3: tamara arestado kanredad ang sarong sum incumbent punong barangay alwal sa pinagkondusir na anti-illegal drug sa barangay Buena Vista presentasyon kamari ni Sur Kanakali pigmidbid kan mga otoridad ang sospitsado na si alias Popong 48 anyo sa sinpresenting ay kan Buena Vista sigon sa kamari ni Pincel Office pinagkondusir ang operasyon alaunin maagahon sa kusog kan sarong mandamiento ni riqueza konsain pinanginutan ng Operational Police Drug Enforcement Unit as in Provisions Unit katuwanga ang iba pang grupo particularmente ang Enforcement Area sa ginibong pagrikesa sa harong kansumbikala na punong barakon fiskar ang duwang heat-sealed plastic sa siya kan pinagtutubunan siya igwang gabat na 10 pontes graha karkulo na kantidad nin 72,408 pesos ang sumbikala na punong barangay na para sa mo nasa presentasyon Municipal Police Station as asang-sangon ng kasong pagbalganes kan Acta Republica 91 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2
2: si Bueno sa
3: Marata Tibong Tupad Binis Janskan Malilipo Tabang Tupad for Bridging and Aiding Gaps Partnership with Deped Albay Abot mga katindinipisyaris Kantup Altag sa mga iskulahan Armente sa Elusa Asin limang sekundary Tangani na magtabang Maipreparar ang mga Para po sa pagbukaini Sa Hunyo 8 Lungan para sa school year 2026-2020

0: At salamat sa indo mga mahiguson na binipisyaryo tupad.
1: Si Bueno sa
0: King. Mientras tanto, salamat man sa mga opisyangay na padagos maroon sa indang ipinagpasupport iskwilahan na ang mga iniig pinagtaral daw man na masabay sa iskwa. Madara pa mga katindugon, mabit-bit ni mati pwedeng makadag sa mga kaipuhan lalong-lalo na simbong beautification.
1: Si Bueno sa King!
2: Galing, Biko! Gusto kong maging katulad.
0: Pod, ang iba pa!
3: One Radio.
4: Your One Radio.
5: Tindog sa buong Colombia.
6: Ang oras, hatod sa indo kang prices, 6G enterprises, hardware, electrical subduction material, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, Arogan Pozzolan, Mayon, Portland Type 1, Apo Premium, Apo Memento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement, 6G enterprises, Masada, kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, mag-text o mag-apoy, 09422-7867-8628-58, sa landline number, 48738. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang sizes by Smart Money padala. 5577-546-4105.
7: Pumapalpak na ba mo? Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Gear Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, troubleshooting, inaay ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Mens, Yangdong, Greenfield Generators. Kami ng portables, gasoline at diesel generators. Kung kayo nang malala for sale o piyasa na, sa Bombita Repair Services o Mr. Ryan sa Facebook page Generator Repair Service. Aming main shop ay matatagpuan sa Pilika, maaari din pong dalitor sa Zones Mat, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong sumawag na sa 0946-730-739-4073. Hanap si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Bombita. Kiramdam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may nandin ako dahil mula ang Kawai Max Whitening Soap. Lang freshness at glove na achieve ang puti, lambot at skin. Clinical whitens as early as 5 days. Parado ang kutis mo sa dullness. After 5 days, boom! Toko, fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it 2 seconds bago bandawan. Day mo lang gamitin. Ang kaya kung gusto mo rin ang kupa ng etos, subukan mo na. Like and fast skincare sa more skincare tips. Kawai achieve na achieving skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. LCC Lotte Mart. OB Commercial. Novo Supermart and the Bay.
9: May banok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets ni Osang 25 pesos lang. 80 free green manok ni Osang tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya ng mga bata. Crispy sa labas o swagat ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken sa presyo sa kaya bilang available sa lahat ng manok ni Osang.
10: Pregnant events, staycations, and facade by hotel located at the heart of Tabaco City. Access areas, restaurants, shopping mall, experience exquisiteness. The warmth of the polite mannered staff. Facade offers a selection of top class car park service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi, internet fashion restaurant, as well as laundry areas. Treat yourself at home away from home. Part of Alba now through their Facebook page or contact 0915-6660.
11: Serbisyong may pagkabisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha mo kang Karangahan Boulevard, Bunbun, R3 Cycle Center. Managed by Mano. Text or call 27-558-02 sa R3 Cycle Center. Paserbisyo, Arukan tune-up, engine overhaul cleaning, CVT upgrade and clean, body clean and modification, change oil and change tire. Mababakalman kang MTRT racing parts, racing sun PT parts, helmets and motorcycle accessory. R3 Cycle Andisado. May malasaki asin barato. R3 Mas pinahiwado. May malasaki asin barato.
12: Malsun pa! Masun!
13: Ini po ang magparibong bayan. Sige, hataw. Tinais kong anait kong anait.
0: Paijon o Maiglo Burse. Marata, marata, marata, badag na! Aga na, may glo nin. Oy, Ati Noen, maray na good morning po.
14: Basta masana.
0: Ay, da kayo, yes. Anong Efren Bunay? Maray ka na.

0: Paring Dilak Arneta Kumi Padingnog na Tamacha Nila Dan bitaran pahit ko niya na pag Ay Michael Palardo Happy Birthday Tabi kay Baduy Bandula Kinaba Kay Ninya Bilchen Ay Li Brick Ika po Sir Mangod Tuha Sa aga Manong birthday Matkip Tingon niya ni Slato Agarda na bitara And my birthday Kaina pala So Nag-program sa sumayugo-yugon mo ang Kar Elizabeth Ches Kumusta po ma'am ang mga bunda niya Imanong Lorito Luna Senior Nung Tiban Al Operators Transport Cooperative Guyugon mo ang Kanya Kay Sigar Mabati Birthday Kay Mama Judy Si Purok Si Bal Albay Madam Judy Happy birthday oh. Kay Sonia Sabrones Napay Buti Josephine Bio Una Sun Manong maso bisita ta Sa mga na Iton may na inining atab Nasuli niya ni Kuya Di sir Para mama Si Sir Jel Dugon Ta Birthday Sir Jel Pero igwa po akong Habya na Kay Puan Mara Mga katan ako di City Distraction Office And boy Si Sir Jel Mula Happy
1: Just wait
0: Oh, lang kita Sir Jel kung ano it's one niya na nakasabay siya na Bill Barangay Balhilis Singa ano na po si Abi Sir Jel
1: House of and Bangin nagpansan sa incident commando sa pagkahanap hari sa San Tagarawi San Miguel key under ano yan
0: identification
1: process OH pero dahil pa po sinda pagpapa pag gusto nang sabihin bako pa ito or dahil pa nagmamatch. Dag na, no, nasa 20 na yata, ano po, ang na-recover na, sunod-sunod na, manso declaration naman kasi, pagkapirang may kapot na tao. So, talagang kulpa ang ma-recover.
0: Si pamilya, kanang nawawara, ano ang kuhan ko, sabi Sir Jel? Nagpasiring man duman to. Ayaon man duman.
1: Actually, ang papunta magdugang under sa ano yan sa palaga kan DSWD. At least pag natapos certification yung mas madali na po para sa personal na ano kasi ang proseso yan duman sa morgue and itataging ipaprocess kan so po and then after kayan nakuha na sa mga sample apo na dadalahon duman para personal na And saka na po ipaprocess yung application pa uli kung taga sa Edman.
0: Oo, ini ba ya? Ano ang relasyon ganduwa?
1: Mag-tiyo.
0: Mag-tiyo. Mga aki pa man pala ninitabi, Sir Jel. Na
1: Opo, 23 anyos, tapos 38 anyos.
0: Oo, haloy na ini na yaon sinda sa ar nagtatrabaho talaga.
1: Dati po sa Bulacan sinagot kang Mayo lang duman sa Angeles Pampanga.
0: So, na ikaning kontratista sa sabayan?
1: Yes po, tama. Iba po a certain kula ano, sa sabayan ni Dayuman pa dapat consign mo yung trabaho.
0: And we understand automatically mismo nagpasiring zero. Tabi
1: yes po, yes po. Opo, opo. Po ano, kang naraan, naglagkatulos po. Baso ni Mayor Ray Balais.
0: Okay. So, digdig kita. Kumusta ang evacuees para pag Alboroto kan Bulkan Mayon? Tabi, sir.
1: Well, sa ngunyan, talagang ano na, no? Nag-prepare na sinda. So, may meeting ani kami with SES para pag-planog na naugan kayong klase. Paano naman iseso kan pag-tonsundo kan mga no, naraw-naraw nito mga nasa evacuation centers. So, within pag- napul na ang super alkalde pagkuro sa ating protocol sa sagota so diesel consumption gamit sa inda mga vehicles para ihatong sundo sa estudyante
0: so talagang magiging magastos pa na padagos na pag-maintainer kan mag values na ginang habagat kung mga lugar sa first district na naka-experience digdi po sa siyudad ng Tabaco arin ng mga lugar kung i-experience kan Aspol.
1: Tama po ano kang aldaw nga nito nagkaigo naman ki another lava collapse. Dahil man po ki naapektuhan o dahil man kitang na-record na call hindi po sa siya din tabako. Although sa mga pagtaraning ng mga munisipyo naka-experience siya. So, hindi po sa tuya dahil yung record and dahil po yung reported na Aspol.
0: Basis updates na pigpapaluwas ka na pibok sa ang kamurutakan ka

0: Nagahiranag ba ba si activity ka ini o ni Sir Jel?
1: Opo, mantinido man yaray tabi, Sir Ben. No? Kaya nga ni medyo dipitil pang mag-suggest giraray for the campment dahil sa araw kaning activities. Talagang oral daw pa ano ang nangyayaring fire classic density and nagkakaigwapa pag mahiling at panggi. So talagang yaong pakso threat ano sa vulkan.
0: Oo, pag-abot duman sa mga pansatuyang mga evacuees itong mga pig di-distribute na mga food packs sa asin iba pa, dahil man kiproblema, tabi Sir Jel?
1: Ah, wala man po ano, kita nagpapasalamat sa DSWD so sa indang suporta, siring mga organisasyon, mga NGOs na talagang nag-aanduyog and na nagtatabang relief sa syudad ng Tabaco. So kaya natatawanan pa ayuda at natatawanan kisuporta sa gobyerno ng Tabaco.
0: Pag-abot duman sa quick response fund ka na syudad, piranang porsyento ang sa tuyang nagamit dyan? Tabi, Sir Jel?
1: Nakagamit na po kita ni 30% to 40% po. Ano?
0: I see.
1: 30% to 40%.
0: Nasa kabangaan pa sa nakita kan taon, nabakas na pigpapaluwas kan pagasa, kuning kaso igog na daiman lugod, na ba talagang makukuso na ilin na pagsasabi ninda? Ano tabi, Sir Jel?
1: Opo, tama po. Ano? Kaya nasa po yung pigiling na nagtataga tipid-tipid kita sa paggastos kang QRF. Kasi sa kabangaan pa sa nakita,
0: January.
1: January, gano'n. So talaga, maubusan man kita, hindi kita makapag-andam, usually na pwede mangyari. Ito, so, tama itong mga pinasabi kang mga aserto na talagang pag-arte ng kay Juan Super El Nino, talagang nakita sa puso nga makukusog ng mga bagyo.
0: Oo. Kumusta, Sir Jel? Isa to yung mga pag-iriba sa non-governmental organization. Ito bagal nga nindo sa mga miyembro sa aktibo pa?
1: To Rescue Civic Organization at Dakula and dahil Dakul pa talaga na ano yan, tao na gustong magsalikang voluntarismo.
0: So Dakulang bagay lalo na ikaw nasa disaster dissemination ante ang mga arog na Sir Jel.
1: Yes po, tama po no. Sinda po sabay ta sa arog kaining na makakatabang lalong-lalo na po sa satuya.
0: Okay, so para maut niya to na ipaabot sa kababayan di Tabaco City, please go ahead po Tami.
1: Ngaran po gobyerno kan Tabaco, ginigibo po ni guys, ginigibo kan lokal na gobyerno kan ang kabos para ma-recover and ma-monitor ang sitwasyon po duman sa Angeles City, Pampanga. E padagos po kaming mataon ng mga impormasyon, tanganin po sa indaman po mga kapamilya ay maaramay kung anong mga nangyayari. So sa kabos, paray na aga. Salamat po.
0: Happy birthday, Giraray!
1: Thank you very much, sir. Salamat.
0: Si Buwet King! Si Sir Jel Magatindugon and si Sir and Management Office Chief Siyudad ni sa satuyang pagbalik ang Baretang King!
2: Imagine the juicy smelling scent of lavender, the crisp of green apple, hit aroma of cherry blossoms. Now that in a hand wash. L'Oréal's liquid hand soap collection. A refreshing escape, leaving your fresh and beautifully scented. As an intro specially for you, only $179 only. Available LCC Essentials brand. You can smell cleanliness. That's the Essentials brand now.

0: muna ng ginhawa. Kasama na lang kalusog ng torti ang salabat na nag-iisang orihinal. Turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, ginger brew salabat ng supermarkets, groceries, drares at iluyan tayo, yan tayo.
1: Si Cons John sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor, gabos may tsansa. Lat, or ayon, kansyudan. Napag-
2: Public, malinaw na tulos na ibabalang ibog.
3: The risk reduction, ligtas asin protektado ang bilkang tabak.
1: Contas, siram,
4: magandang buwan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe. With herb.
5: And sa inyo, ako certified use ako minom ng kape. Nako, kafe ko lang naging okay na ang mahal ko, kiramdam. Yan sa akin ang herb to. Kaya araw-araw inom ng best talaga kafe.
4: Best Coffee, Best 20 in 1 Coffee, and Best Cafe Black. Also, have a green mix. 12 pesos lang for sachet. Yung basura!

0: action, no collection.
1: Quintay dos minutos ng boxing. Ingin bisita ng niya na pagkaag po.
2: Marina, sir.
1: Anong pangaral po?
2: Bea.
1: Emerisa.
2: Bea.
1: Bein.
2: Akay po, sir.
1: Lugar.
2: Porokte.
1: Po.
2: Po.
1: Iyo po. Aki.
2: Iguapre,
1: ma.
2: Ang sinit po, sir, na-accident taysan po kan
1: ligas me?
2: Iyo po.
1: Na, anong pangaral ng aki mo?
2: Andrew Bea po.
1: O, di accidente.
2: Po, patukuli na po. Iyo po, po. Maluya man lang dagan niya po. Itabudyo, marabas po tayo.
1: Yeah. Motor
2: din po.
1: Na po.
2: Iyo, wala man po kayang si
1: ma. Kusta ang kaya?
2: Irido pa rin po. Medyo na po.
1: Pero, ano, nakabong?
2: Paman po.
1: Ano, dino lang?
2: Nagpa po siya. Hindi po pa pwede po itang polis nagampang sa mga. Po, nagdigdi po ako po. Akong tabang. Isyon po.
1: Sa insangon niyan?
2: Pero iyo po. Dahil pa mo kami.
1: Grabe ang kabugtakan ni Andro.
2: Hindi pa niya po kaya. Ano po kami sa ice center. Yung picture.
1: Si Mr. Mo, kumusta?
2: Medyo, mahilang naman po kaya nga gong ko.
1: Kapirang taon ka naman.
2: 50 years pa lang.
1: Di, sige po kita ning tabang. Maringani, tanataon akong money. Di, mahirasan takakan grasya. Iyo, o sige na po, mga ibahad kun, may mga rata, paraan tabi kitang may sobrangon yan sa saindang bulsa. Mahirasan lamang kita. Sige na tabi, maray. Sige po.
2: Diyos maray na aga po sa mga nagdadangog po. Digdi po sa 191 po. Kaiser Buen po. Po ako sa inda kung pwede po. Tabangan man po yung aki. Kasi po nagrabi pindunan. Kaya po na ako sa inda. Tabangan po. Inura po talaga akong mararaniha. Midbed niyo pa naman po ako. Makawa po ako sa inda na po. Matulungan po. Kasi po may ulong. Nasa 2,000 po. Pampatak po ang sunautang ko po na 1,000. Inilang pong tablitas. Pampatak. Mahalong po talaga. Kaya
1: duwang
2: buong.
1: Pirang kayo po.
2: Ay, po. Kasi po ini po. Ini po. Saradit man lang do.
1: Pirang.
2: Was 48.50 po.
1: Sige ta. Yeah. O baad lamang kun ma... kuyangan manindo.
2: Tapos po, kung sa kuyang 20,000 po kasi yung panga niya po, basa.
1: Ano ka mo sa DSWD?
2: Daipan po kami pwede mag-ano, sir. Taang na ko ako lang po. So po, susalit pa lang po akong tabang sa maintenance mo po. Sa kung
1: talagang graiki.
2: Kaya mo po ako nagrarani po. Ako man din sa hospital na suno pagkaal daw. Pagtabang
1: ito. Ano? Hindi magtabang sa
2: emo. Daipan po ako nagrarani sa araw medyo tagilid man po sindangon yan. Hindi lang po ako ta. Sana
1: po. Sige po, ta sa sarong kaipuan nito, ano? Out pa man lugod na si kababako ni Guaman po, Kabuki Sobra. Pakilayman po, pag dumira sa iman po, Inoy. Si Madam Emerisa Lower Bunga, baka kaya ba? So, sige na. Tinawan ako ni Manong Mani kay Kwarta. Itay, Manong Mani, Manong Mani.
2: Sabi ko nga ni po, akong maya kong nakuya na makarating po kami kay Rapitol Puputa. So, hati ko, pasa po kaya, saan po kaya sa to lang.
1: Maantap kung paraan tabay, Manong, ano, ma-i-connect na lamang siya. Medyo doon. Yan na po, luwas tabi man ay.
2: 190,000 po.
1: Okay, amat, sa Tiwala. Parang kating na ko ni Manong Hiras. Ah?
3: Yan o, king!
1: Narurusuan sa kon, ang kitabang digdi. Grabe talaga, budak nag-iibig man. Ah?

0: lang nagsiserbi, igwaman sinda kan inting Barcelona. Matapos sa sin magpagayo, ninabot nin gutom diretso sa tiri Permiñaon, Barsaga. Yan ut cockpit collision pag sa diri kanya pinamamahalaan ni Rabos Boyasin Madam Girly kukuha rodyan po sa barangay sa Disidro Ilawod by sa tandaan soy-soy ang hack fights kango sa malilipot cockpit collision an enot sundo 30 sutada mga kanga 1,000 pesos 31 500 pesos at alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan pag alas 9 uno bakbakan partner kan mga Mr. Asin Mrs. na habu mapasma tambakan na bahon sa Adam Lac Laundry Shop serbisyo sigurado sa presyong kan Adam Lac Laundry Shop nagagamit teknoloy an mga musingon indong labahon pagluwas sa makina itsura mahba we was we drive we fall just we kuha sa Porocudo poblasyon Malinaw Albay maradong good word naan sa Kalmada ay sa mga mapagayon ka opisina House of the may programang beautification sa barangay Brigada Isquad nagahanap ka mo ng dekalidad na pinkamumaduman sa tabako color mix gabos pintura tinda color na kurso na na ipabako color makukuha along naso na road dyan po sa Salvacion City. Banner good morning kay Boss Nistor asin Berwega Terman kan kigig si Council tunay kagawad sa Tenso
1: si Bueno sa
0: diretso kitaugon sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Pinirar na kainot-inutan ang Tabaco City District Jail sa Era of Jail Manology BG MP sa Pilipinas. Nirar kan PhilHealth Yakap Accredited Medical Clinic mga persons deprived of liberty PDL. Pita ng clinic ang ipinagnutsar ka 25 sa partnership sa Tang MP Bicola Sin Phil nagtatao din pansalod sa mga health kasabay consultations meeting diagnostic procedures ko ang pag excuse me po ang pag-establisar kanya kapobeto na ma-improve ang health access to Ticonarte itong labi-labi ang pagtios si City Jail Warden Freddy Caballero Disipili ang Tabaco Jail dahilan sa Iguana ining Manil asin espasyo para mamudar ang sarong clinic ang clinic nag-o-opri medical consultations prescriptions diagnostic procedures asin electrocardiogram testing papikadong beneficiaryo sa Irarum PhilHealth program
1: si Bueno sa
0: ng kalusugan PhilHealth program PhilHealth
1: si Bueno sa
0: mientras tanto rehistrado na sa Yaka program ang 100 persons deprived of liberty PDL na City District Jail sa Kabilugan 100 nobilos ini ang pinagkonfirmar kan chief nurse kan clinic and management BGMPB ko employee sa Tabaco City District Jail. Sigon kay chief nurse Martin, igwa pang dugang na 20L ang sagon sa prusa dokumento para sa pagtao health identification. Kung saan, pinaglalauman ang Tabaco si serving modelo sa Pilipinas para sa healthcare initiatives para pagkakaigwaning clinic na PhilHealth Yakap accredited.
1: Bueno sa
0: mako tunay na anti-dine ang House Bill 8389 kung kaya'n boto ko pinsilyong nakapalaman sa paliwanag congresswoman tilagman sa nangyaring butuhan sa representatives.
2: I am staunchly opposed to traditional political dynasties as they are democratic, not or exclusive, disempowering Filipinted to district service but will lack the necessary machinery resources to cope. Significantly, studies show that we are controlled by political dynasties are among the poor country. Dynasties perpetuate an inequality even as it is undeniable that political entrenched cyclic chip and political patriot prevents the development of critical thinking to a responsible and choice of public servants. Political dynasties hinder development primarily because they monopolize businesses. Nonetheless, it will be used to extreme typical dynasties and some political genuinely social justice, human rights development. To House Bill 89 or the political the measure to prohibit pussies in national and local elective offices. Sorry, it would institutionalize illegitimate dynasties their condemnable deleterious consequences.

0: 2389 declares to put A, relatives between within the second civil divinity or affinity simultaneously holding any national tradition. Spouses or relatives within the second civil degree of simultaneously members of the same legislative district. Spouses with civil degree of affinity simultaneously holding any elective office within the same government. And D, spouses or relatives within the second civil degree or affinity simultaneously holding any elective office within the same city or municipal government. Ang tanong, paano ang hindi ipinagbabawal sa ilalang batas na laban umano dynasties? 8389 limits prohibition to those within the second civil degree in Guinity or Affinity. Sa ilalim ng House Bill 8389, maaaring maupo sa kahit anong pwesto ng sabay pinsan, magtito, magtito lampas sa second degree ang relasyon. Ang ipinagbabawal lang ay ang pag-upo sa pwesto ng magkamag-an hanggang sa second degree sa pamahalaan ng probinsya, lungsod o munisipyo. Paano ngayon natin masasabing tunay na anti-political dynasty ang House Bill 8389? Let me reiterate, and equivocally against political dynasties. Our full enactment into law of a bill genuinely being political dynasties. Lamentably, House Bill 18 is not this bill.
1: Ang paliwanag ni Congresswoman Crisel Borsi Lagmana sa pagboto kaini ni sa 8389 o ang malagtok na Dynasty Bill sa Pilipinas.
2: Si Bueno King.
1: At ngayon sa ating mga balita, nahalal Kahador Win Gatsalian bilang bago tempore na acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magkaroon ng room dahil sa paglipat ni Senador Chis Escudero sa Solid Black 11 na lumutang kahapon sa Senado kaya naging ang dating minority habang ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano kailangan pa ni Senador Oding Tatlo ang bilang at maging lehit Senate President si Gatsalian.
2: Si Bueno sa King.
1: Samantala, pinanindigan si Senator Alan ano na pinuno ng mataas na kapulungan ng kukwestiyon ang legalidad ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa isang live stream, inil Cayetano na walang labag sa saligang batas ang ginawang habing dalawang senador dahil suriya o quorum upang magtupad o magpatupad babago sa liderato. Subalugon, legal minds ang nagsasabi na mayroong desisyon ang Korte Suprema ng taong 1949 na ang 12 miyembros ng Senado pwedeng ikonsiderang majority.
2: Si Bueno sa King.
1: Samantala, sinabi ni DEPWH Secretary Vince Dixon na nakatakda ng sampalinguning kasong kriminal ng Office of the Ombudsman ang ilang malalaking personalidad na sangkot sa flood control scandal sa Bulacan. Ang pahayag na ito ginawa ni Dixon sa isang media interview ng mag-inspeksyon sa Matalahib Creek kahapon kasama sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Doktoran o Lagmay ng OPRE NOAA.
2: Si Bueno sa King.
1: Ipinatatawag na ng Commission on Elections COMELEC ang campaign contributors ni na Senador Luis Escudante kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nila ng subpina ang campaign contributors ng mga naturang senador upang makapagbigay ng kanilang panig sa kinakaharap na isyo. Matatandaang inamin ni Escudero na nagbigay ng 30 milyong pisong donasyon para sa kampanya ang isang government contractor habang hindi naman idideklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions in Expenditures susi ang kanyang campaign donors para sa May 2025 elections. Anang poll chief, ang contributors na mabibigong magdeklara ng kanilang donasyon ay maaring panagutin sa ilalim bigong magdeklara ng

0: hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. In ang aming clinic sa second floor, JMR Building, barat sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with compassion.
1: Napakad na bahay o sasakina, X8 Paint Center, na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa Sick Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Reging sarap, galog, sa pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drug resale stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Si Bwet King na Dragon!
4: 2 minutos na makalipas po ang alasan!
5: Kitik Kambanggi!
4: Kumusta ang pahit niya to ngayon na paggaga? Diretso, mga katindugon, ang drama. Ang drama, mga katindugon! Ang drama sa Senado, diretso.
3: Si Bueno sa King King!
4: Ano ba, mga katindugon, ang masunod na malipat? Si Loren Ligarda.
3: Si Bueno sa King.
4: Sabi ni Madam Aida Maripuske, ang masunod ngayon buhay na malipat dyan, si Loren Ligarda. Actually, si Senador Loren Ligarda na lilibungkan sa iyang posisyon ang sa iyang aki na si Libeste, mga katindugo, nahampang sa bilyones na solar transaction sa gobyerno. Taso prangkes ang itinausay niya, nagpalindugo na i-deliver ang 12,000 megawatts na kurinte. O, tapos, imbis baga na ariglaron ang operasyon, pinabakal. Kaya, dakulang question man duman sa iyang aki na siyempre bilang ina maprotehir siya, mga katindugon, duman. Pero tibaan man na makasabay duman sa kaso pagka nagpadago siya. Kaya siguro ang obserbasyon kay din ni Madam Ay Maripo arani sa katotohanan. Ano tabi, Madam Royo Maria o Marie Royo kinaban Kalyeha Johnny Marina, good morning. Kay Manong Jenny Abrera Christian, kay Madam Aitang Jenny, kay Brugada Colorena, Nilma Cilindro Cano, Romnick Binaos Barbero TV, Maria Emma Barba, Priscilla Alicia Bites, Joel Borbe, Christian Masenas. Dakul na mga, dahil ko pa nababa sa inigan mga inot na. Salamatan ko muna si mga nag sa Sanusin School at para po sa Brigada Eskwela. Thank you so much sa Triskilyon di San Jose, sa Jumar Sardinyo. O, Manong Jumar, salamat. Baad pwede pang magbalik sa Birne. Sa at Amuy.

0: kay mabakante. Okay. Ay, buda ni Lulubasi. Maray na, good morning. Sa San PWD, oh, salamat sa Indong Grupo man na yaon manan sa Indong pakikisumaro at tangani na iprepara rang eskwilahan. Sa Four Peace, uyugu-yugun mo an. Salamat man sa Municipal Link kan malilipot na mahiguson. Ah, nagbugtak sindaduman kan 26 ano ba yan ang gabay kinawada sa tupad siyempre sa tupad buna sa Guardians sa paagi ni Jubert Carullo. Ayan, sige di panagos ang drama sa so grupo ni Senador Alan Cayetano nagpaparangudoy na illegal ngaya ang ginibo kan ti kasabay kudero ta sinda 12 kami ngaya 13
1: si Bueno sa king
0: ang hapot kasuarin nagkaigwanin pagkakataon na ang 12 binilang asin pinagkonsiderar na majority sa Senado.
1: Si Bueno sa
0: 1949 na kunsain ang presidente kan Senado si Jose Avelino na iso siyam na iba pa nag-isa Senate session ano sa yata ta nag-walk sa buda sa iriba ka ini kan 1949 base sa mga katindugon kan mga kaitong si Senador Lorenzo Tanyada ma-privilege speech mga katindugon ini manong mani ma-corruption na an aligasyon mismong sa Senate President imbulto.
2: Ito ba na yan?
0: Sa tugulan na i-recognize si Lorenzo Tanyada ang speech mismong sa Senate President buda so siyam na mga kaalyano kay ini nag-walk out da so 14 o so 12 an problema manong mani ang duwa nasa abroad ta nag basta nasa abroad tapos so saro iyo papalaning kuyan gari panungdan man sa Senado na kung kayang aristaron. Pero kung dai naman kaya, di dai. Uni po ang klaradong paliwanag ni Dean Mel Santa Maria, sarong bantog na abogado ini, as in Dean, professor, law professor, mga katindugon, sa Far Eastern University, kantaon 2013, sundo 2022. And then, nagtuturo man siya sa iyang alma mater sa Ateneo School of Law poon pa kan 1986. Uni po ang sinsilyong paliwanag ni Attorney Milencio or Mel Santos Santa Maria Jr.
3: President Don, I think si Avelino may magtatalumpati na sa kabilang partido. Ang itatalumpati niya po yung corruption. Corruption ng mga ilang mga senador kasama na rin ata yung Senate President. So ang nangyari, para di umano'y mawala ang quorum, umalis yung kalahati. So ang natira lang, 12. O almost exactly the same po. 12 ang natira, so umalis yung kalahati, di dapat ang quorum po 13 o 12. So umakit sa Korte Suprema, dinedetermine ngayon kung ano ibig sabihin ng quorum. Ang sabi ng Supreme Court, ang ba 24? So 24 divided by 2 is 12 plus 1, 13. Yan ang quorum. Pero sabi ng Korte Suprema, it must be understood as the members present, functioning and available presence. So nung mga araw po na ang hindi makapunta sapagkat yung isa na o sa ospital at yung isa na sa abroad. So minus 2, 22. Iyon po. So ang kalahati nun 11 plus 1. Di ang quorum 12. So ang natira 12, sabi po ng Korte Suprema, may quorum.
1: Si Bueno King!
0: Sabot! Pero nasa nangani ang natada? Mga katindugon, si Bato da nagdudulag. Si Jinggoy, maski kaya man na ini-arista ron,

0: lang dailanta may pigahampang nakasong pupwede yan regulon sa mga autoridad. Di ang natatada ngon yan 22 divided by 2, 11. Di gustong sabihin plus 1, 12. Nasa kuro mga katindungon.
1: Si Buen Oso.
0: O dahil nga ya pwedeng gamiton ang Korte Suprema na so ano'y pa man nga ya 1949 pa dahil pangani nga kita pingaake ay sundo na daing bagong desisyon ang Korte Suprema ini mga katindungon na desisyon kan 1949 iyo ini ang gagamito na panungdan. Taday pa man kibago. Iyo, hindi ta sinda mga matitig paparagamit nga ni Kibiblia susaro. At ibaad kon, masa mahiling niya to kon sisay ang panigan mga katindungon.
2: Lato ba na yan?
0: Hindi pa na bang daw. Sige. Anong senate pro tempore and acting senate president si Senador Win Gatchalian? Paano nga rin malilegitimize King si Win Gatchalian kung may maglipat pang sari sa ni Alan Peter Kayna?
1: Si Buen Oso.
0: And ang sabi kan mga paraan tabay niya to, ang nahihiling na tigbabong manong mani si Lorin Ligarda.
2: Pasawal ka.
0: Iya ba na 39 minutos na makalipas po ang alas 6 mga katindugo. No? So niga po, day taka maakomodar na day po ini nakasaksak. Iya, day nakasaksak. Dahil nakasaksak mga katindogon. Sige, Mada Guzman at sa muyang paghiling kan drama na paguli niya to hali sa trabaho. Maantis na magkaturog, mapuro pindot lamang kit sa tuyang cellphone, naghahanap kita ki mga pwedigan kan sa tuyang pagtubod na makakatao sa tuya ningeya para sa mga nangyayari. So nagigiman kita ang hated bagabot digdi sa mga sitwasyon na arog kre itong mga matitibay masasandigan masasarigan ta na mga marayan kaisipan asin talagang hararan sa indang eksperyensya talagang mahiling nindo masingani si makalintal manong saro sa mga bantog na election lawyer niya to. Kaya nang pigtataram arog man kayan mga katindog sa iyang paghiling sa mga dramang padagos na nang niya katindogon sa Senado.
1: Si Buen Oso King! King! King! King!
0: 39 minutos na makalipas po ang alas 6 di ang mga eskulahan padagos mga katindogong preparasyon para sa opening of the school year 2026-2027. In fact, gabos na mga eskwelahan nagpapaapod nin General Assembly para sa mga magurang tangani na maski puro paano sindaman properly guided kan bagong ipapauto 3-term indar ngunya 2026-2027 and at the same time duman sa mga mas senior high school incoming grade 11 dapat man po kamo na mag-attender dahilanta baguman ang itong strengthened senior high school curriculum na dati ang core subjects 15 ngunyan 5 na sana. Pero igwa po nin mga electives na dapat itao sa mga aki. And itong pirang track nga ni ito, apat, ngunyan duwa na sana. Academics and pro. O di duwa na lang ang sa indang pipili. Ang sano si National High School si mga 11 tangani na magiyahan si mga aki sa income. Kaya tangani na padang mals tunay na tawaning oportunidad na mas mapakusog. Kaya kapag ka igwaning pa-school arog kay nitabi mga magurang dahil po pagpatagason uso magpasiring ka mo dyan. Kaya tangani na kasabot kita asin ko na

0: paminsan-minsan ma-remind niya to ang sa tuyang mga ake. Eya po!
1: Puso! King!
0: Sa 4 na? Ay, pirangal daw na sana. Balik, back to school na manong mani. Busy na naman ang pinakman. Ah, pag-irumdum na kita at this early, before the of classes, ang sa tuyang mga aki, mga katindugon, i-remind na magpasiguro. And, igwapo nin bagong polisiya ngunya ng Department of Education na bawal po ang paggamit kapag nagkaklase ang aki. Kuning kaso ang aki, dahi po iyan igtatawan ning puder mga paratukdo na iyan konfiskaron para mientras. Igwaman po ning education slip na kaipuan na i-fill out pagka arog po kaiyanakan. Pero niya, tutugutan pa po niya to namang niya. Tarong pa lang, tarama na po sunod duman sa mga relations kan mga han. Uutrohon ko po asin mga mag- igwapo ning as na kamurandum into education manungod po sa pagmantiner nin katrangkiluhan asin libyanong pagklase kan sa tuyang mga aki. Pigsisinsilyo lang niya to ini ano ha. Asin saro sa mga lakdang, tanganing makapas si Madam Budaan mga estudyante sa panahon na nasa instructional block, mga katindu, bawal ang paggamit ng cellphone, apuera na sana sa makakatabang tangani na litakan ang discussion meet ng internet, magagindugunin application sa mas makaskas na pakaukod kan sa tuyang mga aki. Mahalat po kita ki Madam. Kung si Madam kaipuan niyan, pwede pong iluwas ang cellphone. God mga katindugon. Kaya mga magurang, dapat be mindful of the schedule of your son or daughter. Tamaski kita, day kita dapat mag-apod ning alanganin na panahon. Lalong-lalo na may klase po ang sa tatalagaan, nagtataram, mantinidong nasa silent mode ang gabos na sa katago sa bag o sa bulsa sa panahon na igwanin po
1: si Buen
0: meeting pa kama sa Nusin National High School
2: basta may isip,
0: tapos at yan na hapon pasiring kita duman sa Kapitulyo Provincial ano daw ko ng gwapong din eh. Pag nagpasiring ako nahiling ko an gwapong gobernador, tama pa picture man ako. Ano yung gibon mo duman sa Kapitulyo Buen? Tama na. Alukaran man lamang nin pundo ang perkan sa muyang mga gura school. Unruly rin na una sa mga ako. Day mo lamang na repair. Kinaban! Thank you so much mga katindugon sa mga mabuot niya itong sponsors ng Daniel Bakery kay Madam Gina. Nga itere, buda, inting, barbershop, in salon, arsaga. Sa malilipot cockpit coliseum kay Boss Boy asin Madam Girlie. Sharing man mga katindugon sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nads, kay Mambing, buda, kay Lian Kalmada. Thank you so much man sa tabako si Tabako Incenter. Boss Nestor, buda Madam Helen Berwega. Thank you so much man kay Tabako City Councilor Reader Burse. So much man duman sa mapaabot pa ning tamang digdi sa samuyang pasyente. I-forward ko ini sa iba pang mati. Tangani na matabangan si Madam Amy Risa Benya. Ta talagang grabe dakula an sa indang kaipuha. Pigtawan minaman ning instruction ni man na magpasiring diyan sa opisina ni First District Congressman Crisel Borsin Lagman. Sa pangalan ni Manong Manny, siyempre sa ano, Team Dugon pa!
1: Dugon na!
3: Ong Bicol! Ang programang Wellness is mga kaalaman, ugan ng kaisipan, at pagtukaan sumaya ang iyo ng multi-award medicines.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atin po sa atin ng Best Cafe. Chef Variance po yan ha, na talagang mahuhusay ha mga ka-wellness. Katunayan, ang Tatak Best Cafe ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee.

0: mix sa buong Pilipinas. Kaya nung sinabi ko kanina na napakahusay, eh hindi lang napakahusay kundi pinili at tinanghal bilang pinakamahusay ha, na herbal na ating bansa. Kaya kung magkakapi ka, sulit dapat ang kinakapi mo ay Tatak Best Cafe. Nabanggit ko kanina na apat na variants yan. Siyempre, nandyan yung Best Cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix. Yan yung original blend natin na higit 12 taon na minamahal at patuloy na tinatangkilik. Ha? Patuloy din number 1 sa maraming probinsya sa atin. Lalong pinatingala kami ang 20-in-1 coffee with herbal mix. At syempre, paborito lawa ha, yung mga nagdudulot ng ekstrang lakas. Strang extra nyo ng ibig ko sabihin, Jessica. Coffee with herbal mix. At syempre, yung pa ng mga si nagpapamacho, yung gustong tumurangtan, ang bean, coffee. Syempre, integration rehe sa in-property office at halal. Available sa mga at sa
1: patulang binibigas sa in-herb.
2: Ganda ko, lalitifay. Hindi ako nambigyan mo efekto. At ilang araw lang naging oaks siya mabawa. Madam, sabi ka kasi na ito. Araw ng best cafe, sabi ko talaga, ang best cafe.
3: Tayo, sa the best na cafe. Healthy pa. Best cafe coffee with herbal mint as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding coffee national customers' choice.
0: Sa puntong inda ng tapanda ko, ano, inihanda ko, ayin ko dahil ito'y kasatanong ng texter natin. Ano raw ang exercise na ng blood pressure? Blood pressure na momoreg. Dahil syempre, pag-pressure din mga ka-wellness, lalo na kapag nagkakaedad ang tao. Napakaraming beses na tumalakayak sa mga ka-wellness. Anong marerepressure ng texter natin ngayon? Magagansis, ano? Regulate blood. Turo ko yan, ha? Pero ituro yan, mga pre. Blood pressure, isang tip na ibig nyo, ha? Kakapi kayo, wakot magkape. Ano na kung ang kape ninyo, maraming health benefits ang mga sangkap, ha? Syempre, ang best cafe cup na para maliban dyan, ako ng iba. At kung may sakit ka, ay makaumayo. Desisyon, ha? Kung may napili, mahusa, magaling na herbal na kansa ng mga nanginang body. Pre, o blood pressure, king tulong po, Chacha RM's Amazing Tea. Dahil po itong turmeric. Na maging bagaw ng duna, that's check bonus pa yung tulis ang panana at pangkatawa. Twice a day, amazing tea ng Guards bilang the most trust. Pagdata siya ang ginapinaka, pati wala o brand, ha? Al na siya, Dr. M's Amazing Tea. Alas, minerals, food, soup, tataglay, minerals, alikasan, ano, all ng chemical, serve ang mga minerals na ito direktang sa tulong. Minerals to, magnesium at potassium, gumandam at ang blood pressure. Kaya, way ng best minerals food supplement para maging healthy, makit-akit ka man, mabilis kang gagad. Best Cups Mineral Supplement.
4: Here's the newer everybody, Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Tea.
4: Best and healthiest tea drink ingredient. And stevia powder for a natural taste. Ha! Friends,
5: Dr. Amazing Tea.
4: A healthy tea drink. Stressed ka? Mag Dr. Amazing. Masakit ang katawan? Mag Dr. Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and severe disease symptoms due to its anti-pertase. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Drink tea. Mga butika nationwide.
6: Ikaw itin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulang o mineral deficiency ang nalang karamdaman. Para sa sakit, dapat ay mineral sa iyong katawan. Best Cups Supplement ng mga pulag ng magnesium, malangzis, mineral food, super percent natural at approved drug. Kayan natin.
0: Okay, mga ka-wellness, ha? Speaking sizes, mga katulog, blood pressure. Actually, na mag-exercise day. Pero isa sa mga pinakamaganda po, tiyatawag na brisk walk. Yung pangmabilis, hindi ka rin naman po talaga lumalakad, pero yung mabilis na lakad. Biro, imaginein mo, akong lalahabol ka na may kasa, may na mabilis na lakad para hindi ka maabutan. Joke lang. Pero yung brisk walking, kahit i-research ko ano, maraming doctorologists ang nagsasabi na the best exercise for the heart, the best exercise tulong ma-regulate blood. Siyempre, yung pagka-regular exercises, okay po yon, kahit ano pa yung paborito guys, makakuyan mga kawo. Pero syempre, pag masyadong mabigat yung exercise, dapat i-monitor ang blood pressure. Baka naman sobra ang pag-exert ng shoot up. Pero yung tinuturo ko rin po na box, actually, tinuturo ko yun, pero po yun, tuturo nun, ano? Isa yung tinuturo ko po yun na pang-regulate ang blood pressure, mga ka-wellness, ha? Yan ang general na gawin nyo lang. Daan nyo yung 5-4. Ano yun, ha? Mag-i-inhale ng 4 seconds. So, inhale, 4 seconds yun. After, nasagad na hangin sa lungs mo, yun, ha? Unang ilabas, loob din ng... After, dahan-dahan mong sa yung bibig, 4 seconds din po yun. After po, mailabas na yung exhale nyo na yung hood ng 10. Tinyo po yon 4 times. So, up na out, na inhale, fold.

0: exhale gamit po ang bibigens na hold. And at times yan po yan mga kawaga sa hapon at sa gabi yan para ma-regulate ang yam. Na marasama rin po yan pong i-recommenda sa inyo. Kung kayo nagawin yan, makakano para ma-blood pressure, kung high blood, ano, makaramdam na blood pressure nyo, aid po yan, gawin nyo po yan po sa aking pag-
1: Ito ang isang patulang juice 10-in-1 plus X ay isang masustansya at masarap na juice drink pamilya.
2: Si Alsang call center, sa meron akong shift to work, nagbaon ko ang best juice. During break, kumain, lumin ko instead, mas ginakumain at hinit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingero ng best juice. Masarap tas ng orange at guyabano ang gamit na Swivia kaya no.
1: Best Juice 10-in-1 Drink Mix has awarded awards for business excellence as the best earned in the Philippines.
0: Hey, mga ka-wellness, eto pa, etong exercise na to pwede nyo rin gawin na wall sit. Ano po? Yung sasaw, ano po? Ano? Pero para kayo, pero walang upuan sa likod nyo, yung inyong likod po nakasandal po sa dingding. Bend yung tuhod, yung inyong pong mga hita, ano, para kayong nakaupo pero walang upuan, ang suporta nyo likod dahil yung nakadingding. Ano po? Sa edad po ninyo, kung ng 30 seconds o ka-steady lang kayo. Pero tuloy-tuloy yung paghinga, pigilin yung paghinga, pwes maganda, mag-stay na ganyan, o kaya maximum ang garendi kung ilang minuto itag. After po niyan, nandal na kayo, kung 30 seconds man, 1 minute o hanggang 3 minutes nyo nagawa, okay, to rest for 30 seconds, po, ulitin ninyo ng 4 beses po yan, ha? Yung wall sitting, mga ka-wellness, napakalaking tulong, regulate ang blood. Pero pa, yung isang exercise, alala ko, yung cucumber oil, balaman ito sa kapahin nyo, hinap sa inyo, sama at ano, ang konting tulong po ito para gumanda ang inyong sya, yung blood, at ang inyong blood pressure, relax, maging yung utak. Ito, marirelax na kayo, at hindi kayo dadapo ito, ha, kapag nag-haplas po kayo nito, para makaiwas sa lamok, at sa iba pang insekto. Tulong din na matanggal ang panana at pamamanhid ng katawan. Usage oil.
3: Bilang isang

0: na nagpapatunayang mahusay.
1: Husay, masama sa kasalanluya. Grape seed, nakakatulang sa tikit ng ulo, pagkahinsekto at mapabuti ang blood circulation. Husay, massage oil. Mabibili ka at supermarket sa inyong lugar.
2: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pang tip sa inyo, ano na exercise ay yung squatting. Anes, yung mag-i-squat kayo, kayo tapos yung dalawang kanadjin, i-place nyo ka-level ng inyong shoulders. So, nakayo yung dalawang, parang may tinuan, naka-level po ng inyong, and then dahan-dahan mag-ano, parang kung level lang, hindi naman kayo, this time, hindi na po kayo nakasandaw, and then yung pinakamaba, no, na parang naka-squat kayo, yung inyong hita, mula sa to, yung pinakamababang pwesto na inyong, ano po, i-hold nyo yung hands, kung kaya ng 10 and 3 minutes, much better. Pas ng mga, ano, 30 seconds man, 1 minute o 3 minutes, kayo, pahinga muna, guys, din, ng times, mga ka-well. Yan din, karagdais, para ma-regulation, mga kakaino, sa inyong, para ma-regulate pressure, mga ka-well. Siyempre, ingat sa pagkain, kumain lagi ng prutas, magkaroon ng exercise, iwas sa pagpupuyat, iwas sa alak, magpaaraw sa umaga, uminom ng maraming, dagdag po yung mga yan, mga ka-well, regulate ang blood pressure. Maraming salamat po, gayang buhay sa ating lahat.
3: Nakilala, the Light Country. Pero, saan kaya ako bibili ng bag na bateryang ito na sa Adway? Convincing matagalan.
4: Come to where the is. Come to Wawa and Karangahan Bulibaro City. Access pretty easy. Dali Wawa is an estas 1990 due to buy like spare battery, so tires, pretty reasonable price. Enterprise technicians to help of your wants. Every item you, they always say thank you. As so enterprises, if there is hope, pag-asa mo.
3: Oh yeah, let's go on the road.
5: The gypsies, we go down the highway. The best.
6: Iwasan ang maging handa. Sa sunog, maging alerto. Sa fire ng iba, enterprises. Mylene Enterprises. The fire fighting exponent. Mylene Enterprises. Dealer of brand new fire extinguisher. Smoke detector. DC light. Talaga. Also, refilling of fire extinguisher. Mylene's Tatag 9th Street, Cormedal, Tabaco City Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-10 at Imi Alado. Mylene Enterprises. Mylene's the fire fighting exponent.
7: Are you going to do perfects for yours with your wants? Vince Hometown. Newest hometowns in the city of True Love. With conditioned room, hot shower.

0: sibigan po bukan agad wala ang Acura ang Hairy Group
1: that helps prevent dead hair and hair shampoo available in
2: Hi as we call it
3: hello agad lapiti ako
2: ang wala Paul's Hair Gum kuminis sta dahil sa it
4: three enriched glutathione and koji ang tumbud mga lagura lalo kang pupa si Sylvan
3: malaga
5: kaminin po ba itong restaurant sa mga supermarket
6: Tuzak One Radio FM One Street Radio FM Pag impormasyon at natugtugan ang One Race Dupikulandia
7: Dugo na yeah. Programang ini hatod sa Endokan Tinidong 8P Mga Gcash Tabaco Kinale Tabaco City Floor Tabaco Diputa Centro May Awad San Lorenzo Tabaco Road Santox May problema ka mo sa sesh na tanger
8: Chada Parta 30 sa inyo na ho 30 Retal Sport Barata Trotakan mga maiita Prima Trekay na Na Trinta Bordeo Na Toronto Ga Siyari Barata Luka 30 30
9: Tamjada Tanganyang pungal daw ni Kan Hunyo taon 2026 sa Tutman Kyon Jan si Manny at Abeyo San Sabat sa Bagan Italia ng mga sakan sa tuna Southwest Monsoon Piktar sa Sol West and Southern Luzon Delan Monsoon Paminsan ma makaka-experience sa Locos Valley Tarlaca Anga Sawan ang pugna kalanglatin sa Cagayan Region Calabars pa Palos Standard Labas Madanay Gwede mga paguran or Sanate Kansigun po yan sa Trasnihia Ngunyan digi sa Bicol Region Enate Kandait Kamarinis Norte 47 degrees Celsius sa Legazpi City, Alba, degrees Celsius, Anes, 41 Celsius, Mesiti, Mas, degrees Celsius, Mas, Sugon, Celsius, Pitur, Pistugit, ang inis, Shaha, Abbe, 48,
8: 30,
9: Tama, siya na po din pag-aga, mga kasalata, Kapan na kukyan ang post, ang kasduo sa mga bat, Nag-na-iskal, Pitle City, Pamsa, May aking nagsasera, Asinpikasyon, Asin Kalta, Asa, Dinom, Mantang pinagsasagong, Pleto, sa pangkan mga bangkay, Doon at ang lakna Amid din ang nagpalo piano kang tabagan ang tulos na update as ito ang pamiling panada alas 7 ang school sa tawag ni kong aktividad ngunyan na pagbuba S2020 Gun Kiss School Aral Maria Ilig mga mag-uustudyante Nagprepalikis Mga liwat man Sa sarir Lisabante Kung sa it Now nang bitan Aktibid mayong Sindang kapalibot Asro Kini na saray Ang sa indang Kadipisikan Pagka Bog ang bobong Kan sa indang Isa Pisya Paluso Na makakatapa

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis.

0: dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Parada 30! Parada 30!
4: Dire-diretso na kita sa iba pang detalye, scan sa tuyang mga barata. Nagtutubod ang sarong political analyst na may dakulang epekto ang presenteng nangyayaring hunyan sa Senado sa desisyon na kan undecided voters sa maabot ng 2020 elections. Sigon kay Attorney Michael Henry Yusenko. Araw kay na naging obserbasyon kan 2025 elections sa manungod sa dynastic candidates sa Senado urog na kan naibunyaga bago ng eleksyon ang mga nepo babies kung sa inagkaigwaning backlash as in nainanggana ang dynastic politicians. Naglalaw manliwat si Yusenko na mangyayari sa Senado na mabasol sa umabusol sa undecided voters na bagin mas discriminating kung si isa'y ansay nang ibuboto sa Senado. Dagdag pa kanina po ngunyan sagkod sa 2028 ang dapat mangkiraray na ipadago sa pagtabang sa undecided voters ngani mahilig maproseso ang mga nangyayari ngani da igiraray magboto kan siring na nahihiling sa ngunyan na mga opisyales na pansadiring interes na ang pinag-iisip sa imang kainis sa mga butante. Subaybayan ang nangyayari tangani na daimotro ang pagboto sa mga parahabas, mga nagpapakonsuelo asin hanapon ang mga politiko na mas makakatabang sa pagpakusog kan institusyon.
3: Parada 30, Parada Nasyonal.
4: Nailihir kasudma si Senador Win Gatchulian bilang bagong Senate President pro tempore na matindugman bilang sarong acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato kan Senado matapos magkaigwanin quorum dahilan sa paglipat ni Senador Chisi Scudero sa Solid Block 11 na naglataw sudma sa Senado kaya naging 12 ang dating minority mantang 11 na sana ang grupo ni Senate President Alan Peter Quintano. Kinakaipuan pa nila ni sarong Senador tangani na maging 13 ang inlehitimong Senate President si Gatchulian. O sa unikang ikatulong aldaw ni Quintano, 13-13 ang pabot sa session hall si Scudero pinalati asin na ninkugos ka nagkakapir ang mga Senador na nasa plenary hall.
3: Parada 30, Parada 30.
4: Katakod kan baretang yan nanindugan si Senate President Alan Peter Quintano na diretso pa man giraring operasyon kan mga empleyado kan Senado siring man ang mga nakatala na pagdangog kan mga komite kasabay ang work from home arrangement ni Senate pro tempore as in acting Senate President Sherwin Win Gatchulian. Sa memorandum na pinagpaluwas ni Quintano kanakalis na Unyo 3, sinabi niya na panagos na gagampanan ang trabaho bilang pamayo kan Senado, ilalawos man subuot ang pagdangog kan Blue Ribbon Committee. Ngunyan aldaw ni Webes sa pamamayo ni Senador Pia Quintano bago ini mailipat kay Senador Erwin Tulfo. Nakapalaban man sa memorandum na ang direktiba nakakasakop makusa na sa naunang bitan ng pagdangog kundi maging sa iba pang mga komite o sa iba pang mga komite hearing na nainot ng ipinagtalaan.
3: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
4: Ipigpaabot kang grupong Tindig Pilipinas sa International Criminal Court na nagtabang sina Senate President Alan Peter Quintano, Senador Robin Hood Padilla as in dating Sergeant at Arms sa Mau Aplaska sa pagpadulag kay Senador Ronaldo o Ronald Bato de la Rosa sa Senado kanakalis na Mayo 14. Si de la Rosa may warrant para sa ICC dahilan sa partisipasyon kanina sa War on Drugs kan Duterte Administration kung siya ay nagserbi ining hepe kan Philippine National Police. Ipigreklamo kan Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman kanakalis na Miyerkules si Quintano Padilla as in Aplaska ning obstruction of justice dahilan sa partisipasyon subot ninda para makalusot si de la Rosa as in liwat na magtago sa mga otoridad. Ultimo sa detalye kan mga bareta sa Lado Nasyonal sa oras na 7:36. Pinakusog na sa ikatulo asin ultimong pagbasa ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill sa sesyon kan Kamara de Representantes kanakalista Miyerkules Hunyo 3 sa 271 pabor, 16 ang kontra asin 7 nag-abstain. Inaproboran kan Kamara ang prosepuesto. Pinagbabawal kan prosepuesto ang mag-agom asin ang mga kaparyentes sa code sa second degree o consanguinity o affinity na sabay na makapot o kaya makan

0: kandidato sa eleksyon sa posisyon sa loob ng parehong political jurisdiction. Obheto kan House Bill 8389 na ipautob ang Section 26 Article 2 kan 1987 Constitution na nagsusugo sa Estado na siyertoon ang pantay na access sa mga oportunidad para sa serbisyo publiko at sinipagbawal ang mga political dynasty na natatawanan nin kahulugan kanlay sa bawal ang national as in local positions kasabay ang presidente, vice-presidente, senado, kamara de representantes, mga lokal na gobyerno, syudad as na kandidato na masaindang sinumpang sa laysay sa commission on elections na nagpapatunay na insaindang kandidatura dahil magre-resulta sa sarong ipinapulay na stipa sa pwesto mga sa pagtataoning impormasyon o pagsunin mga to pag-rate as nang itong masamawal. 27 na siring kita sa loob sa Indokan Kapeng. May marina result sa salud din tawo. Ang best kape 8-in-1, best kape blanca sin and best kape green 6-in-1 with herbal may. Magkan mga sa 65 grandian wibinage. 2, 5, 2, 6, and sa million peso sa Megri 5. Uyan winning number combination. 23, 5, 6, 8, 4 at price 39,948,3.77 wara pa kaya pagiramdom sa naman po'y paglaom sa suwarte na pagigo sa sinmang tiyaga tangani na wasenso ang buhay
1: Parada 30. Parada 30.
0: Tamang oras alas 7.39 iyan naman tabi naging sa tuyang mga barata para sa iba pang informasyon i-follow, like, kasi nishare sa muyang page sa napon sa tatabi ni Doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatudkan mga barata sa technical department yaon dyan si Manny Almoguera. Magrali, masunod tulos ang sa tuyang programa
1: Arada 30. Arada 30.
0: Tagin, tagapagatod Barreta, El Bordeo. Sige po yan sa One Radio 9 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Hatod sa Indo, coffee with herbal 20-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ay Massage G+1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Bia, make sure re mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Di kalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel under chassis repair. Change oil and tune up. ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mount balance, mag clips at tire valve. Sulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk Shenso, Be Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 1-4330-092-229-3358. South Speedway Automotive. Biya sigurat at safe. Hedos mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital bukas 24 oras ang sa indang mga arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement as in iba pang serbisyong medikal para sa iba pang kaputan manungod sa indang serbisyo pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page the St. Anthony Infirmary.
2: Congratulations, Mommy and Daddy! Ay, bakunado na po ba si Bewe? Kung na-vaccine, plus, sabi para si Bre ng lahat ng kasulit man para sa kita. Tanitong B at AIDS, Particle Cell Development.
3: Iga ba? Sige lang.
4: Pero honey, kami sure-funer. Ganyan ay ang Anrox Detergent.
3: Ang pagod niya ba? Mapabahay man o laundry shop. At liquid soap. And Sure Soft Softener.
4: Bahad sa bahay man o sa laundry. And soft pagpipraction. O Blossom Fresh. And Anrox Lito. Inis. Ang presyo, kayang
5: available. Tingaw mo ang kuha sa second floor. Brohan Building. Kitimens. Laser Hair Remover. Sash. Hair. Body. Head Spa. Asindakunan pa kuha sa FB page. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Brands, beauty and wellness in one place.
4: Isang patunay na magandang binip ang bigay ng mga Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape para pat yung masarap at healthy ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lang aking pagdumi pakiramdam. Kaya kayo rin

0: Boy Boltada na kita, mga tugang sa loob kan programa alas 7:45 na po ni Peg. Good morning. Diretso lang ha. Pero may bisita kaya ako ni gitabi, mga tugang. Ano po, inuton ko na kita tabi, mga katindugo na mga isyo, no? Pero kung naita matapos, ta, basta, at yan na lang na alas 11, sagkod alas 12:30. Iyo po. Sige! Ay, good morning dyan sa Barangay 1 Poblasyon. Kan, malilipot albay. Kumusta na kamo dyan? Malilipot albay. Ige bago yan, digdi ko nakita kita Marinay.
1: Po, sir.
0: Ano ang pangaran mo, Tabi?
1: Emir.
0: Pudan ka na po.
1: Iyo po.
0: Oh, open. Okay. Sige, mga Tabi, ano po ang may paglilink?
1: Sa kuyang aki po. Sa ngayon, BR hanggang ngunyan po. Mami, bukas.
0: Sa BR? Po. Na ano so aki mo sa BR?
1: Aksidente po sa motor. Dinala nung na aksidente po. Tyson. Tapos po, yung ano problema po, yung gamot po, medyo mahal po. Siya nagbigay naman po sa 7 months, sarong buti. Ikaipuhan po, dalawa po dapat kasi maliit lang daw po kasi ito eh.
0: Kaya na ba kaliyan sa luwas kang ospitalan?
1: Iyo po, taday naman po, sinda po.
0: Taday naman sa BRTTH?
1: Po. Halip po kayo, sir. Ang nabakal ko lang po, yung nahiram kong 1,000, ito pong tableta na pangsamantalang, maano nga na yung anak ko, mahingaloan ang sakit ng mata niya po. Kasi po, yung panganyapsag, kaya po ang pang-operahan bukas na kailangan na po. Aba pong hindi pa tumitigas po yung panga niya. Kasi basag po talaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, yung paa niya po, siniminto na muna temporary. Pero i-stainless din po kasi
0: alat
1: yan.
0: Po. Ang ate mo, lalaki, babae?
1: Lalaki po.
0: Pero ang taon na po?
1: 25 years old po.
0: May so, pamilya naman yun eh?
1: May paman po.
0: May hanap ng katrabaho?
1: Sa Pure Gold po, bagger po siya.
0: Ah, paano na aksidente? Anong istorya?
1: Pasakat na po siya. Tapos po yung...
0: Sa Taysan?
1: Opo. Tapauli na po siya, dumagi. Tapos po yung nakabunggo po sa iyan, so kagawad daw po iyan. Ano po, pababa po. Dakulaan po yung motor niya, so big bike po yun.
0: Opo.
1: Eh yung anak ko, ang alam niya lang, bumagsak na po siya. So parang nilayo po.
0: Ano lamang titabangan kang kagawad na naka-aksidente?
1: Kaya day ko pa lang po siya, pwede pangaral kasi po, ma... Kung sakali pong maano po siya ni Agum, sa malilipot po, tanong si vlog ang kami ni Agum. Talaga kaipon po, operan yung anak ko sa malalong madali dahil yung mata niya po kasi parang namaga na po tapos yung lingkang sa mata tapo basag tapos may dugo pong namumuo pwede kaipon pong na, magada ng anak ko po pwedeng induwan po sir.
0: Iyo po nanay, you know? So pudan kita sa mga paradangog nanay Emerisa ba yan po?
1: Iyo po
0: kita nanay sa mga paradangog. Nagrani ka nanay sa ibang kunya?
1: Hindi pa mo po. Kasi po anong kalalaka ko lang po kasi nagbabantay pag aldaw sa sulat naman po yung
0: nasugo
1: po sa'yo. Palit-palitan lang po kami ng girlfriend na anak ko.
0: Pati sa girlfriend ka na aki mo nagbabantay na din?
1: Iyo po. Nakikiusap po ako sa kanya kasi magkasama po sila sa trabaho. Sabi ko, kung pwede ba, ikaw na muna nagbabantay na gabi. Ako yung araw. Tapos ngayon po, nakiusap ako sa 10 o'clock ang pasok niya. Sabi ko, lakawang kong unay. Kasi maraming kailangan na pera eh, 20K.
0: Pwede na pula, ma.
1: Pangsamantala po na, yun po eh, muna hiningi ng doktor. Kabanga lang po doon sa ano na yun. Medyo malaki talaga po. Sabi niya, kung makabigay kaming 20 po, 20K po bukas, talagang kailangan ng anak ko po.
0: Mga pudan kita na yan sa mga paradangog. Sige na po.
1: Muli po ako. Good morning po. Giraray sa Indo Gabos po. Muli po ako nang pudan po sa Indo na sana po. Kailangan mo po ninoon sa kuyang aki. Giraray po. Nagmakairap po ako sa Indo. Tabo.

0: mo po kami. Tawaran mo ama po kami ang agumkuti man po. Hindi po po ako nakakalakaw na maray na ano po, dakulo man po akong pigiintindi. Hindi po po talaga kami nakakano. So, sa bulong po, gusto ko po makompleto po sana sa po sinabuti yan. Kunti lang na lamang. Kaya dapat makompleto ko yung isa-isa lang po kasi yung...
1: Manggurumbuti.
0: 160 po ini.
1: 11,000. Ano?
0: Iyo po, sir. Okay. Kasi yung sa operasyon ng anak ko, sabi ko, hindi, makatabang lang po, makahirohipno lang baga, sir.
1: Iyo po.
0: Tama daman po ako kay congressman po.
1: Oo.
0: Mahadaman po akong ayuda duman.
1: Sige na po.
0: Pati po kayo sa bitis na anman po.
1: Sige po, nanay. Ano, makihalat-halat kita, nanay? Sa baba, tabi. Sige. Ibang konigwa ka mo ning kunyan, sobra, nanay, Imeri Sabea, kan lower bongga baya ikan, nanay, ade, baka kay Albay. Para duman sa kunyan, inihong pangangaipokan sa iyang aki na nasa BRHMC ngunyan, BRTTH, tabi. Pati palan duman, may mga kakulangan din sa bulong. Anong una ko, hindi lang sa... Pati duman palan, kulang din. Nako po. At mamahaw ka nang una duman ay Sir Manny, ta ako na lang girare maabunar kan pamahaw diyan kay ano kay Sir Juna. Nairak man kay yan. May pamahawan diyan nanay kay Jun sa Peter, makipamahaw ka na diyan ta ako na lang tabian mabay. Kodigwa kamo tabi nin Sir Sobrano, tabi man ako minatuktok sa sayon parigdi si nanay magalatahala tabata su karilyebo niya malaw galas 9. Hige. Pero medyo kapos sa kita ng oras para po mag-diskuter ng issue. Ano? Taonan taning kunyang kota linaw sa mga issue. May party kan Barangay Uno. Albay. Morning guys sa Indo sa Barangay Uno kan malilipot. Albay. Sa mga tugang sumanungod sa Presidential Educational Assistance si PBBM worth 20,000 pesos. Igwa kaya kay sarong concerned citizen na nagrani sa sakuya mga kahiling si resulta ta posted mga tugang sa social media account kan barangay ninda so resulta kan mga possible beneficiary napawaw so sarong concerned citizen na wow ngaya bakit si ganito ganyan nakasabay sa mabibenepisyuhan so angki kan barangay kagawad buda ay guaning sarong iske kagawad mga katindugo pero so barangay kagawad nagpara paliwanag na nagpara chat na sa kuya Subangi nasabutan ko so kunyan nasabutan so sitwasyon kan sarong barangay kagawad o kagawad ano nga na yung pangaran ni alay kahat nagpara chat sa kuya Subangi. Aram nindo maging clear sa gabos ki barangay official ka ni Sir Bert naga programa tabi madali lang tabi takapos ako si Sir Bert nawara lukuta na mapamahaw ko di okay sige okay sige tabi ha salamat salamat ha. Pasin po Gcash mo mantao uy iyo salamat tabi madam mapas 0956 581 6126 makilista na Gcash number tanya ang padidi si nanay okay sige salamat sa mga uyog sa mga kababayan tang araw kay pasalamatan ko man sugabos tabang para duman kay Mari wa malinaw baga tabi sobra sa 2,600 pesos pero dakulang bagay na dag mga katindugon sa kantidad sobra sa 35,000 na balansin ninda sa ospital na pambayad. Salamat ha sa mga arog po nindo na permingyaon para po magpaabot ng tabang. Agadon ko iwalat ko na lang kay Sir Manny Digdi. Bad by G, ipa-Gcash na lang dahil na magparaburubulta digdi ano. I-resenta na lang sa Gcash. At yan na lang naudto tabi mga tugang so issue dyan sa may patingan kan Barangay Uno kan Malilipot Albay. Pagkaro ang kapitan dyan sa Barangay Uno kan Malilipot daog pa kang kunyan, daog pa kang Podgeni. Sekretary. Pero daw pa ang barangay kapitan kan barangay uno kan malilipot. Ano? Pasend, potro na. Six. Potroon ko sa Gcash number ha. 0956 581 126. 0956 581 6126. Diyan na lang tabi sir. Madam, mga sir, sa mga may mauyong buot, salamat tabi isa sa indo.